0: 4.
1: Good morning. Maayong aga, everybody. Grabe. God is still good. God is still faithful. It's already the last Saturday of the month. Ay, hidlawa na naman kita, no? Last Saturday, medyo may aral lang kita mga technical mga problem. But we are back again. God is good. We would like to thank Doc Ramel Uy for having us, Doc, the CEO of K5 News FM. Thank you very much, Doc. God bless you. And kay station manager, no, Warren French, maayong kaadlawan gid sa imo. Happy birthday. And syempre, K5, Ray Umalay, ang wala untat nga pag-servisyo sa aton diri sa K5 News FM, kagira sa Banwa, Sang Pototan. God bless you, K5. Ray Umalay, K510 Francia, salamat gid sa imong nga kaayo sa amon. Especially sa akon gid, personally, thank you for being one of those people who inspired me to do this, what we are doing right now. And syempre, kay... shout out man kay Sir Paul Dihada. Sir Paul, pauway gid sa maayo, no? Nami gina nga makapawayway man ikaw kag ari di subong ang kaupod naton K5 Andres. Thank you very much. It's 2 minutes past the hour of 8. God has been so good. God has been so faithful sa aton. Kung ara ka mudra nagapamati sa inyong mga radyo, please do go to K5 News FM 88.7 Facebook page, like the page and share it with others. Also sa inyo dira nga may ara mga prayer requests, may mga bagay kamo nga gusto nyo i-anunsyo or gusto nyo i-hambal or makagreet ka mod, please go sa aton K5 News FM Iloilo 88.7. Hello, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtolonan, maayong aga. And Ma'am Bea Singuan Sunon, God bless you good, no? We will be listening to this song. This song is called Matutom Ka. Grabe, kadamo gin sa mga ginagyan ko personally this week. Grabe at as in highs and lows, but God is still good. God is still faithful. Magapadayon kita. Kaga tandaan gid naton nga may ara gyapon nga plano kag purpose ang Lord sa aton mga kabuhi. Kisa do mahambal ka nga anatabo sini, nga anagamo sini, but you know what? God is still good. God is still faithful. Matutom gyapon ang aton nga Dios. And good morning gid sa inyong atanan. And here's the song called Matutom Ka, and hopefully this would encourage somebody nga may ginaagyan siguro parehas man sa ako, no? Ay grabe. Pero tandaan nyo gid, God is still good and God is still faithful sa aton, kag we could still declare I have a purpose. My purpose gyapon ang Lord sa aton nga mga kabuhi. So here's the song called Matutom Ka. Watch and listen. Kag sa inyo dira may mga prayer requests, please do go sa aton nga live chat and share this post to others. Here's the song Matutom Ka.
2: Bali si Renato Pawaan Junior. Kami ara ko sang duwa ka kabataan. Halin gali kami sa Manila, kaga sa Manila gid ako gina bata. Sang grade 2 ako, 7 years old ako kag nakalabot diri sa Iloilo. Subong Tundo, Laking Bakaw, Iloilo, kag diri masugod ang akong istorya.

Lima kami kamag-utod, ako ang agot, so ako gidang permito pad ni mama. So every time nga mag-away sila, ako gidang makakita sang tanan. Sa nagpulagay sila, ako gidang nakasaksi sang tanan. Nagtudok gid sa pamisaron kung mga nagkalatabo. Saktan nagadako ako, kagimbayaan ako sang tatay ko. Do nangita ako blasang iban nga mangin tatay ko. Do diran ako nakabatag blasang kakulangan sa pagpalangga sang pamilya bla. Nagdako ako nga kulang sa naygay sang amay, pero may mama kami. May mama kami nga ara gid permi nga nagaupod sa amo.

Mama is the best mother. Wala di siya nagpabaya sa amon. Nalipay gid ko sa Ginoo ni Mama sa amon. Kay kung wala si Mama, wala man kami kakilala si Ginoo. So nagdakwa ko nga nga wala tatay. Siyempre wala tatay nga mega na may nagalaygay sa amon. Tanan niya mga bisyo na intrahan to gid. First year pa lang ko ka panigarilyo na kuya. Second year ko, gainom na ko. Third year ko, nagsugod na ko bisyo. Marijuana, shabu, tanan gid, nagyan ko gid. Gabi gid ang ginubra sang kalibutan sa kabuhi ko. Na as in, wasak-wasak gid ang kabuhi ko yan. Nagbisyo ko for almost 13 years gid. Half of my life, wala gid ang pulot akong kabuhi. 13 years gid ko nalulong sa bisyo, sa droga, sugal, sa inom. Tanan gid, ginintrahan ko gid ang tanan. It's because nga wala sang may nagtatay sa akon. Until such time nga nagabot ang tiyon nga ang akong kabuhi do wala na gid pakantuan. Ang Ginoo bla nagahimo sa mga pamaagi bla. Kung gusto ya kaluwason, luwason ni gid ka. Kag kung may planong Ginoo sa isa ka tawo, ang plano sa Ginoo mas labaw sa tawo.

Pagkakamonya, Ben Soren, dari kagidya. Dengan yang speed, dengan yang bukan mensurrender. Pero ang Ginoo, wala nang ga-push ko sa ako na wala yung surrender kay para gini sa imo. Kung tanawa na akong tabuhi, so...

school lang ako nga bata and wow. Nami no amoning nami sa aton kamustahan with Pedro kay do nagakamustahan na ilang kita. Tuduod na we have a hope in God. We have God who is the source of love. One time gani last Saturday man may ginistorya ako si Sir Kulot no iyang asawa nagabata man they were asking for they were praying for 500,000 pesos terribly. Kaga diri nato nakita nga nag-provide ang Lord biskan ano pa that time duga lalain siya wala work and all but God provided. Amen. Knowing the Holy Spirit who is our comforter, sometimes grabe may mga time nga mapiyong ka na lang mata mo, gigda ka bal ka Lord nga natabo ini. Pero at the end of the day, mahambal ka Holy Spirit, salamat kay ginggiyahan mo. No, second pagyud nga challenge this very week, grabe gini Sir Andre mo. We had our wedding anniversary last 2 days ago. Shout out sa akon pinalangga nga asawa. And people has sent GCash for you know, para nga pag para sa amon, no? And pagkagab eh, di ko na ma-open akong GCash. Kagin try ko retrieve and smart and all ang SIM card ko do na expire do hindi ko na ma-open hindi ko makakuha OTP abal ko Lord ano ni so I don't know that time ko lalaing gid ko abal ko sige na lang ma-celebrate magyapon do gala masakit ang akon nga bata hindi kami kagwa hindi kami kakaon dala na lang sa balay nagsugba na lang kami sa balay and celebrated it and just thank God gyapon nga Lord salamat 10 years na kami sa akong nga asawa. Ay Sir Andre. So una black is you are thinking kami diri nga mga pastor kami diri nga gawali strong gini sila kay grabe gini sila no. Pero hindi, we have our shares of staff ng mga ginano. I've been trying to connect with GCash, making a new account. Pero do would like it. Ari Pastor, God, our God is good to me, Pastor, because last week I'm not feeling well because of my acid. Wala gana magkaon. I check to my doctor and give me medication. But sa akon prayer, the Lord give to my mind, drink plenty of water. Water is life, gali Pastor, given by God, kaya hindi ako makatigab. So as of now, okay, bagawa akong pamatsyag, but subong, rest lang. Thank you, Lord. Jeremiah 33:3, that is my Bible verse. Amen. Mambeng-beng pagtulunan. Amunan nami, no, when we are here at Kamustahan with Pedro, grabe, real life stories, real life impacts sa aton nga life. Kaga, last question, Arina. How can we pray for your hope today? Ano yung mga prayer request niyo dira? We will take this time subong mag-pray. No, maybe after this, we would be sharing again the song Matutom Ka and we'll go straight sa pag-pray. Bishop Lerio, I think mayroon siyang appointment subong or I don't know kung pakadto na siya. But what are the things nga gina-pray ninyo subong? Ako damo-damo gigos ang gina-pray. No? Number one, nga i-change kids ang Lord ang akon nga heart, akon nga perspective, kisa makahapos lang gid, kahapos kin mag-react sa hindi tsakto, kahapos kin mag- ay, nako gid, yeah. But you know what? Kuman, kilanglan mo ko siyang pagpangamuyo. Kamu, anong ya ang inyo nga inapangamuyuan? Subong, God is good, bring me to the right way to save my life. Now I'm willing to obey His words. I decided to strengthen my faith in Jesus' name. Amen. Ari pagid grabe ang testimony ni Ma'am Raquel kag sa time Pastor Pedro nga waay kami bugas bado para riyas kita. Gid bugas waay gid gatas ako nanak noon walang wala kami gamiton ti kay may lambat kami sa sapa naglakat ba akon bana kag namutwa amuman ang grasya sa Ginoo nga nag-provide gid siya sa amon mga needs muna akon himala nga nabaton noon nga asta subong di ko malipatan. Amen. Terribly no? Mayong aga Pastor maagang ganje toto maayong aga man sa imo.

0: Wow. Wala, unod ang talagbasan. Wala, gatas ang bata. Bado makarelate, gano. So yeah, how could we pray for you today? Could you put it dira sa live chat? And grabe gid, kaga wala dira natapos siyang aton nga ginagyan. Just yesterday, I was asked by a prominent business nga with buildings nga occupy sa mga businesses, no, to feature sang ilang nga mga businesses. And while I just went out sa balay, ay, nako, to hindi ko ni gusto yung story. I have a mini nga shop dira sa balay, mga swap sa mga gadgets, toys, bio, etc. Actually do more na sa gani sa panghatag sa mga tao, even funding sa amon nga a little bit nga of a house church, no. And there I put in some of mga iPhones ito sa istante. And may ara nga duwa kakawatan nga nagsulod. Ang isaya kaupod, nag-lookout sa guwa, may ara nga tricycle. And then, siya nagsulod, naglingling pa sa to sa sulod. Nagbukas ang pertahan, ginkwa niya ang tatlo ka-iPhone. And kalalaan ko, pagpuli ko, wala na. So sometimes, man, welcome the Lord nga, natabu pa ni man. Grabe, no? Alin sa masakit yung bata ko, sa Gcash, subong amuna naman ni, which is the source of it. Dami, gidya si Lord kay Biskan, walang-wala ka na naghahanda sa gali nga maihatag sa amon. Grabe nga isda ang amon na bato na lin sa amon lang batbaw. Na-encourage, gid ko sa imo, Mama Raquel. Ay, nga Biskan, wala na to mga iPhone ta. Ay, kamo bala? Bala mo sa kagutom, subong. I don't know if the man who went sa sulod sa balay, if you're watching this, Bowser, maluoy ka man. Ay, naku, tani na ngayon ka lang kwarta. Or basi wala ka bugas, kitagaan ka pa, bayo. There are, no? Pero the thing that you did going inside sa amon nga garahe, grabe, medyo budlay gid, no? Explain, no? And hopefully, I know God gonna be with you. Ako yan, nagpray na ko gabi, Lord, ginapatawad ko na to kung sino man tong tao to nagwa, pero gapray gid ko nga untaton niya ng iya nga ginaobra. Panawag ka sa akon kag ako magasabat sa imo, ipakita ko sa imo ang makating lingala nga mga butang nga maiwat nga wala mo mahibaluan. Maraming salamat po, Lord Pastor, mga pagtilaw sa kabuhi. Amugid. Ay, nami lang kay may kamustahan with Pedro Subong. Anyway, message and put dira sa live chat ang inyong mga prayer requests. We will be watching again this video. Matutom ka. We have to declare matutom gyapon ang Diyos naton. Biskan sa tanan naton ginagyan subong simana. Hi, we ended this month. Medyo may mga challenges, but God is still good. God is still faithful. So here's the song Matutom Ka. And Sir Andre, hopefully ma-play naton dira after this. We will be praying sa tanan ninyo mga prayer requests. Kagtandaan nyo gid, God is still good, God is still faithful. Here's the song Matutom Ka, wala pa kita nagtakop. Please do put it there sa live chat. Makabutan ka mo testimonies ninyo, greetings ninyo, and inyong mga prayer requests. So here's the song Matutom Ka, and hopefully this would encourage you and me sa aton mga ginapang-agyan subong. Watch and listen to this song.
1: Pagalit si Renato Pawaan Junior. Kami hara ko sang duwa ka kabataan. Halin-galin kami sa Manila, kaga sa Manila gid ako nga bata. Sang grade 2 ako, mga 7 years old ako pag nakalabot diri sa Iloilo. Subong Tundo, Laking Bakaw, Iloilo, kag diri matugod ang akong istorya.

na kami kamagutod, ako ang agot, so ako gid ang permiso pad ni mama. So every time nga mag-away sila, ako gid ang makita sang tanan. Sa nagbulagay sila, ako gid ang nakataksi sang tanan. Nagtudok gid sa pamisaron kung mga nagkalatabo. Sa kami magkasasala. Saktan nagadako ako, kagimbayaan ako sang tatay ko, do nangita ako blasang iban nga mangin tatay ko. Do diran ako nakabatkag blasang kakulangan sa pagpalangga sang pamilya bla. Nagdako ako nga kulang sa naigay sang amay, pero may mama kami. May mama kami nga ara gid permi nga nagaupod sa

Mama is the best mother. Wala di siya nagpabaya sa amon. Nalipay din ko sa ginubra ni Mama sa amon. Kaya kung wala si Mama, wala mong kami kakilala si Ginoo. So nagdakwa ko nga na wala tatay. Siyempre wala tatay nga mega na may nagalaygay sa amon. Tanan niya mga bisyo na intrahan ko. First year pa lang ko kapanigarilyo na kuya. Second year ko, gainom na ko. Third year ko, nagsugod na ko bisyo. Mariwana, shabu, panangid, nagyan ko yun. Ikaw langit, o Ginoo. Gabigid ang ginubra sang kalibutan sa kabuhi ko. Na as in, wasak-wasak ko dyan kabuhi ko yan. Nagbisyo ko for almost 13 years kid. Half of my life wala gid yung pulot akong kabuhi niya. 13 years kid ko nalulong sa bisyo, sa droga, sugal, sa inom. Tanan gid, ginintrahan ko gid ang tanan. It's because nga wala sang may nagtatay sa akon. Until such time nga nagabot ang tiyon nga ang akon kabuhi do wala na gid pakantuan. Ang Ginoo bla nagahimo sa mga pamaagi bla. Kung gusto ya kaluwason, luwason ni gid ka. Kag kung may planong Ginoo sa isa ka tawo, ang plano sa Ginoo mas labaw sa tawo.

makan masak monya. Ben suren dari kaki dia. Sebenarnya yang speed dengan bukan masuren ber. Pero ang gino, bila nag-push ko sa konya, kumbali ang di surrender kagit si para gini sa imo. Kung tanawa na akong kabuhi, so,

0: nakabuhi nga wala na si pulos sa ranggit bag-us ang Ginoo. Kaya ang Ginoo matutumgid sa pag-bag-us sa mga tao.
1: Alright, grabe. Matutumgid ang Diyos naton. Shout out kay Jipoy. Ready sa buong sa transistasyon. No? Jipoy, mayong aga, GJ mo. Susunod siya na nadi-guest daw. Nakambal din sa station. Anyway, for those of you who have been a part of Kamustahan with Pedro, thank you again from the bottom of my heart. And there is a station together with the K5 News FM family. Thank you for really supporting us. Kadiri sa Kamustahan with Pedro. So if you have any prayer request nga gusto ninyo no pangamuyuan aton, please do so dira sa aton nga dira sa aton nga live chat this very morning. Before we end, I would just like to encourage somebody. Akon pastor duha cellphone aryo, grabe man kay ma'am, grabe. Akon pastor duha cellphone gid ang nadali sang snatcher sa akon printing services sa Dalom K5 grabe gubal don terrible pag diya ba na charge pa pagkuha nila hasta subong waay na gid ginuli sadtong March kag June. Mga worship music and content and Bible verse ang nasulat doon. Sabi nila nag-text siya nga send 500 sa GCash kay uli niya ang cellphone mo. Grabe no. Sabi sang san ko sa iya iuli doon sa tourism hasta may reward ikaw kay mayor sa December. Sobra pa sa 500 GCash pangayo mo. But as of now, wala gid mauli. Ay nako. Sige lang. O man, sa inyo man daba, sinakita nyo to, no? Tatlo to ka iPhone. Biska ni hatag ko na lang to sa inyo kung makita nyo to. Ay, ginatag ko lang to, tanik eh, jipre. Anyway, let's go back to the Word of God. God is still good, God is still faithful. As long as may ginhawa pa kita, may ara pa na pag-asa gyapon, may ara pag-yapon umbrahon ang Lord sa aton nga kabuhi. So please do put in, may ara pa kita nga mga 13 minutes no, put in siyang inyo nga inyo nga mga prayer request dira. And we will be inviting you, grabe gid no. We started a very small house church dira sa balay kung sa diin nga ginkawatan. Ay, nako. And tomorrow, we will be celebrating our first year anniversary. Tinga, hama ko nyo na. Nag-amo pa na ng kalatabo. Ay, nako. And we will be celebrating it at Carol's Farm. Dira sa may C5 Road na dira before sang Vista Mall. If you are available, you could go there. Pangitaan nyo lang ko, kilala man ko na da ni Ma'am Carol. And everybody's invited. You could bring your family, your friends. Nukit anay kita tomorrow sa Carol's Farm. Ikaw mo magkablaka. Ikaw mo magdala ko na si G-Poy ng masugba sang baboy, sang ano, natawa na to. Din ta mangita sang budget pero God is still good, God is still faithful. Let's pray for Bishop. May appointment siya pero hindi ka mo magtakop. Kaya after this one we still have goodbye sa bagong buhay. Goodbye sa ano gani ini goodbye. Sakto gin man no, goodbye sa bagong buhay gin man ang ala no. Mata mo. Okay. And we will be added to si Tita Bebs no, who would be hosting it. And yeah, let's I would be encouraging somebody, subong, if you are watching this and kung may ara ikaw nga ginaagyan, subong, sa imong kabuhi, tandaan mo, you are just one prayer away sang sabat sang imong pangamuyo. So ako, I am just one prayer away sa sabat man sang akon nga pangamuyo. Tandaan gid ninyo, okay lang pastor, hihatag na lang na sa ila. Kita man ni Lord, damo pa sinaibalik si Lord sa aton nga sa gihapon, matutom lang kita sa iya. Baka namin kay Mang Bibian. Encourage ko Mang Bibian from the bottom of my heart. You just don't know kung ano ining encouragement sa akon sa mga ay kanami lang gid no. God is good, God is faithful, and I will be praying for everybody today. Kung ara ikaw nagapamati subong basi dira sa imo radyo sa balay, wala ikaw Facebook, hindi ikaw maka upod sa amon, tandaan mo kung mabatian mo ang tingog ko nga ginapawaragwag sang Lord subong ang iya nga pulong. May plano, may purpose ang Lord sa imo kabuhi kag sa akon man. Kung ano man ang ginpangagya naton, kung ano man ang mga bagay nga matyaga naton, do dihado kami, do ginlalain kagid, no, tandaan mo gid, God is still good, God is still faithful. Hamba sa Jeremiah 29:11, He know the plans He has for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. May plano ang Diyos sa imo kag sa akon nga kabuhi. Thank you, Lord, always. Nakita mo man ang heart sa kada isa. Ikaw na ang bahala sa amon mga kabuhi. Tsakto na, Mama Rizel. God bless you again. Amen. Praise God, Pastor. To God be the glory. Let me pray for everybody para makapreparar na si Tita Beb sa gabay sa bagong buhay. Lord, we thank you for today. Thank you sa imo kaayo. Lord, we surrender our lives to you. Kung ano man ang mga bagay, Ginoo, Lord God, nga ginadevelop mo sa amon. Through the sufferings, there's perseverance, there's character building, and this character building would lead to hope, Lord God, for us. Lord, iban sa amon, hindi lang nadula mga material nga bagay. Sometimes, amon nga dreams, amon nga hopes, amon nga pagtuo. Ang iban, Ginoo, Lord God, ang health nila, ang Ginoo, mga trabaho, mga loved ones. Iban, Ginoo, Lord God, ang ilang nga business nga gapalugi, Lord, but I know that you are a God nga nakakita, ikaw ang Diyos nga nakabati, ikaw ang Diyos nga nakahibalo. Lord, I ask and I pray that you would create in us a heart that would trust in you. But Lord, we would trust in the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding. In all our ways, we'll acknowledge you and you will make our path straight. Lord, wala kami sang dapat nga resolve this very day, but just still to say thank you, Lord. Maayo ikaw nga Diyos, matutom ikaw nga Diyos, may ara pa kami kabuhi, may ara pa kami ginhawa, Ginoo Lord God, may ara pa kami Ginoo Lord God, Lord, may ara ka pa Ginoo Lord God nga plano sa amon for this day. Lord, I ask and I pray subong Ginoo, ikaw gid ang Diyos nga manguna sa amon. Lord, we pray sa tanan ng mga gamasakit. I pray for healing in Jesus' name. I pray man, Ginoo, Lord God, Lord, sa tanan, Ginoo, Lord God, not just physically nga sick, you know, but even mentally, emotionally, I declare that you would see them through. Hindi ko man, Lord, maintindihan ang ilang ginaagyan, but you would see them through. Lord, may gamasakit ay han sa ila pa ni Malay. Ako, Lord, personally, ang ako nga bata. Lord, we pray for healing in Jesus' name. Lord, even, Ginoo, Lord God, sa tanan, Ginoo Lord God nga take advantage, Ginoo Lord God, sa kung ano man da Ginoo Lord God nga circumstance, I declare healing, peace and forgiveness. Lord, ginapatawad ginawa ng mga tao, Ginoo, nagsakit sa amon, nga nagkawat sa amon, kung nag-uno man naging ubra nila, Ginoo. And I know, Ginoo Lord, nga mauntat na kag we pray, Lord, nga makakilala gin sila sa imo, Ginoo. And there would be hope, Ginoo Lord God, on their way, Lord God. We even pray for K5 News FM. Thank you for Doc Ramel Uy. Thank you for his heart. Even his heart to give, his heart, Ginoo, Lord God, to bless other people, bless him and his family, protect him always. Even, Ginoo, Lord God, Lord, si Sir, ang station manager, subong, Ginoo, Lord God, Lord, si Sir French, Ginoo, Lord God, nga birthday niya, subong, I ask and I pray that you would bless him also, his family, bless the works of his hands, Lord, even for K5 Ray Umalay, as he serves, Ginoo, Lord God, being SB member, dira, Lord God, sa Pototan, bless him and guide him, I pray, nga damo po isang tao nga ma-inspire siya for K5 Ted Francia, thank you for his life, encourage him sa iyang mga outreaches, I pray for more of you sa iyang life, even, Ginoo, sa iyang ministry man, Ginoo, Lord God, Lord, I ask and I pray, ikaw gan ang manguna, Ginoo, Lord God, even for K5 Paul, Ginoo, Lord God, be with him, guide him and his family, encourage mo gin siya, salamat gin sa iyang life, nga nagabulig sa amon, even subong kay Sir Andre, nga ari diri, I pray that you would just bless them, ikaw gan mag-enhance pagin sa skills nila, salamat sa ilang pagservisyo sa amon, Ginoo, sang tampad, even for everybody who's watching, subong kay Ma'am Bembeng, kay Ma'am Winifreda, kay Ma'am Maricel, kay Mama, kay CI, kay Ganje, kay Ma'am Raquel, Ginoo, Lord God, Lord, kay Ma'am Asun Pineda, Ma'am Des Galila, Lord, I ask and I pray you would bless them, bless their family, bless the works of their hands, even for Laura Jean Barreta, Helmer Felicidario, Jess Bailon, I pray, Ginoo, Lord God, you would guide them, bless them, we declare hope and peace sa ila. Sa tanlan nga gapamati subong radyo, sa radyo, Ginoo, Lord God, who could hear the sound of my voice, it's either, Ginoo, Lord God, gawork sila, Ginoo, Lord God, Lord, sa public Ginoo, private ng mga corporations or sa ilaman ng mga panimalay. Bless them, Lord. Lord, I pray for provision sa ila, Lord, not just physically, not just financially, but more than that, your word spiritually, Lord God, will consume each and every one. Salamat man Ginoo, Lord God, Lord, sa life man Ginoo ni Jeffrey nga ari diri subo, katita tita Bevs, for the next nga show sa gabay sa Bagong Buhay. Bless them, even bless their family ni Bishop Lerio. Thank you that they have been a blessing to many also, Lord God. Lord, salamat gid, maayo ka kag matutom ikaw nga Dios Ginoo. Lord, we pray for this city, we pray for our officials, we pray for our nation, we pray Ginoo, Lord God, nga magbalik gid kami sa imo Ginoo. Salamat gid, in Jesus name we pray. Amen and amen and amen and amen. God is doing good and God is doing great things. Upod ni Sir Andre, ni Ma'am Bebs, ni Jeffrey dere sa may istasyon. Join us as we declare, I have a purpose. See you again next week. August na. Kag God is gonna do great and mighty things sa aton. Join us as we declare, I have a purpose. God bless everybody and see you next week. Dere lang sa Kamustahan with Pedro. Thank you very much, K5 News FM. God bless everyone. Kag please do share this video. Kita na kita next week. Bye.
2: Salamat gid sa pagpamati, mga ka-purpose. Dapat mo mabal-an nga may plano kag palakadtuan pa nga maayo ang imo kabuhi. Kitanay kitaliwan sa sunod nga Sabado, alas 8 hasta alas 9 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all, mga ka-purpose.
3: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
3: Wala na sang rebellion, wala na sang druga kung ang Ginoo ug fearing kaghadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
2: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong buhay.
4: Good morning, good morning, good morning sa atong tanan. Hallelujah. Magasugod kita sa pagpangamuyo sa bunga kagahon. Amay nga mahalang doon sa ngalan ni Kristo Hesus. Salamat Gino sa imo kayo sa bunga adlaw. Salamat bala ni Espiritu Gino. Nagakunsad sa tagsa-tagsa. Nga ikaw Gino, makabati sa ininga pulong Gino. Tanduga Gino sa ngalan ni Jesus. In Jesus name, sa ilang nga kalutaluhan, sa ilang tagipusun, labutagi no sa bukiran, Gino. Labutagi no sa tanan nga nagapamati, sini nga may kalipay, Gino. Sang imupulong, Gino. Salamat, Gino, sa liwat. In Jesus name, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Oh, salamat, Gino, subong adlaw. Sa diin, Gino, malipayon kita, tanan, Gino, sa diin kita liwat. Magapamati sang imupulong, Gino. Salamat sininga tinion nga kita, Gino, magatalos, Gino. Sa kay Bishop Lerio Pacifical Celeste. Sa diin, Gino, nga may siya may kalaslon subong adlaw dira sa subong maginatamyaw ko, Gino. Kalaslon subong adlaw sa Anday Jairi Labordo kag Vivian Aldamar dira sa Lambunaw. Kaga subong man Gino si Nanay Gloria Animas dira sa Sitio Constancia Cebuna Guimaras. Si Nanay si Aling Aning Sanchez Animas. Subong man kay Jessa Julio dira kay Andre kay Andrea Cindy Janine. Subong man kay Ruda Rodriguez. Kag dira sa dika sila ni Brother Ron Ron kag si Sister Gina. Subong man Gino Sister Big Big kag si Brother Ned sa Calibration. Sister Taling Gallego family, dira sa Guimaras, dira sa Deka, sende Inday Marilo Anan, kag Celso Baltero and family, kag dira sa Dungon, Haro, Mayra Dimpol, Kenneth, Lumina Iris, kag Tuto Kent, subong man dira sa Granja, La Paz. Happy birthday! Woo! Kay Marie Rosalie and Joy Doligusa, subong man kay Brian kag kay Inday K. Bulilaw Manduriaw kay Brother Jewel Sigisa, subong man kay Michael kag Laika Sigisa family. Kag sa tanan, subong man antes ko malipat dira kay Nanay Delfa tayo dira sa Kalumpang. Kag sa tanan nga FNC family. Kag sa tanan nga lagpamati nga hindi namon hindi ko malabot dira sa taga-Binggawan. Kay Bibien Pilarca kay sa mga Les Celeste family, kagapuras family. O salamat Gino sa pag palambot sininga kahanginan Gino sa din sila gapamati Gino. Kag sininga tinion aton Gino sininga tinion timpo na naton sa pagpamati sa bulong or feeding our soul lang aton Gino nga aton nga kabuhi Gino sa pagpamati isang pulong niya. Salamat Gino, dalayawan ikaw. Subong sininga tinion ang aton nga tema. From darkness to light. Halil sa kadulom pagadto sa kasanag. Kag ini nga pulong, ini nga tinion, ambas sang Ginoo dira sa Acts 26:18. Sambal ya to open their eyes. And ambalya sa Ginoo to open their eyes and turn them from darkness to light and from power to Satan to God so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Ambalya sa Ilunggo, ikaw ang nagapamuklat sang ila mga mata, kag nagaliso sang ilagikan sa kadudulman, pagkadto sa kapawa kagikan sa gahom ni Satanas, pagkadto sa Dios agod nga paagi sa ila pagtuo sa akon. Pagapatawaron sila sang ila mga sala, kag mabato nila ang ila bahin upod pinili nga mga tao sang Dios. Kanami-nami ginsang pulong sang Ginoo. Dala iaon ikaw o God. Halin sa kadulong pakadto sa kapawa. Balaan mo, kunari kita sa kadulong aratanan ang malaot nga kabuhi, malaot nga panghuna-huna, ara sa aton ang malaot nga baba nga gakawa sa aton bibig, ang tanan nga problema nang kunan mo. Mangkunan mo, tanan sa pamilya, sa imo kabuhi, sa tagsa-tagsa. Kaya nagpamati diri, abang ang Diyos, ang Ginoong Diyos. Kanamin namin sa iya, kunara kita sa iya, may kasanag. Oh, hallelujah. Ang imo kabuhi, kunara ka sa Ginoo, may kalinungan, una sa tanan. Ano hunta ang kankunan sini sang tanan diri sa kalibutan kuna aton kalag makadto sa impierno sa kalayo. Abang o Diyos, salamat sini nga pulong amon Ginoo na matian. Pagkaon sa among kalag sa espirituhano namon Ginoo, dalayawon ikaw. Oh. Abala niya ambal sang Ginoo. Magabri ang aton kunara kita sa kasanag. Abrihan niya ang aton mata. Open our eyes. Diya sa mga butang. Kaya hindi kita Ginoo mabulag. Kaya ang ginaabris ang Ginoo ang aton. Wala na naawon dira sa sininga kalibutan. Kaya Ginoo ginlang ang mabakaabris ang aton Ginoo nga nagatabon sa aton nga kabuhi, sa aton nga pala nanaawon, pagi sa iya pulong, pagi sa Espiritu. Santo sang Ginoo, hallelujah. Kayo sang Ginoo, dalayawon. Palapit kita sa Ginoo nga may kalipay. Kung may kasanag sa aton kabuhi, may kalinungan kita, may pagidait,

0: wala na tagi-tagin ang dangpan. Amon yung gabay sa aton bu, sa kabuhi naton. Ang pulong sa Ginoo, hambalya sa Ginoo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was Jesus. May pulong kita sa Ginoo. May pulong kita sa aton tagipusoon. May galinungan kita. Bisan ano ba na ang hus, ang hunos ang kabuhi, ang bagyo, ang baha, ang bago Diyos. Salamat Ginoo, gatangla kami. Gatangla ikaw sa Ginoo nga may kalipay. Kagtuduan niya ikaw sa imo dapat nga imuon. May wisdom ikaw. Salamat Ginoo. Kag ikaw, mahalin sa darkness to light. Ang darkness nag-represent ina, nag-representa rin na sang sala, sang sin, ignorance, separate from God. Aba mo, kunara kita sa darkness, forever gina, dalunta ang kasakit, kabugatan sang tanan. Abang o Diyos, salamat Ginoo sang light ka ginhataya, sang suga, sa din kita makakita sang kaayos sang Ginoo. Ano man ang unos ginaon na dira, salamat Ginoo, dalayawon ikaw. Kaayo-ayo mo Ginoo, kaayo-ayo mo Ginoo. Christ break the chain of sin and grants freedom. May kaliwayan kita. Ano man na dira, may kaliwayan kita. Ano man na nagyan mo, masakit, wala kwarta, abang tanan-tanan, abang o Diyos, may kaliwayan kita sa pagpalapit sa Ginoo, sa pagtangla. Dira sa iya nga may kalipay. Ginoo, tanduga ini. Tinion Ginoo ato may mga problema. Hindi ba namon makita inong ilang problema apang o Diyos? O Ginoo, Jesus, ikaw ang Diyos sa among kabuhi. Ikaw magatandog sa ila. Ikaw maga-change sa ila mga palananaawon sa ila nga tagsa-tagsa nga kabuhi, kapag pangabuhi. Ato may mga problema sa kabataan. Salamat Ginoo. Tagay kami wisdom. Tagaan sila wisdom, Ginoo. Tang iya himuon, Ginoo, sa tanan, Ginoo. Hallelujah. Kung kita ara si Ginoo, believers kita, belongs kita, upod kita, kag naara kita sa kamot sang Ginoo. Sa iya kingdom, sa iyang panimalay sang Ginoo. Oh, anak kita sang Ginoo. Hallelujah. Ang magaling sang Ginoo, before I form you, I knew you. Hindi na kita. Kita yan sa Ginoo. Ito na unang-una. Subong, nagpamati. Dili, ano ka man, dira ka man sa kabukiran. Sa imo panimalay, nagaluto ka man. Nagadrive ka man. Nagpamati, siningat din yun. Salamat Ginoo. Ikaw magatandog sa ila. Sa ila tagipusoon, talutahan Ginoo. Sa ila utok Ginoo. Nga ikaw ang Diyos nga iya. Ila Ginoo nga dangpan. Salamat Ginoo. Dalayawon ikaw. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Kung kita Ginoo tumuluo, believers kang Ginoo. Oh, inirritance kita. Manulubli kita. Manulubli kita. Pagi sa atong pagtuo sa kay Ginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Ang balya gani dira sa Acts 26:18. Ang balya. Ang punto sina, eyes are open. Okay? Ang aton pala nanawon, hindi na makita sang wala sang Ginoo. Pero kung may Ginoo, ikaw makita mong pala nanawon. Ang kaayos ang Ginoo. Ang direksyon halin sa Ginoo. Hallelujah. Kayo-ayo ya. Kayo-ayo sang Ginoo Hesus. Darkness replaced by light. Kanabi-inami kaayo sa Ginoo. Salamat Ginoo, sininga pulong Ginoo. Burnout man na. Brown out man sa di kalibutan. Abang, kunara kita sa Ginoo, mahika sana kita. Nagaantay si Ginoo sang wisdom. Kana nila ito ni Moon. Hindi kita magpa-ignorante. Ignorance is not excuse sa tubangan sa Ginoo. Abang siningati ni On, pinapalabot ko sa inyo ang kayo sa Ginoo. Wala man na bayad magmalapit na sa Ginoo. Ang aba sa Ginoo, iabrihan talang aton tagipusoon. Aton panguna-una. Ba, iba labot na. Idakaw na ito sa Ginoo, dira siya. I-accept na sa nga. Ato niya Diyos kang mamanuluwas. Amo lang ina. Wala na gambala Ginoo. Luhod ka di, alipakad to sa plaza. Luhod ka di, panahog to sa agdan niya, third floor. Haligo, luhod ka di. Pa-sikripisyo ka, pabaknot ka, tanan-tanan. Pero ambal sa Ginoo. Batuna lang ako. Bugos mo nga, tagipusuhon. Wala lang sa iban. Wala na kondisyon. Batula lang ako ngay mo personal nga manuluwas. Amo lang nailahi sa Ginoo. Batuna ako nga bugos mo sa imo tagipusoon. Sunda akong pulong. Amo si Ginoo. If you love me, sunda akong pulong. Of the Ginoo. Kalami namin isang Ginoo. No? Alam mo kung kita mo, bala nyo kung kita, diri kita sa kalibutan, ari pa kita di sa kalibutan, mailahi ang gobyerno. Tanan sundon ta. Hindi tamang bal, ay, wala ko na gilmet, kay amuni, kay ang mot ko lang ni, kay amuni may ulo ko, may kung ga-drive kita sa salakyan, may pipila sa akong ulo, may ikwan, di hindi ko kasuksok sa gilmet. Pero ambal diri sa lahi sa gobyerno naton, mag-drive ikaw, kung nag-motor ikaw, guha ka nga may helmet. Hindi kaya magrason, hindi ka mag-defend. Kaya ba si Ginoo, amunay ang obligasyon, amunay kinanlanon. Baka helmet ka, antes ka magdalagan sa dalan. Amo ba si Ginoo? Amo ba si Ginoo? Oh, hallelujah. Batuna ako sa imubugos nga tagipusoon. Sunda akong pulong. Kinanlan obedient kita, no? Hindi tayo magrason. Ah, Ginoo, nagibaton ko ikaw. Pero nami, gidya mag-inom, nami mag-sigarilyo, nami tuya mag-chismis, nami tuya mag-lami diya mag-amuni ho. Di kaya mo ko niya Ginoo. No, hambal sa Ginoo. Obey what I command, hambal sa Ginoo. Masakit ang pulong sa Ginoo, pero mas masakit ang kalayo sa impyerno kung tinto kita sa impyerno. Babakay! May electric pan man ka, dala ko yan sa electric pan, ang bagongan sosyal ni subong electric pan. No! Ang gagawa sa electric pan mo, kalayo man na! Hindi na tama lang magpa-ano-ano, saan kung ma-defend kung ano, maglason-rason to. Ang kayo yan sa Ginoo, ang ba si Ginoo, sunda lang bala ako? Sunda lang bala ako? Sunda lang bala ako? Kaya ang tanan, maguman mo sa kayuhan, bagayuhaman mo ang kaayos ang Ginoo sa imo ka kabataan, sa imo panimalay, sa imo kabuhi, nga may pag kalinungan. Hallelujah. Kaayo-ayo subong sang Ginoo, subong aga. Satan's power is broken. Ho! Hallelujah. Oh, wala na. Gamhanan niya ang Diyos. Gamhanan niya ang Diyos kung sundon mo siya. Oh, hallelujah. Ang balsa Ginoo, matinumanon bala kita? Matinumanon bala kita? Amo lang ang balsa Ginoo. Sunda lang siya ang tanan maguman mo. Tanan-tanan, ang balsa Ginoo. Oh, hindi babudlay kung sundon ta siya. Ang babudlay kung may ginatago-tago kita nga dapat ni mo yahimuon sa imo ya kagalingon. Hindi na mo yang balsa Ginoo. Ah, hallelujah. Ang sin, ang sala are forgiven. Ha? Ano ka man ka makasasala, tanan man di mo ginimo. Abang, ambal si Ginoo, magyaob lang kita. Mag-surrender lang kita. Ang Ginoo, ya wala rason hindi ya kapagpatawaron. Kita na subong, Ari ako gambal sa inyo? Kita mo na sa ginoong imo tagi pusoon dira ang damtaga pamate. Hindi taman ka makita bang ang Diyos. Kakita sa imo pang huna-huna. Kita sa ginoong imo gino iginahambal dira sa imo. Bibig. Malaot manaw maayo. Kita na iya sa ginoo. Wala lipod sa iya. Abang o Diyos, salamat gino sa imo kayo. Sa sinilaga palamati gino si mong atinion. Nga may kalipay sa ila tagi pusoon. Nga nag-surrender, Ginoo. Nakasalaman sila, Ginoo. Abang nakasalaman kami, Ginoo. When was the last time you stopped lying? Abang o Diyos, kung kita, Ginoo, mag-declare nga ang Diyos, Diyos ang atong kabuhi, isang atong panimalay, wala rason. Mag-surrender lang kita. Magpangayo lang kita sa pakapatawaran. Salamat Ginoo sa kay mo kaayo subong at inyon. Magapangamuyo kita. Amay nga balaan sa ngalan ni Kristo Jesus. Nagapangayo kami Ginoo kapatawaran dira sa imo ginatubangan Ginoo. Sa imo tilal. Patawara kami Ginoo sa mga kikuan sa among panguna-una. Sa among Ginoo babangan nagakawas. Sa among kabuhi. Gina-accept ka namon Ginoo. Nga ikaw ang Diyos namon nga Diyos kag manluluwas ini nga tinion. Salamat kito sa mga katawahan Ginoo nga nagpangamuyo sini Ginoo. Ikaw lamang Ginoo. Dalayawon ikaw o Diyos. Salamat sa itong pagpatawad mo Ginoo sa amon. Nga sa diin Ginoo halin sa kadudulman pakadto sa kapawa Ginoo. Amo ma-receive sini nga tinion. Dalayawon ikaw Ginoo. Blood by the blood of Jesus Christ. Sprinkle me the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Dalayawon gin ikaw, God. Dalayawon gin ikaw, Ginoo, ang Diyos namon nga. Sa takipusuon, Ginoo, ka manluluwas. Salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Kagamon, Ginoo, ikaw, kamo, Ginoo, ginaimbitar. Buwas, Ginoo, Domingo, nga adlaw. Sa dira sa Faith Mission Church, Ginoo, amon servisyo. So, church, Ginoo, services. Alin alas 9 hasta alas 10. Dira sa West Timawa Ginoo, dira sa unhan sang doctors. Inigali naga upod ninyo si Sister Bibing. Sister Bibing Beb Celeste. Ang Diyos magpakamayo sa inyo. God bless us all. Amen and amen.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

Voice of Calvary, ang tingog na nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, na siya nagkari, napakay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwag.

sa liwat, sa sinang abahanon, kag subong man, nagpasalamat kita sa Ginoo sa mga kauturan nga matutom sa Diyos. Una, we thank God sa technician sa sining radio station nga nag-cooperate sa sining radio broadcast meditation, no? Kag subong man kay Mr. Tid Auhiro Francia, aton pimig na pamatiyan kun aga subong man kay Ri Espia Umalay. Kadaga kapamati kita kung kisa duwang karadyo namon ang ginapaandar kung wala kami nagatanaw sa amon nga cellphone, no? Salamat sa Ginoo nga 24 hours na nga amon nga pagpamati sa K5 News FM, no? Sa siningat yun, mabasa kita sa libro sang Genesis chapter 6, no? Amoy ni ang siling sang kasulatan. Ini sa panahon sang anaw sang si Noe nakakita sang bugay sang Diyos sa iya mga mata. Nabasaan ko na diri sa libro sang Genesis chapter 6. Ang aton ginagamit nga libro is King James Version, no? Kaining King James is guaranteed nga husto ikumparar sa tanan nga Biblia, no? Kay bangod amo ini ang nagpabag-o sang kabuhi sang madamo nga tao kag sugman ako ang ebidensya. Siling sang kasulatan in chapter 6 sang Genesis in verse 8, siling sang Ginoo, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Ginoo, o Diyos nga labing gamanan, ang imo alagad nagaduko kag nagapaubos sa siningation, hindi sa pagpahayag nga kami nakatuman sang imo mga sugo o kon kabubuton apang bangod ini nasapwa namon nga ang imo balaan nga pulong nagadeklarar sa sini nga panag-on nga wala sing matarong, wala bisan isa ang tanan nakasala kag nawad-an sang himaya sang Ginoo. Apang salamat o Diyos sang mga imo tinago nga kun sa English mystery of Christ nga ang imo kamatayon nga naagom sa kamot sang imo katawhan nga kun tani luyag mo sila nga luwason imo pangitaon kay sila na duna sa nahong sang duta bangod sa paglapas sang mga kasuguan nga imo ginbilin sa ila nga marka sang ila pagkamatarong apang ginlapas nila ini kag ang salikod na hasta ikaw o Diyos bangod sa kasuguan ila ikaw ginpatay kag wala sila kahibalo nga ang ila ginhimo sa imo ginlisyo mo ini kag himuon nga bugay amuna kung nga ang nga may ara nga maayong balita sang bugay sang Diyos kay may Diyos nga nagbayad sang amon sala. Iblis man o Diyos o labing gamanan, ang mga kanakan mo na nagasunod kang matutom sa imo, na nagaalagad kang nagasimba sa imo, hindi sa pagpabugal kundi sa pagkamapainubuson nga kabuhi. Kaya ang amon ginasunod nga Ginoo, amo ang Diyos nga mapainubuson tub-tub kamatayon. Ikaw mag-a-bless ini sang amon nga pagpamalandong sang imo balaan nga pulong sa kada Sabado sa ngapon 1 o'clock to 2 o'clock kag ini sa kaaluan ni Dr. Ramil Oy nga tag-iya sang K5 News FM nga ining radio station kun Sabado. Ginaagdagid namon kamo magpamati kay ang mga songs, mga gospel songs ang ginapamatian sa pagpalig-on sang kabuy sang mga tumulo.
in Christ Jesus name we pray. Amen. Okay, sa sining ation mga abyan kagauturan, tanaw nato diri ang atong pagpamalandong sa pulong sang Dios. Sang una nga panahon, ang bugay sang Dios nasapwan sa mata sang Ginoo. Ina sang una nga panahon. Kag madamo ining mga bersikulo nga inyo mabasa, kundi in pagid nga mga bersikulo, ang isa sina mabasa naton sa Exodus chapter 33 in verse 13. Matingala ka mo sini kay sa wala pa si Kristo na patay ginubong nabanaw, dira makita ang bugay sa Diyos sa mata sang Ginoo. Ang makakita lang sini mga matarong na tao. In chapter 33 of the book of Exodus in verse 13, siling sang Ginoo na, "Now therefore," ano ka siling sinisi Moses, kay nakasala ang iya katawan sa paglapas sa kasuguan sang Ginoo. Aking ang Ginoo mo, gani ang unang nakangkon sang kasuguan sang Diyos amo ang nasyon lang sang Israel, kay ini wala pa si Kristo na patay ginubong kang nabanaw. Wala pa da dito sang una ang bag-o nga testamento. So gani sila pa lang ang katawhan sa bugos ng kalibutan nga ginpili sang Diyos. The only nation nga ginpili as the people of God, kag gintagaan sang kasuguan, kag sila lang nga nasyon ang ginpakilala nga may Diyos silang nga ginasunod. Kay ang una dra ginpakilala sang Ginoo ang iya kaugalingon kay Abraham sa chapter 17 sang book of Genesis. Basahon ta na karon para ma hibaluan naton in chapter 33 sang Exodus verse 13. "Now therefore I pray thee," si Moses nagambal, "now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight," kundi sa mata sa imo mata na, "show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people." You see? Amo na ang iyang nasyon, Israel lang, sanguna, wala dito na include ang ibang nasyon. O si sa abra ninyo mga abyang kakuturan ka masadyangin ka mo, ang only nation nga may law bilang divine law sang Ginoo ginatag sa tao, sila lang ang gintagahan. Pero at that time, ang bugay sang Diyos makita sa mata sang Ginoo. Namuna ang isa kabutang. Kay bangod, may Diyos sila nga ginasunod. Genesis chapter 17 in verse 1, "And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram," Abram pa ang unang ngalan, "and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect." Sundo nilang Ginoo, mga abyakaturan, manginhimpit sila. Na mga abyakaturan, mataong no? Sa panahon ni Noah, ang isa ka marka nga si Noah is a just man, no? Nakagita sang bugay sa mata sang Diyos. Sang unang panahon, ang mga makakita lang sang bugay sang Diyos sa mata sang Diyos, amo ang matarong na tao. Oh. Again, in chapter 6 sang Genesis, siling sang Ginoo, in verse 8 of chapter 6 sang Genesis, "But Noah found grace in the eyes
of the Lord. In verse 9, these are the generations of Noah. Noah was a just man, in perfect in his generations, and Noah walked with God. Amuna ang tao sang una. Kung kakita sang bugay sa mata sang Dios, they walk with God. No. Now ato nini isa-isaon. Mga abyang kauturan kay pagpamalandong ini. Sa nguna nga panahon, ang bugay sang Diyos makita sa mata sang Diyos. Karon din mo makita ang mayong din mo makita ang bugay sang Diyos. You turn your Bible. Una ang bugay sang Diyos makita sa mata sang Ginoo. Sa nguna nga panahon na. Karon nga panagon makita ini sang tapos nga napatay si Kristo sang iya katawhan. His people. Oh, you look at here, huh? In the book of Acts, in chapter 20, in verse 24, kay si Pablo lang siniya ang gintagaan sa pagwali sang bugay sang Diyos. Kag inang bugay sang Diyos, makita lang sa kay Kristo sa cross sang Kalbaryo. Amo nang una na nga punto kung diin makita ang bugay sang Diyos. In chapter 20, in verse 24 of Acts, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received. Oh, you note sang word nga, which I have received. The ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Na mo nang unang punto da. Nasa bugay sang Diyos makita sa mata sang Ginoo sang unang panahon. Kaya ang rason sina matarong sinwa. Ang bugay sang Diyos makita sa unang punto sa gospel of the grace of God, ang makakita lang sini mga makasasala. Kita mo na, sa ngunang panahon, ang kakita lang sa bugay sang Diyos, matarong na tao, suno sa libro sang Genesis in verse 8 and 9. Gimbasa natin. Karon, ang bugay sang Diyos makita sa gospel of the grace of God, na si Kristo naging patay sang iya katawhan na nagasunod sa kasuguan. You see, ha? Silang katawhan nagasunod sa kasuguan, amo pa ang nagpatay sa Ginoo na magaluwas kuntani sa ila mga sala. Suno sa libro sang Matthew chapter 1 verse 21, bangod sang paglapas nila sa kasuguan. Sila lang ang gintagaan sang kasuguan nga matarong. Kay matarong sila nga tao mo. Suno sa libro ni 1 Peter chapter 2 in verse 9, kag ina libyon mo sa libro sang Book of Exodus. Diyan makita nga sila lang ang tao nga mga balaan o matarong. Bangod sila lang ang gintagaan sang kasuguan. Sila lang ang gintagaan sang kasuguan sa pagkaon sang mga matinglo nga pagkaon marka ina sang ila na pagkasapo sang bugay sang Diyos, marka nila na nga sila gasunod sa Ginoo o kag marka nila ina nga sila mga sirkonsidado nga tao bilang may pagkamatarong na sila. Karon ang makakita sang bugay sang Diyos mga makasasala. Kay kung tanawon mo na kung nga nabato ni San Pablo ang ministry which I have received of the Lord Jesus, ang iya itestify the gospel of the grace of God, kay siya pirti ka makasasala. Kag inang nga pagkamakasasala niya,
nasapuan san tanawon sa kasuban bisan anon kasiling ni San Pablo nga siya mat biri silos matutom sa kasuban yet nakasala oh nakapatay oh nagahingabot amo na balang tao nga nagatuman sa kasuban nagahingabot nagakakig nagapatay sa tao nga masunod kay Kristo apang gintawag siya kagintagaan siya sa sinaka ministry bisan siya makasasala gani ang makasapulang sambugay sang Diyos oh mayong berita sa bugay sang Diyos ang makasasala sang una mga matarong nga tao ang naka sapos na si Pablo nagsulat sa iyang nga libro sa Romans, there is no righteous, no not one. Amo na ang ginatagaan sa bugay. Gindeklarar ina ni San Pablo sa tanan ng mga tao, including sa iya, Jews and Gentiles, na siling sang kasulatan in the book of Romans chapter 3, no man is righteous, no one is righteous, no not one. All have sinned and come short of the glory of God. In chapter 3, sang Romans in verse 9, what then are we better than they? No. And no, why, siling sa mga Hudyo, mayo pa balak kita sa ilan? No, siling ni San Pablo, in no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Ang tanan nga ara sa idalom sang kasuguan ara sa idalom sang sala kay sila man gintagaan sa kasuguan matarong ang kasuguan mo hindi ka magsimba sa larawan nga tinigban nagsimba man sila hindi ka magkaon sa mga pagkaon nga gidadumlian nagkaon man sila hindi ka mo mag asawa sa iban nga mga paliwatan, nag-asawa man sila, kay kontra sila. Hindi ka mo mag-commit sa adultery, nag-commit man sa adultery. Hindi ka mo mag-binutig, nag-binutig man. Oh, hindi ka magpatay, puro ka pamatay man. Amo na mga tao sa kasuguan. Di ba mo sila gindeklarar sa Diyos na tanan na kasala. Wala siyang malaot, wala siyang matarong, wala bisa, bisan-isa. So, ang makasapulang sang bugay sang Diyos, ang makasasala sa sini nga panagon. Ang makasapusang bugay sang Diyos sa mata sang Ginoo, ang mga matarong, ina sang una nga panahon. Amo nang una na itong nga punto. You see? Kung tanahon mo ni, nga aprobado nga siya ang gitagaan sa pagwali sa mayang berita sang bugay sang Diyos, kay siya nakasapo sa bugay sang Diyos, kag nagtuo, nagbago kabuhi. Ang nagapabago sa kabuhi, hindi kasuguan. Ha? I-mark din ninyo na. Kay ang ginasunod sa una, kasuguan. Kay ang gasunod sila sa una, sa kasuguan, kay gasunod sila sa Ginoo. Karon ang ginasunod sa mga tao, si Kristo ang napatay, ginlubong ka ng banaw, si Kristo ang ginasunod. Hindi nakasuguan. Kay sa idalong na sila sa bugay. Damo ng versikulo sa chapter 3 sa Romans chapter 5 and 6 nga na luwas sila sa bugay paagi sa pagtuo. Siling sa Ephesians. Pero tanaw na ito na ikadua nga butang nga ang bugay sang Diyos makita sa mata sang una. Sang Diyos. Ikadua, ang pagkamatarong. Ikadua, makita sa circumcision. Sa unang panahon, sila ang mga katawan lang, the only people or nation that all males, tanan nga mga lalaki, na circumcised after sang pagkabata.
sunod sa kasulatan na gina-circumcise ang bata kon after nga natawo siya. Ang edad sini gina-specify sa Ginoo nga ina i-circumcise kag ina natabo man kay Kristo. Now look at you in the book of Luke in chapter 2 in verse 21, and when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was the name of the angel before he was conceived in the womb. That is the practice sa mga Hudyo nga ikawalong adlaw i-circumcise. Ti ako, ikaw na circumcise ka after 8 days. That's the law. Kaginagin himo ni si Kristo sang iya amay nga stepfather nga si Joseph kag si iya Mary nga iya iloy sa unod. But his father is his father in heaven. Wala siya sang iloy nga lalaki nga matuod nga Diyos. Ha? Wala siya sang iloy. Babae na ang iloy niya sa unod. Kay ginpagda na. Pero gusto kong balon din, amo na, di gin-circumcise sila, tanan gin na sila, gin-circumcise. Gintawa, ginisang Diyos nga, outward righteousness. Silang mataro lang ang tao, they are all righteous. Bangod sang law, bangod sang Diyos nga ilang inatuman, bangod nakasapo sila, ina kung magtuong sang bugay sang Ginoo. You look at here in the book of Romans in chapter 4 in verse 11, and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith, which he had yet being uncircumcised, that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised, that righteousness might be imputed unto them also. Amuna ang circumcision nila nga ini gintawag San Pablo nga a seal of the righteousness of the faith. Silyo sang pagamatarong sang pagtuo. Amuna ang tema kinantama kita sinikatanda sa pagtuon sina. Kay ginsulat na sa kasulatan, kay si Abraham nagtuo sa Ginoo. Sa chapter 15 sa Genesis and verse 6. Ano ang silyo sa niya pagtuo? Amo ini ang circumcision. O, ang abiyang tura, matingalan ka mo sina, no? Silyo na ang circumcision sa mga Hudyo sang pagkamatarong sa pagtuo. Kay ang ila amay nga si Abraham nagtuo sa Ginoo, siling sang chapter 15 in verse 6 of Genesis, and he believed si Abraham na, and the Lord and he counted it to him for righteousness. Ina magtuo, tapos gin-circumcise siya sa Genesis. Oh, gin-circumcise siya sa Genesis. I think, dili mo makita ina, kay tini isa kasugo sa Ginoo mo, ngang tanan ng mga lalaki, pag-circumcise. Siling na sang Ginoo na. Oh, para hindi kita magdili, si Abraham gin-circumcise na siya after sa tawag nga sa 8 days na ina siya gin-circumcise upod kay Isaac. Marka na sang ila pagkamatarong sa pagtuo. Oh, ang ginambala natin circumcision. Karon ano iya na circumcise ka?
at marka na nimo sa pagkamatarong. Karon nga panahon kung ikaw nagtuo sa Ginoo, you are saved by grace through faith, ang imo circumcision is different from Abraham. Sila, ang ila circumcision is called zeal of righteousness of the faith. Kaya sila lang nagtuo mo, dapat sila ma-circumcise. Kung ikaw niya nagtuo, dapat ka man ma-circumcise. Oh, ano nga klase ng circumcision na? Pariyo kay Abraham? No. Sila gin-circumcise sa in the flesh. Oh, they are circumcised. Silyo inasang pagkamatarong. Yuro kachir bala sa libro sang Kolosyan, kung ano ang imo circumcision sa ikaduwa nga punto. Mga abyang turan. Colossians chapter 2. Siling sang Ginoo, in verse 11, in whom also ye are circumcised. Ang mga tumulong-subong na circumcised, ang nagtuo sa bugay sang Diyos. Ha? Kung may arang nga law of Moses na, may arang kita nga law of the faith, law of the grace of God, and the law of spirit of life. Ang ining law of faith na, mabasa na sa Romans chapter 3, in verse 27, even up to verse 31, kay paagi sa pagtumo, napaligoon mo ang kasuguan. You see? Sa sinang law of faith? Kagsunod kon, ikaw nagtuo sa Ginoo, nangkon mo ang law of grace, nga ang imo sala napatawad. Sa pagtuo mo kay Kristo, Diyos ang nagapatawad. Kay pagtuo mo, ginbakal ikaw, sang Ginoo, ang mga sala mo, salawas mo, kag sa ibang pang tao, nga damo aton sala, damo bisyo ta. Pero ina nga pagpatawad, ginbakal sang Diyos, agod nga ang imo sala, mapatawad na. Na, sangihan dugo. Pero wala ba kita kabasa sa chapter 2 sang Colossians? Basahan ko anay ang chapter 1 sang Colossians na siling sang Ginoo sa verse 14, in whom we have redemption through His blood. You know, ha? Ano ginbaton mo pag tuo mo? Gintubos niya? Sang iya dugo ang ano? Even the forgiveness of sins. Pag tuo mo ang imo sala, ginpatawad sang Diyos kay ginbayaran niya na sang iya kabuhi, sang iya dugo. Nga kadamo udamo sala mo ginbayaran sang Diyos. Hindi ka magtuo, kag magtuo ka, you have forgiven from your sins. Ina kun conforme ka, tinagtudlo ni nga maginulsol ka. Kay kalabanan sang tao ka maginulsol. Ha? Abiya na patawad sa laya. Ang pagtubos ang Diyos ang nagapatawad. Kay kadamo ang nagapatawad sang sala. Daw sila lang gabatya nga napatawad. Diyos ang nagajustify. Pero tanawin mo yun yung mga abiyang tunan ng pagpatawad sang sala. Kung ikaw nakasala, subong abisa mga Israel nun. Ginpatay nilang Ginoo. Ganon, hindi sila maginulsor. Amunang dalano nilang imoon. They will admit that they have crucified the Lord. Oh, mga tao ni nga circumcidado, pero ginpatay nilang Ginoo. Mga tao ni nga nagasunod sa kasuguan, pero ginpatay nilang Ginoo. Oh, hamak mo na? They have crucified the Lord. Inang pag-crucify nila sa Ginoo, wala inaasang Diyos sila ginsukot. O kung ginhukman, ginhimo inaasang Diyos nga bugay. Nga hindi sila pagsukton

the book of Acts in chapter 2. Siling na sang Diyos in verse 36. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom you have crucified, both Lord and Christ. In verse 37, now, when they hear this, ba't yan nilang pagwari San Pedro? Na ginlansang ninyo ang Ginoo kag Kristo. Now, when they hear this, they were pricked. Nasaktan sila sa ilang tagiposon in their heart. And said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amo na ang balasian sang ilang pagpatawad sang ilang sala. Maginursol. Parang ilang sala mapatawad. Whereas, ang kasulatan nagadeklarar nga ang imo sala napatawad na pagtumo kay gintubos na ni Kristo. Sila wala. Tingnan na nila mag-inursol. Gani, isa ina kapagtulunan nga aktual nga nakita mo, inursol ka. Nga ikaw gin nagpatay, nagbuyayaw sa Ginoo. Nagpasipala. Sa bugay sang Diyos, di mo makita nga ang imo kabuhi kay matarong sila nga tao, naglapas sila, bisan may marka sila sa pagkamatarong kay they are circumcised people, mga abiyang turan, they have done wrong. Kung ikaw yan ang tuwa, after pagtuwa mo, ikaw nakahibalo sang circumcision nga sa bugay sang Diyos, pagtuwa mo, you're circumcised. Ano nga klase nga circumcision? Padayon kita chapter 2 verse 11, in home also, you are circumcised with the circumcision made without hands in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Ang imo circumcision napasad sa pagtuo mo sa bugay sang Diyos nga ang nag-circumcise mo, sino na? Without hands. Ina sa pagtuo mo. You're circumcised. Ano na nga pag circumcision? Verse 12 of chapter 2. Buried with him in baptism, you say. Where also you are rising with him through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead. Ang imo circumcision is the operation of God. Sa kamatayon niya, pagtuo mo, you are circumcised. Ano nga klase nga circumcision na operation of God? Pagi sang imo nga pagtuo, circumcision with made without hands and putting off the body of sins, ang imo sala iato amo iyagin tinluan. Ang paglapas mo sa kasbuan, ang mga sala nga nangkon mo, ginkuha yun na, ginoperasyonan yun na. Paagi sa verse 12, buried with him in baptism, wherein also you are rising with him through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead. Pagtuo mo, matingala ka, no? Amo nang bugay sang Diyos. Tinlo ka mo. Muna nga magwa ka buhi mo. Magwa ka nga tao sa Ginoo. Kay Kristo. Kagina. Kumplito ka. Bisa nalapas mong kasuguan sang una. Karon hindi na ni mo malapas kay nga ang naghimo sang kasuguan, ang imo ginasunod kag ginasimba kay sang una kasuguan nang ila ginasunod. Gatipo na sila kon adlaw nga inong paway, ang gudayaw ng Ginoo pagtipig sa sinang adlaw to make that 7-day holy sa Ginoo. Pero

0: ang lapas kay ginlapas nila na sa nguna, sa Israel noon na. Pero karon bangod sina. Ang ila nga kasuguan gintapos ni Kristo. Na mga biyang aturan. So, naluwas sila. Kagbangod sila, kumplito sila kay Kristo. Sa una, hindi sila kumplito sa kasuguan mo. They are not complete. Karong pagtumo, you are complete. In Christ. Chapter 2 of Colossians in verse 10. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Kumplito ka. Mga biyang uturan. Kay bangod, si Kristo ara na sa imo. Amo na nga, si Kristo na ang ginasunod mo. Ha? Si Kristo na. Hindi nang kasuguan. Matingala ka na. In verse 9 again, 4, chapter 2, verse 9, 4, in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Verse 10, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Amo na ang ilanangkon. Subong nga panagon both Jews and Gentiles. No? Number 3, ilaya ang ilamarkaya o kung ang ilang tinasunod kasuguan, circumcision nila in the flesh, puro makasala. Ang inasala o yung patawad. Pero karon, ang imo sala gin patawad paagi sa pagbayad sa Ginoo. Ephesians chapter 1 and verse 7 and Colossians chapter 1 verse 14. Nabasa na itong kina. Karon, ano ka klase tao pagtuo mo? O tanong nyo na, pagtuo mo, you are declared as the children of God. Oh, chapter 8, sang Romans and verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Imo na tunan sa Old Testament, wala na sila ginapuyan sang balaan ng Espiritu sa ilang tagipusoon. They are called the people of God. Ginbasa na itong kaina. Tanong na itong brother sa Book of Exodus and verse 13, of chapter 33, now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. Amo nang ilagi na himo iya sa unas, magsunod sa kasuguan, mga abyang kauturan. They are called this nation is thy people. They are called the people of God if they obey the law. Apang karun ko nagtuo sila kay Kristo, they are called the children of God. Ang nagasunod sa law sa una, wala na nalid sang balaan ng Espiritu. Kita mo, kasimba sila sa ibang Diyos, si Moloch, larawang at tinigban. Kita mo, naglapas sila sa kasuguan. Instead, Diyos ang simbaon, hindi na Diyos ni Abraham. Tama na, no? Instead nga ang balaan ng adlaw, ilan na dumdumon? Ilan naging sikway? Wala na sila gadumdum. They have broken the law. Gani, bangon sina. Nasapuan. Kung nga ang bugay subong kay bangod, pagpatay nga sa Ginoo is the end of the law. Pero kung magtuo sila man, kagkita man sa Ginoo, we are called the children of God. Kay nga, end of the law. In chapter 10 of Romans, pagpatay nga sa Ginoo, in verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe it. Abi ni na pagpatay sa Ginoo. Kasuguan na ang sa giyapon ng sundo nila. Kagipatay lang Ginoo mo. Kay bangod, ginakusa nilang Ginoo nga naglapas ang kasuguan. Ang isa sina nga ginlapas ang Ginoo kuno. Kuno, kay nga nagambal ko kuno, pero that is scriptural. Nga si Kristo ginakusa nila nga naglapas ang law of the Sabbath. Tanabalan ninyo da sa John chapter 5 verse 18. Kag nagambal pa siya nga, sila nga, siya nga tao nagpaka-Diyos. Kag against the luna, kag sunod ginambal man sa libro sang John chapter 19 in verse 7 nga we have the law. He needs to be crucified because he said that he is the Son of God. Ginpatay lang Ginoo sa kasuguan sa pagpatay lang sa Ginoo sila ni San Pablo, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Abi nila pagpatay nila sa Ginoo, sila hindi na matarong. Pero kung magtuo sila kay Kristo, paagi sa pagtuo, magtarong na sila. Kay they are saved by grace through faith. Tingala ka, no? So gani ang ikatlo dira nga butang, makita natin na ang kaluwasan subong kagpagkamatarong is by grace through faith. Pagtuo mo, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Tinagtuo ka? Bisan ikaw pa nagpatay, you will be forgiven sa iyong sala. Hindi ka na magkumpisar, kaya wala kita yan ang patay. Sila yan din need to confess, kag mag repentance in baptism na sanguna. Agod malwa sila, kay sila ang nagpatay sa Ginoo mo. O mga abyang turang, tatlo lang, kag dabo ba ning katani, nga pagkamatarong ang ginahimo sa Ginoo, para mabalaan, pero nga may inabdala. Kaya ginpatay nilang Ginoo, suno sa kasuguan. That's why ang tao magasunod na kay Kristo, kaya nga, siling sa Romans, in chapter 8, sa ikatlong punto, we are called the children or sons of God nga gasunod. Ang nagtuo, ha? Bisan sila pa nagpatay sa Ginoo? Bisan pa nga kita nga damo ba bisyo sala kag mga ginahimo? San na mo pa sa sawata? O kung damo pa ang ginimot ang binutig, dinaya? O, pagpangisa? Paghamkon? That's the law. Pero mapatawad na, kag kung nagtuo ka, you are dwelt by Christ. Christ is dwelling in your heart. Kag kung nagtuo ka, you are called the sons of God. Kag ikaw gin adoptar nga mga anak. Verse 15, for chapter 8 sa Romans, verse 15, for you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Gin-adapt ka sa Diyos. Di mga anak sa Diyos kung i-adapted. Kaya matuon nga anak si Kristo mo. Di ikaw ang nagtuo. You are so called the sons of God. Hindi nga son of God lang, sons of God. Sino mga saksi? Last verse. In verse 16 of chapter 8 sa Romans, the Spirit itself bear witness with our spirit that we are the children of God. Sino masaksi nga ka nakasang Diyos? Diyos man. Diyos ang nagbayad sa sala mo. Diyos man ang pili. Diyos man magasaksi nga ikaw mga anak sang Diyos. Ina, kung magtuo ka. Amuna nga ang salvation ni San Pablo, ni mo kagsakon, is by grace through faith. Na sila niya, Ephesians chapter 2 verse 8, you are saved by grace through faith. Grace mo. Bugay. Kayang kamatayan sa Ginoo, bugay na. Bayaran sa Ginoo, salam mo, bugay na. Ang nagpatay, patawaron. Ang magkasala, patawaron. Kung magtuo, nabaton mo ang pagpatawad sa sala. By grace, you are saved. No? You are saved by grace through faith. That's not of yourself. It is the gift of God. Subong nga panahon sa bugay, dulot na sang Diyos ang magtuo ka. Nagatuo ka kay Kristo? Pasiling ka nga ho. Nabaton mo ang manluluwas nga nagbayad sang imo sala. Ginoo Dios ang labing gamay nga may salamat gin sang tatlo ka butang nga amon na tunan nga ginkumpara namon ang mga ginsulat mo sa Old Testament kag gin himo mo sa Bag-ong Testamento sa bugay mo Dios nga ang kabuhi mo nga ikaw Ginoo nga amon pagatuhan magapuyo sa amon tagiposoon sang una ang ginasunod nila kasuguhan karon ikaw na o Diyos. ikaw ang natugyanan sa ngamong kabuhi, tubong ikaw magkakari, ginaulat na mo na, kay hindi man kami kabalo, kung saan o ka magkari, pero ikaw magadala sa amon, sa imo ginaran. Ini ang amon pagamuyo, in Christ Jesus name I pray. Amen. Sa liwat, mga abyang aturan, layang gilang ginoon, ini ang inyong kubos ng abyan, Pastor Nemisio Tahala.
1: Madamo gini salamat sa inyong pagpamat. Ang inyong alagad, Pastor Nemisio Tahala, a voice of Calvary Baptist Church, voice of Calvary online radio Philippines program. Monday to Saturday radio program time 8:15 to 9:15 p.m. Sunday program live coverage of Voice of Calvary Baptist Church worship service Sunday evening live stream 8:15 to 9:15 a.m. You are locking in to your favorite Christian radio. This is Voice of Calvary, online radio Philippines.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Magandang araw po sa lahat na nakikinig ngayon sa ating programa. Naanyayahan ko kayo na makinig sa isa pang bahagi ng ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakataong ito na Kanyang ibinigay upang maipagpatuloy natin ang pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ako'y umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan sa inyong pangangatawan at pag-iisip, at nawa ay bukas ang inyong mga isipan para sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Bago po tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, at nawa ay nasa mabuting kalusugan at pag-iisip ang lahat naming tagapakinig. Buksan po nawa ninyo ang aming pangunawa sa mga katotohanan naming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nakalipas na 2 araw ay umikot ang ating pag-aaral sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ating napag-alaman sa Romans 3:23 hanggang sa 25 at sa Matthew 26:28 na may legal na basehan ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, at ito ay ang dugo ni Jesus na ibinuhos dahil sa ating mga kasalanan bilang pagsunod sa patakaran ng Hebrews chapter 9:22 na nagsasabi na kung walang maibuhos na dugo ay walang kapatawaran. At dahil ang Diyos ay nagpapatawad batay sa dugo ni Jesus na naibuhos nang siya ay namatay sa krus, sinasabi ni Pablo sa Romans 3:25 na ito ang magpapatunay na ang Diyos ay matuwid. Subalit may mga tumututol sa sinasabi ni Pablo na matuwid ang Diyos, dahil paano daw masasabi na ang Diyos ay matuwid samantalang injustice naman daw ang kanyang ginawa, dahil pinarusahan niya si Jesus ng kamatayan dahil sa kasalanan ng sanlibutan, at ito daw umano ay labag sa umiiral na patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Kaya pinag-aralan natin ang nasabing talata at ating nakita na hindi naman pala injustice ang ginawa ng Diyos dahil hindi naman niya linabag ang patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Ang pinagbabawal ng nasabing patakaran ay ang pagdamay sa mga anak sa parusa ng magulang. Ibig sabihin na kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang patayin at huwag idamay na patayin ang kanyang anak. So kung pinatay na ang ama na nagkasala, tama na yun. Huwag mo nang idamay na patayin pa ang anak. Dumating tayo sa ganitong pangunawa batay sa interpretasyon ni Haring Amasyas na nakasulat sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6 na kung saan si Joas na hari ng Juda ay pinatay ng dalawang alipin nila. Kaya nang si Amasyas na anak ni Haring Joas ay nailukluk bilang hari ng Juda, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama, ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit po? Sapagkat nasusulat sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak, gayon din ang anak ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Kaya walang injustice na nangyari sa ginawa ng Diyos sa pagparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, dahil hindi naman siya idinamay, kundi siya ang tumayong tagapagligtas ng sanlibutan at umakong managot sa kanilang kasalanan. Tungkol naman sa patakaran ng Ezekiel 18:4, ay ating nakita na hindi rin linabag ng Diyos ang patakaran na ito dahil hindi ito sumasaklaw sa kanyang gawain bilang manunubos. Ang gawain ng pagtubos ay may ibang patakaran na sumasaklaw dito at ito ay nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 na nagsasabi na ang isang taong ibenta sa pagkaalipin ay pwedeng tubusin ng kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Ito po ang sinunod ni Jesus bilang manunubos. Dahil sa patakaran na ito, si Jesus ay pumarito sa lupa at upang tubusin niya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, siya ay nagkatawang tao muna at naging kapatid natin sa laman ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2 6 and 7 at Hebrews 2 verse 11. Kaya nga sinasabi ng Hebrews 2 verse 14 and 15 na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Ibig sabihin na ang pag-alay ng Diyos kay Jesus bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay naaayon sa umiiral na batas ng pagtubos na nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 at sa batas ng pagpapatawad sa Hebrews chapter 9 verse 22 at hindi ito maituturing na paglabas sa patakaran ng Deuteronomy 24:16 at Ezekiel 18 verse 4. Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan ay nais kong linawin ang isa pang pagtutol o objection na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong ayaw maniwala sa magandang bahagi ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala sila na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3, ngunit tinututulan nila ang bahagi nito na nagsasabi na binayaran ni Kristo ng minsanan ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang dumanak na dugo. Nang aking naibahagi ang katotohanan ito sa isang forum sa Facebook, ay may isang pastor na taga New Zealand na tumutol at makailang beses na nag-post ng ganito bilang kanyang pagtutol. Sabi niya, "Your past, present, and future sins were not forgiven already at Calvary. Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins." Alam ko na maliban sa pastor na ito ay marami pang iba ang may ganitong pananaw. Sila ay hindi naniniwala na sa pagkamatay ni Jesus ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang tanong, kung hindi binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan noong namatay siya sa krus, kailan niya babayaran ang kasalanan ng isang tao? Ang paliwanag ng pastor na aking nakausap sa Facebook ay ganito, even though Jesus died already at Calvary to save every sinner, nevertheless, He did not save every sinner in one act. His death did not save the world. It was only a provision made that everyone may be saved. He made a provision already where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repents from sin. Nakuha po ba ninyo ang ibig sabihin ng kapatid na ito? Nung namatay daw po si Jesus ay hindi pa niya binayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. However, He made a provision where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repent of his sin. Ibig sabihin, nasa kamatayan ni Jesus ay naghanda lamang siya ng sapat na pambayad pero hindi pa niya ito ibinayad. Kaya wala pang nabayaran sa ating mga kasalanan at that point in time. Paulit-ulit na sinasabi ng nakausap kong pastor ang ganito, Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins. Ang tanong, kung hindi pa binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo, kailan siya magbabayad? Ito po ang sagot sa akin. Your sins can only be paid or forgiven when you confess and repent of your sin. Yun po ang sabi niya. Ayon sa kanya, ang kasalanan mo daw ay babayaran pagkatapos na tanggapin mo si Jesus as your personal Savior at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin na hindi minsanan ang pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ng mga tao, kundi maraming beses. Kung araw-araw ay may magsisisi ng kanilang kasalanan, araw-araw din si Jesus na magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Tama kaya ang aral na ito? At ito ba talaga ang aral ng Biblia? Is it true that at Jesus' death at Calvary, God did not pay for your past, present, and future sins? Let us see if this is true or not. Una sa lahat, alamin natin kung ano ang naging kalagayan ng lahat ng tao mula kay Adan. Ating basahin ang Romans 3 verse 23. Ito ang sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat daw po ay nagkasala. Ano ang ibang tawag ng Biblia sa kasalanan? Sa isang bahagi ng tinatawag na The Lord's Prayer ay ganito ang sinasabi ng Matthew 6 verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ang Biblia na Tagalog version. Ang ating mga kasalanan ay tinawag ni Jesus na utang, utang sa batas na ating linabag at ang utang ay dapat bayaran. Kung ang kasalanan ay utang, paano ito mababayaran? Ano ang hinihingi ng batas bilang kabayaran ng kasalanan? Basahin po natin ang Romans 6 verse 23. Sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ang kasalanan ay utang at ang hinihiling na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailan masasabi na ang ating mga kasalanan ay binayaran ni Jesus? Siyempre, kapag siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung siya ay pinagpapalo hanggang sa siya ay malapit ng mamatay pero hindi siya tuluyang namatay, hindi pa po masasabi na binayaran niya ang ating mga kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tulad lamang kung nakautang ka ng 1,000 pesos sa bangko na kapag nakapagbigay ka na ng 1,000 pesos sa kanila ay kikilalanin ng bangko na bayad ka na sa utang mo. Kung nagbigay ka lamang ng kalahati, siyempre sasabihin ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo dahil kulang ang inyong ibinayad. Pero kung 1,000 pesos ang ibinigay mo, alang ang sasabihin pa ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo? Siyempre sasabihin nila na bayad ka na sa utang mo. Hindi rin po pwede na sasabihin ng bangko na hindi ka pa bayad sa utang mo dahil yung ibinigay mo na 1,000 pesos ay isang provision lamang for the payment of your debt. Sa kaso ni Jesus bilang ating tagapagligtas ay ganon din. Tayo ay hinatulang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit si Jesus ang tumayo bilang ating manunubos. Bilang kapatid natin sa laman, siya ay umako sa responsibilidad na magbayad sa ating mga kasalanan. Yamang siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naturalmente na binayaran niya ang ating mga kasalanan. Dahil ang hinihiling ng batas na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at siya naman ay namatay na nga. Hindi po pwede yung sinasabi ng iba na bagamat totoong pinatay si Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, pero wala daw siyang binayaran sa ating mga kasalanan, be it past, present, or future sins. Hindi po pwedeng mangyari ang ganon. Isa pang punto mga kapatid, kung totoo na nang namatay si Jesus ay gumawa lamang siya ng provision para sa kaligtasan natin, ngunit wala pa siyang binayaran sa mga utang natin, sa makatwid ay hindi po niya tayo tinubos mula sa parusa ng kasalanan nang siya ay namatay sa krus. Tulad lamang ng isang bata na kinidnap at ang kidnapper ay humihingi ng 50 million pesos sa tatay ng bata bilang pangtubos sa buhay ng bata. Kung ang magulang ay naghanda lamang ng halagang 50 million, subalit hindi niya ito dinala at ibinigay sa mga kidnapper, masasabi ba natin na tinubos ng ama ang kanyang anak sa kamay ng kidnapper? Siyempre hindi. Bakit? Dahil hindi niya ibinayad sa kidnapper ang nasabing ransom money na hinihingi. Inihanda lamang niya, pero hindi naman niya ibinayad. Ganon din kay Jesus. Kung totoong hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa krus, hindi po masasabi na tayo ay tinubos ni Jesus. Dahil paano sasabihin na tinubos tayo ni Kristo, wala pa nga siyang binayaran sa ating mga kasalanan. Pero kung ang sinasabi ng Biblia ay tinubos tayo ni Jesus, ibig sabihin na hindi lamang provision for payment ang ginawa ni Jesus, kundi actual na binayaran talaga niya ang kasalanan nating lahat. Ito ang tunay na ebanghelyo na ipinangangaral noon ng mga sinaunang mga apostol ni Jesus. At ito ang ebanghelyo na ipinangangaral ng tunay na iglesia ng Diyos sa huling araw na ito. Ating basahin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binasa po natin ito sa magandang balita Biblia. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hebrews 9 verse 11 and 12. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatwid ay hindi sang nilikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga turo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayoy tiniyak, ibig sabihin nakamtan niya ang walang hanggang katubusan. Romans 3:23 and 24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasay inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Apat na talata ng Biblia ang nagsasabi na tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung tayo ay tinubos na ni Jesus, ibig sabihin na binayaran niya ang kasalanan nating lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo bilang tubos sa atin. Dahil kung hindi niya binayaran ang ating mga kasalanan, ibig sabihin na hindi pa tayo tinubos, kundi tutubusin pa lang. Subalit malinaw ang sinabi ng Biblia na tinubos po tayo ni Jesus. Past tense. Ulitin ko, ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng Biblia at ito ang aming ipinangaral sa inyo ngayon, mga kapatid. Kaya hindi po totoo yung aral na nagsasabi na bagamat namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng lahat, ngunit wala siyang binayaran na kasalanan because his death was only a provision made so that if you will accept Jesus as your personal Savior and repent of your sins, Jesus will pay for your sins and forgive you. This is one of the false gospel being preached today at ako po ay namamanhik sa inyo mga kapatid na nakikinig sa ating programa na huwag po kayong matakot na tanggihan ang maling aral na ito. Bagkos ay tanggapin po ninyo ng buong puso ang katotohanan na ang lahat ng inyong mga kasalanan ay binayaran at pinatawad na ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Alam po ba ninyo ang talagang dahilan kung bakit ayaw maniwala yung pastor na nakausap ko sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga sinaunang mga alagad ni Kristo na kung saan ay sinasabi nila na binayaran ni Kristo ang lahat na kasalanan ng buong sanglibutan? Pakinggan po ninyo itong paliwanag niya sa akin. Sabi po niya, "The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin, since your sins not committed were already paid or forgiven at Calvary. If Jesus has already saved everyone at Calvary, or paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus." Natatakot po ang ating kaibigang pastor na ito na kung totoo na binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, kasama ang mga kasalanan na hindi pa nagagawa, ay para na ring binibigyan ng Diyos ang tao ng license to sin. Dahil hindi na siya matatakot na magkasala dahil iisipin daw niya na dahil hindi pa man ako nagnanakaw ay binayaran na ni Jesus ang aking kasalanan, kaya no problem kung magnakaw ako ng magnakaw. I sympathize with the concern of this brother pastor because there is a real danger na kung ipangaral ang katotohanan na binayaran ni Jesus nga ang lahat nating mga kasalanan, past, present, and future sins, ay marami talaga ang aabuso at gagawin nila ito na lisensya upang magpatuloy sila sa pagkakasala at sisisihin pa nila ang Diyos at sabihin na siya ang may kasalanan tulad ng ginawa ni Adan at Eva noon. Pero masolve kaya ang nasabing problema kung ipangaral ang maling ebanghelyo at sasabihin na hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan ng lahat sa krus, kundi naghanda lamang siya ng sapat na provision para pambayad sa lahat ng kasalanan under certain condition? Kung ito ang ipangangaral, wala kayang gagamit sa aral na ito as a license to commit sin? Tinitiyak ko sa inyo mga kapatid na hindi pa rin po masolve ang nasabing problema ng pang-aabuso kahit pa ganito ang ipangangaral. Marami pa rin po ang walang takot na magpapatuloy sa pagkakasala. Iisipin nila na walang problema kung magkasala ako ng magkasala dahil may provision naman na inihanda ng Diyos para mabayaran at mapatawad ang aking mga kasalanan. Tatanggapin ko lang naman si Jesus na aking tagapagligtas at magsisi and then everything will be fine. Christ is going to pay for my sins and forgive me. Kaya hindi pa rin po masolve ang problema na pinangangambahan kahit na ganito ang ating ipangangaral na ang kamatayan ni Jesus ay provision lamang for the salvation and forgiveness of our future sins. Kaya huwag po tayong matakot na sampalatayanan at ipangaral ang katotohanan na binayaran ng Diyos ang lahat nating kasalanan, past, present, and future sins. Kung mayroon mang gagamit sa katotohanan ito sa maling paraan tulad ng paggamit nito as a license to commit sin. Subalit hindi nangangahulugan na mali ang aral na ito dahil pinatutunayan ng Romans 3:23-25, Hebrews 9:11-12, Galatians 3:13-14, and 1 Peter 1:18-19 na totoong tinubos tayo ni Jesus at totoong binayaran at pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, pangaralan po natin ang mga tao na huwag nilang gamitin ang masaganang biyaya ng Diyos na lisensya upang magpatuloy sa kasalanan. Bagkos ay ito pa ang gamitin nilang inspirasyon para huminto na sa kagagawa ng kasalanan. Sa Romans 6:1-5 ay ganito ang sinasabi ni Pablo. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi, yan po ang sagot. Tayo'y patay na sa kasalanan, papaano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sinasabi sa Titus 2:11-14, na nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sangbayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ayon po kay Pablo, ang layunin kung bakit iniligtas tayo ni Kristo mula sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan ay upang tayo ay maturuan na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya huwag naman natin abusuhin ang kanyang biyaya at huwag nating gawing lisensya ang kanyang pagpapatawad upang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Totoong nagpapatawad ang Diyos, pero huwag natin sasadyain ang magkasala. Bagkos ay sikapin natin na huwag nang magkasala pa, kundi mabuhay na banal at walang kasalanan. Pero kung sa pagsisikap natin na hindi magkasala, ay nahulog tayo sa pagkakasala dahil sa kahinaan ng ating laman, ay huwag din tayong mawalan ng pag-asa dahil pwede pa tayong mapatawad dahil sa merito ng dugo ni Kristo na nabuhos para mabayaran ang mga ito. Sinasabi ni Apostol Juan sa 1 John 2:1-6, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Wala na po tayong oras, kaya dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayon. Magpasalamat po muna tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Salamat po sa mayaman na pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan sa krus. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Nawa po ay matuto kaming magmahal sa inyo at huwag umabuso sa inyong kagandahang loob sa amin. In Jesus' name, we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN. At maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Nagapalang dulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uno. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dayo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggot.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman
17: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: Extend Food Superman
18: from man.
16: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
16: Para sa healthy gatay.
18: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ga antioxidant.
16: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay.
18: Happy kanunay.
16: DTX 500.
18: Masaligat.
16: Epektibo.
18: DTX 500.
16: D3 Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
16: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
24: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:05 na sang gabi.
2: Kagabihon nga puno sang patikin, puno sang kapait, kasakit, kainit, kag... kanamit!
3: Saturday Nights with Langga Kim.
2: Saturday Nights with Langga Kim.
3: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.

0: campeón.
1: Maayad-ayad nga gabi mga ka-K5. Maayad-ayad nga gabi sa akon pinalangga nga mga langga-langga nga nagatutok na sa ilatag sa ka mga radyo, sa ilatag sa ka mga Facebook dira, sa aton sa rin nga mga social media platforms. Happy weekend! Especially sa mga nagatrabaho sa gobyerno or day off nila Sabado. O konti nag-duty pa subong, buwas pa huway, maayad-ayad ganyan gabi sa inyo tanan. I hope you're doing fine mga ka-K5. And I hope, no, nga kung ano man rang mga pagtilaw ang na-experiensya ninyo sa inyong mga kabuhi, kabay pa nga, you'll overcome sa mga challenges, no? Sa mga suki naton yung mga tagpalamati, plastar na. Kaya magasugod ng aton sa ringa pagpangalagad. Diri sa programa Saturday Nights with Langga Kim.

0: course, makaupod ninyo ako from 7 PM tubtob alas 9 sang gabi. Duwa kita ka oras nga maga dugsing nga nay. Madugsing nga nay.
1: Ay, tuot!
0: Duwa kita ka... Oh, tuig gamal ko. Duwa ka oras gali mga ka-K5 nga magalambing nga nay sa radyo. Kung ano man rang status ninyo, whether you're in love, in a relationship, broken-hearted, kung ginbayaan ka ginbaylo sa iban, sige lang. Ang bagani nila nga, karma is digital. Kung kaisa, bisan wala ka na nagabalos mga ka-K5, gahimo gid no ang tadhana sang pamaagi. O, para ibalos ikaw, aba.
1: Ay, tuot!
0: Pero ang bagani nila mga ka-K5 nga, happiness is the sweetest revenge. Mga ka-K5, di ba la? Kung makita niya ikaw sa uri, no? Kung for example, ginhinto ikaw. Kung makita niya ikaw sa tao nga ina, nga you're happy even without that person, without him or without her. Then, maabot ang punto nga ma-realize niya, ay, ikaw gali ang iya nga ginsayang. Sa mga ka-K5 naton subong, sa nagkaraing lain niya magkabanwahanan sa Iloilo Province, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan. Whether you're from First District, karaga pamati ka mo dira sa aton siring nga mag-creatively ilokon K3 News FM stations, dira sa K3 News FM Yagal, dira sa First District of Iloilo. And of course, maayad-ayad man nga gabi sa aton yung mga suki nga tagpalamati dira sa may banwasang Tigbawan, sa mga taga-Tubungan, sa mga taga-Igbara, sa Yagal, sa mga taga San Joaquin, and to everyone nga nagatutok gid sa aton siring nga pagpangalagad, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan. Good evening man sa aton siring nga mga suki nga tagpalamati dira sa Second District of Iloilo, sa mga nagaihaw dira sang manok. Mo nagaihaw sang manok.
1: Ay,
0: oh, gulpi lang bala nag-grave.
1: Ay,
0: nag-grave. O doon namin maghigop-higop sang sabaw subong nga agabi, no? Ng kapayas nga may bisaya nga manok. Oh, di ba la ka-K500? Pero bala na to, a lot are struggling subong. Pati syempre, ano ganit ka-K500? Pet sad di? Peligro.
1: Ay, tuwa!
0: Ang pagani nila mga ka-K5, every month of July and August, doon muna bala ang, doka, ato, huwag na, doka budlay, gito bala sa kwarta. Arab lang, you're trying to save man. Kaisa, ginagakinot ka man. Pero basta mag-amon ka na yung mga binulan. Do ka budlay, gano, no? Do ka salik awot, gid kumbaga. Salik awot. Sa mga ka-K5 naton, dira sa Second District of Iloilo, maayad-ayad nga gabi dira sa inyo tanan. Dira sa mga nagapamati via K3 News FM Laganes. Hello, good evening. How are you? How are you to find out? How are you to find out? Sa mga taga Leon, Alimodjan, San Miguel, sa mga taga Banwasang Pavia, dira sa mga taga Santa Barbara, New Lucena, and Saraga. Good evening, gida, dira sa inyo tanan. Sa mga nagapahilay-hilay sa Duyan, sa mga arat dira subong, sa mga merkado publiko pa, sa mga nagatulo tigang pa subong, you know. May aray iba na, mga kung kaisa makapauli ka lang sa inyong mga balay, or sa inyong mga boarding houses, o tigang kaisa, saga, amo pa ni mga oras, nung gatingaan ka. O tikon ara ka sa umati, kahoy gamit mo, no? Or uling. O tikon mayara ka mo dira sa mga rice cooker. O ti, dasiganay lang, no? Pero ang bagani nila, mga ka-K5, kung hindi ka pa perfect magtingaan, hindi ka pa na kuno ready, kuno magpamilya, ama?
1: Ay, tuot!
0: Amo na kuno mo? O ikaw, Ma'am Yasha Zalbon, perfect ka naman magtingaan. O mag, dapat hindi siya linugaw, dapat hindi man siya batok ba?
1: Ay, tuwa!
0: Sa mga ka-K5 naton, dira sa my Third District of Iloilo, nagapamati ka mo via K3 News FM Kalinog. You're listening, dira sa mga taga-Putotan, sa mga kasimanwan ni ka-K5 Ray Espea Umalay, dira sa my Putotan, sa mga taga-Mina, sa mga taga-Haniway. Diraman sa mga suki naton nga mga tagpalamati mga ka-K5. Ano pag yung mga kabanuhanan? Dara, tatantaran ka mo ah. Sa mga nagapulo pa niya po, subong. Pero sudanta. O kaya pa sa mag-31. Bala na to, no? Medyo malawig-lawig gawa yung July. Kasi syempre, hasta siya sa July 31. Ate, kaya na lang, ate, kung ikaw lang isa, tinudos, noodles ka na lang, anay. O, ang best friend mo, subong mga dilata, mga itlog. Kapin bagay kung estudyante ka man, na naga-board ka dali sa Iloilo City o dali sa syudad sa Iloilo. At yung kaisa doon, balaan mo man ang sitwasyon nyo, pigado man, o dara sa inyo nga mga balay. Kung kaisa doon, nahuya ka man bala, nga magpulo pangayo, dara kay nanay mo or tatay mo, kay balaan mo man nga wala-wala man sila dito, mga ka-K5. Ote, mantiner ka sang itlog o kaisa ang noodles sa mahaw panyaga na. O, tapos pagkagabi, itlog. O, tapos ang isa mo ka cup or duha mo ka cup katinig ang bilog ng adlaw, no? Sige lang, maabot kinang tion na makalampuas ka sa kaangay no, ng mga sitwasyon. Puhon, adya, fighting! O kung kaisa, no, gakadulaan, bala kita sang tawag na sang fighting spirit. Gakadulaan, gala kita sang hope nga, mambal ka nga, duha mo lang ni permis sitwasyon mo. Kung kaisa, ginatry mo man ang best mo, you're working hard, you're being industrious, but industrious. Mapisan ka man, gala kung kaisa, no, ang opportunities nga nag-aabot sa imo, arab lang, nakabudlagid. There are times nga, mga ka-K5, hindi mo pagkahuya kung ano man ang trabaho mo subong. Bangod nga mo nang nagahatag sa imo, no? Sang pagkaon mo, sang tanan mo nga mga kiranglanon. Diba, Sir Aldrin Ding Donato? That is why nga, tikon, ano man ang mga trabaho nyo subong, hindi nyo pagkahuya. Stepping stones nyo ina. Agad malabot kung ano gid ang inyo nga mga handom. Diba, la? Importante, gap-take pause ikaw, pero wala ikaw nag-surrender. That's something, man, kung kaisa mga ginawakal, kung kaisa applicable man dapat sa kaugalingon. That is why I'm trying to motivate each one of you. Bala na to, no? Naglain-lain kita ng mga struggles sa kabuhi. Sometimes, ara ka bala sa career mo, tapos gaduda ka pa. Feeling mo para na bala ayan sa akon. And sometimes, te, syempre, no? You're looking for greener pasture na makasupport sa imong family, makasupport dira sa imong future family sa ulihi, no? Magani nila bala nga malayo pa, pero malayo na. And of course, sa mga suki natin, yung mga tagpalamati, dira naman sa area sang 4th District of Iloilo, sa mga nagapamati via K5 News FM Pasig City, maayad-ayad gid nga gabi dira sa inyong tanan. Abal ni Ma'am Yasha Aselbon, gatudlo bala ko sa kukiri lang ga, Kim. Ako si Ma'am Yasha Aselbon, oo, gali, no? Ati, pwede ka na yung kapamana, Ma'am Yasha. Kapamana, ganyan. Oo, ang baganin nila, mala. Kita mo ng mga trends, subong. What if, kung ginamalan mo or nag-confess ka sa imo nga ginikanan, nga nagabusong ka at the age of 19, tigrabi pa ng yaw-yaw. Kung, for example, no, at the age of 25, 26, dala nag-confess ka nga nagabusong ikaw or mamana ka na. Mabaga, ati, sige, pwede na, legal naman ang edad mo, ah. O, tikon, for example, 30 ka na. Or over than that, mga ka-K5 ang imong edad. Mambala kung kaisa ginikanan mo, ano pag nahulat mo, atagin ako sang apo.
1: Ay,
0: naman-laban, naman mo nang nabatian ni Ma'am Yash Aselbon mo. Nahatagan sang apo ang iyang mga ginikanan. Kabali na Ma'am Yash Aselbon. Kabali na kung nakagraduate ka na sa college, may trabaho ka na. Tira mo kung makitaan ang imong true love. Kung kaisa kuno lawig na kuno ng pila mo kung makagraduate ka na. Pero hindi man gali na tuod, no?
1: Ay, what?
0: O, bisan may trabaho ka na kung kaisa. Wala man sang nagapila.
1: What?
0: Gali dapat niya prano. Parang kabalo ka man na mag-ano mo.
1: Ay, what?
0: Kabalo ka man, Ma'am Yash Aselbon, mag pulupangita na sightseeing na para mamba. Kasa amo na nga edad, ah. Maamo na ko ni. Gali kung kaisa, there are times kati ang mga ginagusto mo nga matabo sa kabuhi mo, it's not for you, gali. O kung kaisa gina-redirect ikaw nga, this is not for you. This will just harm you, kumbaga. May something better for you, diba, Sir Aldrin Ding Donato. Kaya shoutout lang sa EMR Raptor and tanano nga mga volunteer responders dari sa Iloilo City. Sa mga suki natin yung mga tagpalamati, dira naman sa 4th District. Pupun natin dira sa technical side, si ka-K5 Edmar Liquina. And of course, maayad-ayad man nga gabi, dira, no? Sa kay Ma'am Nadalyn Chautong, kay Sir Von Sapio, By the way, nagapamati man probably, no? Si Sir Boyet Parcon. Sir Boyet, maayad-ayad nga gabi. Sa mga nagabiyahe dira sa modernized bus, sa mga nagabiyahe sa taxi, sa traditional jeep, and tanan-tanan nga nagabaka-baka subong. No? Sa mga nagakommute subong, nagapamati is pinagi sa mga modernized bus dira or modernized jeep mga ka-K5. O kung kaisa, grabe ang hassle mo, no? Pilahay ka, traktak balas mo, mapakadto sa imo nga balay, gahingagaw ka, may nagahulat nga pamilya sa imo. O kung kaisa, mga ka-K5, ma-experience mo nga makabudlay sa kabuhi. And that's something that makes you stronger. Kaya kung kaisa, no? Ang grateful man kita sa experience nga, nagyantaan mo na yung mga pagpangabudlay. Nag-ano ka man ba? Nag-abakod, kumbaga, ang imo nga balatsyagon. Di ba, Sir LB Tampad? And of course, dira, no, sa mga listeners natin sa Quinto Distrito, nagapamati ka mo dira via K5 News FM Sara 88.7 sa station manager sa K5 Sara, ka K5 Manilin Abaro Palek, kagadira man sa ilasening technical personnel subong si ka K5 Herman Flores, ka K5 Andre Shaginman. Pabanyapon ka na sa Sir Herman. Ito kadami na sa mga seafoods, basta ara ka sa Quinto Distrito, no? Magkurukaon. Tapin ba kung may nagahungit sa imo ka ba?
1: Ay, what?
0: Kung kaysa nagaka-inspire ka man mag-mual.
1: Ay, what?
0: Abali, Ma'am Yasha Selbon, ang ginikanan. Kuya, hindi ko gusto nga mamana.
1: Ay, what?
0: Ay, malaon ka na lang, Ma'am Yasha Selbon. Kung kaysa, balila, gani nga love knows no age. Kung kaysa, bisyan tay-tay singko pa na, o 40 pa ng edad mo, kung para sa imong isa katawo, maabot na, makabalo man ang gug ang imong nga tagipusoon nga magpalangga. Diba lang, Sir Jerome? And dira kay Sir Dante Toquera Sr., watching from Sara. Dira kay Sir Mayo Katrasang Candado Cabana. Hello lang dira sa kay, sa dira sa may Banawasang Leon, dira sa may Pagas Leon, Iloilo, kag sa barangay Tagsin. Oh, may ginapatamyaw si Sir Mayo Katarasang Candado. Kabana sa piyak na siya yung estasyon, sir.
1: Ay, what?
0: And of course, mayrayad man nga gabi. Madala kay Sir Edmar Liquinha. Sa mga suki natin niya tagpalamati, dala kay Sir Jesse Coronado Gaho. Grabe, kamusta da? Ilang ga Riza Hervas, Defensor, may gabi, watching from Sara. Damo kita the listeners, no? Sa Sara Iloilo. Good evening man kay Jerome. Shout out sa mga taga-Bangkal, Alimudyan, Iloilo. And of course, maayad-ayad mga gabi sa atong suning mga suki. Dari sa Iloilo City, how are you? How are you? Sa mga listeners natin, dari sa may Mandoreha. Oh, ano ba lang yung nakasakuan mo subong, no? O kaysa may araman kay Ma'am Yash Aselbon. Kaya mo lang may partner, ikaw propermi ka lang gaugtas. Parang ulugtasan, tamad imo mga angabana. O kung tamad ang imo nga ka-live-in. Para mo lang tanan nga hulag nila, kinanglan mo sundon. O ang mga gasabit nga mga bayo, nga mga shorts, ikaw naman laba. O ang ilang nga mga inagihan. Bala to, hindi parang may mapusla.
1: Ay, what?
0: Kung kaisa, mayara ka naghambal nga, mas mayo na lang nga single ka mo.
1: Ay,
0: okay, you have the free time. Kung ano man ubrahon mo, dara, wala ka na sang lisensyahan.
1: Ay!
0: Wala ka na sang lisensyahan.
1: Ay!
0: Kaya raman ay aabi nga may partner ka tuod, pero sobra man bala ka possessive. Ay, sobra bala ka siloso or silosa, mga ka-K5. Harap lang tanan mo nga hulag, at aga niya sang meaning, at aga niya sang, harap lang do hindi, do ginakuga ka na kumbaga. Oh, mga ka-K5, no? Good evening, dara sa inyo, tanana. Dara kay Sir John Paul Palmes. Good evening, Ma'am K. Ma'am K. Dara kay Ilangga Jake Rasper Cabanilla, watching from Tubungan, Iloilo. Good evening. Bali, Ma'am Yasha Selbon, basta kung mamana ko, invited ka. Sige, i-PM lang ko, mama. May problema, ma-leave, gina ko, ma-file ako sang leave para si mo. Ba. And of course, maayad-ayad mga gabi sa mga taga-area sang Haro, sa mga nagapaliwaliwa sa Haro Plaza. You know nga, tawag na mga ka-K5 sumong sa social media, na isa sa mga ginadayaw subong ng mga plazas or public plazas, dari sa syudad sa Iloilo, among Haro Plaza. At ibalaan mo na ito, no, sang una, ano-ano man na naman, no? Ang Haro Plaza, may ano ganin ang mga dragon na dyan sa una, no?
1: Ay,
0: tara sa kilid, gadulom pa. Pero subong, very, ano na siya, lively and relax. Kabala kung magtambay, ikaw dara, no? Sa may Haro Plaza. Kapin pa kayo may mga police personnel man kita dara, no? Sa Iloilo City Police Station 9. Nga nagalibot-libot dara to secure man sa mga tao, sa mga nagalagaw. Para you'll feel safe man sa mga nagapunggo dara, nagapamatik ikaw sa music. Sa mga nagabiyahe ka dara, sa mga sikat kag tricycle, maayad-ayad niya gabi. Kung kaisa magtulot-tambay kami dara sa Haro Plaza, mabatian na mo ng ibang dara, no? Nakatunog-tunog sa nilang mga Bluetooth speaker gapamatigid, no? Sa K5 News FM Iloilo. Thank you so much kada sa pag subaybay kag pagsuporta man dari, no? Sa K5 News FM. Sa mga listeners naton, dara sa area Galisang Mandoriao, sa pamilya Manaay, si Sir Ricky, dara kag si Ma'am Antonina, o kamusta dara, nagapulupan niya po na darang inyo ang mga suki, Ma'am kag Sir. O dara nakapangapin na dara sang DTX Coffee Mix, o suki na dara sa sang ano mo, sang DTX Coffee Mix. And of course, draman sa may area sang La Paz, maayad-ayad man nga gabi dira sa inyo tanan. Kay Mami Immaculate, Mami, kamusta dira? Sa mga call center agents dira, no, nga nagatulot-tambay. Kamusta ang trabaho? I hope nga tikaya pa, no? Kung kaisa, bala naton. We have friends man nga nag-work sa BPO. Kung kaisa, singalan ka sa mga nagatawag dira sa imo, sa inyo nga mga customers or mga clients. Kung wala sa singit-singitan, kailangan matyaga nila ba sa inyo, ha? Nung pagkatao nilang ginabayaran, or pagkatao mo, ginabayaran nila, no? Or kung kaisa sa mga workplace, mga K-5, may mga superior ikaw, or may mga upod ka sa trabaho, nga they'll make you feel small about yourself, mga K-5. And dapat, kabalo ka man to stand up, bala, or manindugan para sa imong kakaugalingon. Sometimes sa mga tao, no, or ara, bala sa workplace, na they'll make you feel small para feeling nila bala ma-feed ang ilang nga ego. Ego.
1: Ay!
0: Kasi kung may na ego ante, bala na da. Sa mga listeners natin, dara, kay Ma'am Mary Joy Di Paul, idol, good evening, pwede ka pa shout out, dara, sa kay Kenma Bayoneta, dara, sa San Vicente Haro. Sir Marbor, ka, good evening. Ma'am Evangeline Toliaga Lapid, dara, sa mga taga Bunta Tala relocation, no? Napatamyaw, ganakon, ligan, sakon, ligan, ni ka K5, EJ Cordova. Ang baya, Ma'am Kim, may mga nagapamati, dara, simo, bala sa may, ano, sa Bunta Tala Araw, especially pa kung Sabado, sa Saturday night, si Wedlang Ga Kim program. Oh, thank you, Gidara. Ako na naman, raga panyapo, naga man ra. Nagkaulagaw, tada, sunod ka, K5EJ, bala. O, talo tamyawon, tada, personally. O, kamusta akong, tada, personally, ang aton sir nga mga listeners. O, anong problema mo sa gugma, dara? Sa mga taga-bunta tala. Watching from University of San Agustin, Iloilo City, si SG Arnel Alagdon. Kamusta da, Sir Arnel? Mayo lang dara nga pagpulo pa mati, ah. Samtang nagabato ka dara sa imong tawag na katuyuhon. Okay, sa dabla, no? We appreciate gina sa aton sa mga security guards. Ibala naton, kapin pa kong graveyard shift ikaw, budlay magbato sang katuyo. Warab lang tulog na ang tanan ikaw, yagamuklat. Pagabantay sa gihapon sang establishment. O gabantay sa gihapon sang kalibutan.
1: Ay, tuon!
0: And of course, sa mga listeners man naton dara sa may area sa si Sir Cliff Acosta, no, nagapamati man dara sa La Paz, supod kay Mami Immaculate. Sa La Paz dara, kay Tita Rena Mapa, kay Ma'am Maymay, kay Ma'am Kaykay. Dara sa Dakamay, upod man dara kay Ma'am Veronica. Anong problema, tambam ha? Yara, chill lang ah. Magani nilang kakaabot ang problema, pero dapat ang problema ginatubang. Kag hindi siya bala mag-supersede. Mag-supersede! Hindi siya bala magpangibabaw sa kabuhi mo. Sometimes you just have to learn to smile despite of all the challenges, all the trials, all the betrayals, mga K-5. Sinong taho nga wala na intuan man? O probably si K-5 Andre at some point of his life na kaagi naman siya into, not just in a romantic way. Pero betrayal is just around. It's just around the corner, kumbaga. I know you've been there. It could be a friend, it could be a colleague, it could be someone you love dearly. O, diba la, Sir Raymart Akut. Dara sa Pasay City, patamyaw lang kay Marvin nga mahiligid sa K5, mamati ka na gabi. Thank you, gid ha, kay Sir Marvin. Ano pilido, yes, sir. O, Idol King, pa-shoutout lang sa tatlo ko kabata, si Jean, kag si Alicia, kag si Mio nga gwapo. hello lang dira ah. Sa mga taga Molo, hello hello lang dira sa mga taga Katilingban, sa mga taga San Pedro, sa mga taga Boulevard, sa mga taga Kalumpang, sa mga taga San Juan, kag sa tanan-tanan ah, taga Tutok diri sa aton, samtang nagatulutan na auman dira sang TV. O samtang nagatulutan ako man sa cellphone, kung kaisa, no? O kung kaisa, mahilig ka pala sa multitasking. O isa, gatan ako sa TV, gatan ako ka sa cellphone. O magana, piod ka dara. O kaisa, gakuso-kuso ka dara, kapang laba ka dara. Sige lang, bato lang sa kabuhi. Sa mga taga city proper, sa mga taga distrito sang Arevalo, hello, hello lang dara sa inyong atanan, mga ka-K5. And of course, sa mga suki naton nga tagpanamati, no? Ang aton sa ring palamangkutanon for tonight. Gaano ka ba kahalimaw magmahal? Kumbaga sa hiligay noon pa, ano ka kasapat magpalanggaw? Ano kasapa? Ano gidang mga kaya mo or mga nasakripisyo mo tungod lang yan sa ginatawag nga pagpalangga? Ang baga din nila mga ka-K5, bisan ano kakaalam, ginamangukas ang pagigugma. O bisan laude ka pa, bisan Latin honor ka pa, suma, magna, bisan professional ka na sa kabuhi. At some point of your life, o isang ginamangukas ka man sa ginatawag ng pagigugma. Ano man ang profession mo, kaysa ganyan, abogada ka, reporter ka, reporter ka, o ara ka sa media, pero kung kaysa... tawag na ginamangho ka man sa ginatawag nga gugma. Oh, so aton sini nga balamang kutanon nga sabton ninyo, ano ka mo or gaano ka kahalimaw magmahal? Ano mga nasakripisyo mo tungod sa pagpalangga? Kag ano ang kaya mo nga isakripisyo? Abang kung isa nasakitan ka na, tawag na, no? But in the name of love, in the name for someone that you love, sarang mo na ang masakripisyo, mga ka-K5. And for our first set of ladies, sa aton sari nga mga suki, nga mga tagpalamati, samtang nagainom-inom ka mo dira, no? Sang DTX Coffee Mix o kung Pre-Bio Coffee, o mga ka-K5, pwede man ka mo ka-request ka ron, sa aton sari nga pagpangalagad. O i-comment nyo lang dira, naka-live kita by the way, sa aton sari nga social media platforms, sa aton Facebook page, K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM Iloilo 88.7. Pwede man sa aton sari nga YouTube channel, kung gusto ninyo mag-turn out dira sa flat screen, sa inyong mga TV, K5 News FM Iloilo 88.7. Pwede kita. For our first set of playlists, para sa mga halimaw magmahal. Halimaw magmahal. A song from Sara Geronimo, Ikot-Ikot. Oh, grabe gan pa, libot-libot ka lang, no? Ba?
1: Ay, what?
0: And a song from Nicole Panaginip. Panaginip. And a song from Neo, So Sick. Oras, alas 7:29 na sa gabi. By the way, upon natin sa Master Control, ka-K5 Andre La Pastora. Stand by, relax, and chill. Samta na kapamati, dara sa atong sering mga ambahanon sa mga naga-drive halong-halong. Drive safely, ha? Importante, makaabot ka sa imong destinasyon. Magapanumbalik kita, dari sa atong pagpangalagad. Dirigin lamang sa Saturday Night Suite, Langka Kim.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
7: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
8: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
7: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
9: The President's Report.
7: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
9: The President's Report.
7: The President's Report.
1: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
10: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow! My puso!
12: K5 News FM.
13: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
14: K5 News FM.
15: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 7:49 na sang gabi. Kadasig lang yun sa mga inoras sa paglakat sang panahon. By the way, happy birthday kali sa amon si Ringa Station Manager, si KK5 Warren French, mga KK5, KK5 Warren, Sir Wa, my happy birthday!

0: Of course, no, we're praying and we're wishing para sa imong good health, Sir Warren. SM Warren, kagte syempre, no, happiness. We know nga, later lang ka kay 500. We know nga, ti amo na ang tawag na, no, ang maka... Para sa imong happiness and good health, Sir Warren. Praying nga maging okay na and maging happy ang imong life together with your family. Upod ka ni kay Ma'am Lilibeth, kag kay Sir RJ ang iyasa na nga son. And of course, may papamahal ni si Sir Warden. Gano ka kay 500, dapat maupod ka ni mo. Oh, bisan niya, ari ka na, duty ka na. Duty mo na, boss? Kaya sa pagkaon, wala nga datalikdan. Happy, happy birthday, SM Warren! Sir Warren French. And of course, ako manag-birthday man ko ka K5 RJ mo. Bado ga, edad na tahaw. Sa ano, akong birthday, Martes na, birthday ko na. Papilabi edad ko. Bata pa lang ko, ah. Bata pa lang ko. Kag ano, ah, matawag na adulting pa lang. July 28. Sa mga July babies, da, happy, happy birthday sa mga ka-K5 naton dara. No, kung kayo sa ma-realize ng mga ka-K5, no, nga, kung ga edad ka na gani, like, you're not wishing, you're not looking for cake, diba, kung, lain yung fantasy mo kung bata ka pa, diba, mga ka-K5, ang fantasy mo yan kung gamay ka pa, alam mo lang, ga, may cake, may mga hotdog, may marshmallow, gana, tuslok sa tawag na, no? Sa ano na gani ka K500? Sa saging. pero sabong niya, what you wish for is about stability financially in terms of your mental health, peace of mind, and of course, sa imong ikaayong lawas. Importante yung maayong lawas mo. O, di bala? Happy, happy birthday again, Sir Warren, from Mom Bing's PSJ. Hindi ba kami maglayo, edad ni ka K500, ah. Sa July 28, ano ko, I'm a Leo. Leo! Kung kaisa do karadukan, magaling mag-birthday na subong ka kay 500, no? Ano mga dugang na yung edad mo, you'll realize, ala, lapit ka na mag-30, guys. Ay! Lapit na mag-30. Sabla, Ma'am Aisha Ahmad. Good evening, good evening. Ma'am Bing's PSJ. Unlike before, no, kung birthday mo, kapin pa kong mga teenager ka pa lang, high school ka. Excited, excited ka mag-birthday. Pero subong, ala, gadugang na nga gadugang ang edad ko. Kung sang una, ang grapangayo mo nga mga birthday gift, mga perfume, subong niya kaki 500, ano gani? Balanyos. Balanyos, samadamat ka na nga nagabatyag sa imong lawas. Pero mga ka-K5, back to our question. Ang aton nga palamang kutanon, hello kay Sean Navigar. Kay Sir Joren Nacionales, mag na pulihan nyo ka rin subong man. Sir Ma'am Sunshine Magbano, hi lang ga, ki, may gabi, pakitamyaw ko lang da. Gali Sir Renan Sangbanate, kagpa-request ko sang I Love You by Celine Dion. Watching live dara sa may tubungan na Iloilo. May mga viewers pa kita dari. Basta, sino pa kita dari? Si Sir Alvin Orario. May gabi, idol. Watching from Rojas Capiz. Kag sa upod ko nga mga gwardya. Mga suki, gina na to, no? Mga gwardya. At syempre, yan mo na pag pulaw-pulaw. Pulo pa mati. Malingaw ko man bala. Ano bala? Sir Alvin, hindi ka mga duty, sir. Daya kay Sir Arnel, alag doon. Tagay lang ko doon. Ay, akay wala na work. Wala na duty. Hello lang dira sa mga taga University of San Agustin. SG dira asang Sanag. Watching from Estancia, si Sir Nonoy for DC Cad Navarro. Mayad ayad yun nga gabi. Kay Jasper Cabanilla from Tubungan. And kay Ma'am Yash Aselbonia, te syempre. Wala punaw na yang iya nga pagpamati dira sa aton nga pagpangalaga. And of course, aton nga pamangkot, gaano ka ba kahalimaw magmahal? O, diba? Kumbaga, anong kaya mo nga isakripisyo? Kag anong nasakripisyo mo na sa ngalan sa ganatawag na pagigugma? Ang maganda sa kantang, ha? In the name of love. Oh, in the name of love.
1: Ay, karoon! Hanuton!
0: Sa mga ka-K5 naton, pwede man ka mo magkatawag. Pinaagi sa aton sa ring hotline 0919-0986-314. Agod no nga mag-sabat sa palamangkutan nun. O, kung kaisa, di ba, gina-describe nila ang kung sapat ka magpalangga. In a way nga, kung ano ka ka-extreme magpalangga ba? Pero may nag-ambal diri, hambal ni Langga Angel. Ambal ya. Gusto yaman ko nga sabto ng amo nga pamangkot. Kaso, basi ko na maluoy lang kamo sa iya. Magrabi man siya ya. Ambal diri ni Langga Jo Marie. Ambal ya gaano ko kalihalimaw magmahal. Ambal ya ginpulian ko sa Pinas para nga... kay uhon na amon nga relasyon. Bisan nga balaan ko nga may iba na siya. Wow! Kaya suportahan ko man siya sa gihapon bisan sa iba na. Kag nag-beg ako bisan nga gaubdanay na sila. Wow! Ikaw na yung halimaw na sa amon nga sitwasyon. Sobrahan ka na ginakaluoy mo na ginangin mo yung kagwalingon, Jumari. Nugay iko ha. Yan naman marabot sa puntong hati. Ano ka rin mo? Kaya lang niya nga dulapat na kumbaga ang pagtratara niya na si mo. Tapos, hindi na siya si mo nga, bilagsun mo. Ang baga ni nila bala nga, madamo isang isda sa kadagatan. Kung madula na si mo subong, kag magsaylo siya sa iban, kapin pa kung siya ang nadula, kag siya ang may sala, then it's not your fault. And it's not your loss, by the way, di bala? Or anyway... Ambal diri ni Langga Les, ambal ya, whenever I see happy couples, permi ako naga-silent prayer nga tani, wala sang mag-cheat sa ila. Tapos, may times man ko no, ambal ni Langga Des, nga nagalabot sa punto, nga wala mo na bala na envision, or hindi mo na makitaan ang imo kaugalingon, nga tawag na, no nga magpakasal tungod ka sa mga betrayals, sa mga... hardship sa mga pagpanghinto ya sa imo. O from Langga May, ang baya kung pamangkoton ako sa iba niya tao, kung ano ko kahalimaw magmahal, ang baya dirigin sustentuhan ko pa siya bisan may bago na siya. Sa sulod sang 4 years nga relationship namon, ako ang nagbayad sa tanan niya mga expenses para sa amon niya mga dates. Kaginto ko na nabalaan na may bago na siya. Kag mas nasakitan ako tungod gagin pabayan. Kulang siya. Tungod niya palang ga ako mo. Subdob-subong na nasustintuhan ko pa siya. Grabe mo na yung kamuang magpalangga, no? Huwag na himo niyo, kaluluoy ang inyong kaugaringon. Ay, karon!
1: Ay, karon! Kanuton!
0: O, kalain, no? Arab lang tawag na, no? Arang, for example, dahil mo din na cases man mo, arab lang abroad ang iyang asawa or abroad ang iyang bana, tapos diri siya sa Pilipinas or diri siya sa Iloilo, tapos ang ginagamit niya bala sa iyang kabit. Ang kwarta, pang ginapadala sa bana or asawa, iyang OFW, ba?
1: Ay, karoon!
0: Ano tawag na sila? Batinggilan? Mga batinggilan? Ay, sila yung ang halimaw, kumbaga, no? Sa prat batasan.
1: Ay, karoon!
0: Ay, kinalaman ka mo sila. Arab lang ang ginapadala sa ilang ang mga partners nga ra sa abroad, ila asawa or bana. Amo pa lang ginasustento nila sa ilang ang mga kabel.
1: Ay, karoon!
0: Oo, oh, dukalain, no? May kaya, may mga tao, man garing sarangan, no? Arab lang madugay antes maka-realize, madugay antes makonsensya. May araw man na gani, nga tawag na, mga ka-K5, nga... ikaw ang nagbakal sang balay, oh, kung mag-asawa ng kabo, tapos, dira iya padalon sa inyong nga balay ang iyang nga kabit. Diba, ano ka bastos batasan?
1: Ay, karoon!
0: Mga ka-K5. O, parius man tuligad bala, no? Sa mga ka-K5 na to. Na to bala tong seaman bala to. Or ang engineer, nagpauli diri sa Iloilo. O, nadakpan niyang iya sa nga asawa. Nga ara sa lodging house. O, maupod ang isa ka-seaman, mga ka-K5. O, tapos ang... ang natabo, sa lakyan, patosang bana, ya ang gingamit, ya nga gindala nila sa lodging house, ba?
1: Ay, karoon!
0: Ang natabo na sa lapas mo, dumduman niyo pa na. O, tapos, dako-dako, patuya ang irasusento sang bana, ya sa babae. O, tapos, siya man gali ang gabayad, patuya sang kaila, ya nga ginagasto sa lodging house. Ara ka na bala sa kama, o masaylo ka pa yan sa salog, di bala? Ba, nga batasan.
1: Ay, karoon! kanuton.
0: Good evening kay Langga Lucky Timo. Good evening Langga Kim. Pa shoutout lang sa akong pinalangga nga asawa si Annalie Flores. Tara sa may bantud tigbawan kag si Gerald. Thank you so much. Oh, may naga-comment madali sa aton siring pagpangalagad. Abali ma'am Yasha Salbon. Grabe gid man ko magpalangga. Nakalus ako sang 28 kilograms sungod sa pagpalangga ko sa iya. Nakaya ko ang tanan para sa iya. Oh, bagani nila mga ka-K5. Oh, ang best nga nga inspiration parang magniwang kung broken hearted ikaw. I know a lot of people, mga friends or some colleagues or some mga tao sa palibot na tiyarap lang sa una, ayawan sila ka-diet. May mga diet para sila nga nasunod. Gadjulo jogging, gadjulo gym. O pero, hindi effective para sa ila. Pero sa nagbulagay sila, gininto siya, ginbailo siya sa iba. Dito, siya yan ang niwang.
1: Ay, tuho!
0: O, kakipip, Andre, may kilala ka man sina.
1: Ay, tuho!
0: O, effective, gali na, no?
1: Ay!
0: O, tapos effective man na nga pampag-glow up. O, kahit siyempre, arab lang ginbulagan ka, gininto ka. Pufokusan mo na lang bala or tutukan mo na lang ang kaugalingon mo. That is why you glow up. O nagagwapa ikaw. Naganami ang imong mindset. Nagamayo bala ang imong decision making. O mga ka-K5. Abanganin nila kung for example, naga-updanay ka mo sa imo karelasyon. For example, wala ikaw ya tawag na, no? Ang imo kong kaisa nga paghalong sa imo kaugalingon, nagadepende ina sa kung sino ang imo nga partner, kung paano ya ka ginatratar, no? O isa nagaglow up man na while in a relationship, tungod nga mayong treatment ya sa imo. Or mambay mo ba nga insakto siya nga tao para sa imo. Ah! Dabla mo, Sir Roggie Humigos. Good evening lang ga, Kim. Watching from Barangay Del Castillo, Sara, Iloilo. O, mayari pa rin yung mga comment, no? Aton siring ka-K5. Ang bali lang ga, Jo. Mabaya nag-undertime ako sang una sa birthday niya. Tapos, ginpauna ko ipa-deliver ang mga pagkaon sang nga handa sa ilang abalay. Tapos, sinambal ko sa iya na may last pa siya nga ipa-receive. May last pa ako nga ipa-receive. O, hindi, wala siya kabalo. Ako gali ang last nga i-receive ya. O, tapos, pag-abot ya, dito man ya ang iya nga ex sa birthday, no? On sang lalaki. Ang wala lang balabudlay, mga ka-K5, no? Kung for example, ang mga previous nga nakarelasyon sa imo nga partner subong, alam lang close pa ya ang ex ya sa family ya, sa utod ya, or even man sa iya, no? Kaysa it's a kind of disrespect man, yabalaan nila bala nga may ara na sang bag-o ang ilay nga family member. Tapos during occasions, birthday, mga ganap sa balay, na-imbitar pa nila ang ex. O, di bala mga ka-K5, naagyan niya man ina. Naka-awkward, no? Nga ara, bala ka mo sa isa lang ka-lamisa. O ara ang partner mo, ara man ang ex niya, ba?
1: Ay,
0: o, di ba na ma'am Yasha Salbon? Pero subo nga break na kami, nagtambok na ko. O, stress eating na guruin mo, ma'am Yasha Salbon. O, yung kaisa, no? Gina-divert mo usually mo kung broken-hearted ikaw or disturb ikaw emotionally kung kaisa na ginahimo mo o ga-stress eating ka to divert your attention and hindi mo bala pagtutukan na kasi syempre kaysa mag-ibig ka nga, bilog na nga oras, bilog ka adlaw, you still have life just like sa mga work. O, maigo lang na kung kaisa ang mga emotions mo, ang mga realizations mo, magrabot alas 10 ang gabi, tumtum alas 12, alas 2 ang kaagahon. At tapos kapatungar ka pa ng sang music. Katingala ka pa kung nga ibig ka. At syempre kapamati ka man sa pang broken hearted yung mga kanta mo, nag-dragasingkin mo.
1: Ay, karon! Hanuto!
0: O, sa mga ka-K5 na to, dabla ma'am Aisha Ahmad. Ambal diri nilang ga-Aira. Ambal ya, gano ako kahalimaw magmahal. Kapila ako kabeses nga na dakpan nga may iba na siya. Kagapila ko man siya kabeses nga ginpatawad. Pero mugyapon, probaton ko man siya giyapon. Grabe ba? Oo, amugin akong kaisa mga ka-K5. Kapin pa kung malawig-lawig na bala ang inyong relasyon. Kaisa nagkanugunan ka naman. O sang inagihan ninyo. Sa mga memories ninyo together. O kapin mo naglabot na mo sa 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, or even more. O mga ka-K5, parang manag-settle down na ka mo. Pero sometimes mga ka-K5, it's okay man to lose people. Especially sa mga tao nga liwat-liwat ikaw nga ganasakit, diba? If you love a person, hindi mo siya pagsakiton, diba? No? bala, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Yasha Silbon. O, gani kong kaisa. Sometimes, it's a blessing in disguise man. Nga may mga madula nga tao sa aton nga kabuhi. Okay, sometimes may mag-abot ka mas better pa. Someone will make you feel better, will make you feel loved, appreciated, and arab lang yun, hatagan ka o sang imong value, o gina pa, gina compliment. Ikaw, may mga words of affirmation, mga acts of service, kaysa sa tao nga lawig na kamutuod, pero matyagan nyo do, hindi man ka mabala, wala na siya sang ginahimo nga special for you. Ang baga ni Shana Vigar, Bulagay gani nga 7 years kami pa nga 6 years. Bulagay gani nga 7 years kami pa nga 6 years. Oti! Masimo man sala, charihisimo man sala. Oti, depende man na sa mga circumstance. May sometimes, maybe you're not just meant to be. Or kung for example, kung kabugin na, isa nagbulagay ka mo subong, basta may chance pa man niya, mahitso pa, or maging okay pa, kang magbalikay pa ka mo. Kapit lang. O kapit lang, laban lang, alaksan. Mga KK5, D3 Bio Health Alert kita, anay. Kag pagbalik naton mga KK5, makater kita, no, sang pila, katawag na, no? Ka mga music request sa atong siling nga mga KK5 dara. O pagbalik na lang natin yung KK5 Andre, ma-play sa mga songs. Kay Sir Lucky T, good evening lang ka, Kim. Pa-shoutout lang sa tanan niya taga Bantutig Bawan, sa kay Annalie Flores. Thank you so much, Sir Susan Cesar. Ma'am Susan Cesar. May gabi lang ka, Kim. I'm watching from Lebanon. Si KK5 Alira, while you're here. KK5 Jake Gonzalez Diaz Perocho Jr. lang ka, may reklamo ako. Ano to? And of course, oras. 6 minutes past the hour of 8. Mga KK5, stand by. Magpanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalaga. Dirigin lamang sa Saturday Night Sweet.
2: Saturday Nights with Langa Kim.
0: Langa Kim.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayno, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
3: D3 D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So kaibin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sagot hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
6: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kada sa atay,
7: atay, no?
6: Kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio kadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
9: Garantisado.
3: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: D3 Bio.
10: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may BCO.
3: Ang BCO
9: nga may
3: D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
3: nga may BCO.
9: Ang BCO
3: nga may D3.
9: Mga buti ka.
3: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
3: Para sa healthy
9: DTX 500. Ang
3: DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
3: DTX 500
9: masaligan,
3: epektibo.
9: DTX 500
3: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500
3: masamit ka bala gina allergy.
9: DTX 500
3: ang DTX 500
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
9: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500
3: masaligan.
9: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
9: Mamasaga butika.
3: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Salit si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Ay, walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa MyTC.
3: MyTC. Mabasang ang butika. MyTC. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sa sakit.
3: MyTC. Mabasang sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Hali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasukway na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men
23: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatindo sa imo atay.
23: Basta tindo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
3: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
26: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
26: Ang VCO!
3: Yung may D3!
26: Mabagat sa mga butika.
27: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
28: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
27: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
28: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report. The President's Report. Going live by 2 p.m. AM of July 27, 2026, a special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report. The President's Report.
0: Ngaaga pamating ka sa K5 News FM.
1: Dumating ako sa K5 News FM kay damo gid ako natun-an ng mga health tips sa linti Dr. Mil Uy. Nakabuli kiti ni sakon para maging healthy, guwapa kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
28: K5 News FM.
4: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
5: K5 News FM.
7: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:20 na sang gabi. This time, mga ka-K5, pero inagapanumbalik ito 3 sa atong yung pagpangalakad. Direk lamang sa Saturday Night Sweet Langga Kim. Open na subong atong siringa linya para sa mga luyag magtawag at magsabat sa atong siringa pa namang kutanon. Langga, langga, langga. Gaano ka ba kahalimaw magmahal? So mga K5 naton, dial lang kamo sa atong siringan numero 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. Sa atong mga K5 greeting kay Langga Warlito Ornido, Ma'am Kim, good PM, good eve, shoutout lang sa guard sa Salangan Elementary School. Di na siya sir ng Salangan. Kay Ma'am Richelle Babs Wando, Langga Kim, miss you, watching all the way from Dubai. Shoutout lang sa mga idol ko dyan, Sir Rick Sorita, Boss Reyes Pelmanay, kag-hello sa mga pototanons. Jake Gonzalez Diaz, maayad-ayad nga gabi. Good evening mandra kay Ma'am Sir Roji Hormigos. Dira sa may Sara Iloilo sa mga taga-Navais, Mandoreo, kamusta lang dala nyo? Hagyapon. pero according din, no, ginlabot na to, no, ang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW, nga ti damo dira sa mga kinihad yung mga dalan. Pag nangligan nga adlaw, asang pag-adabra, no, epekto sa aton sang habagat or enhanced southwest monsoon, o ginpost mandra ni Kapitan Kapalihan, no, gagin baha sila. It is because nga ti ang may mga over 20 ka mga kinihad balas dalan or kinutkutan nila o mga ka K5 dara o tapos mga isa ka ruler kumbaga ang kalaparon sina ano o kag ang balas ginatapukan ang balas bala ang ila dara nga kinihad sa dalan tungod nga wala pa na gani ma-implement rang pagputang nila sang tubo or their project no sang MPIW pero base man diri sa MPIW nga subject na for emergency restoration ang inyo dara nga dalan. We hope kag ate syempre mabulig na kami apulpog kumbaga or sa MPIW para mahatagan ng sang solusyon ang problema dara no sang Navais, Mandoreo, Iloilo City. This time may naka-standby na sa atong siringa linya para magsabat sa aton nga palamang kuntanon. Hello, good evening Langga.
8: Langga kay Mandabe.
7: Wow, grabe pa. Naka-bedroom voice. Very serious. Hello, hello, good evening. Sino na sa piya kaninya? Kagdi nagatawag?
8: Si K5 rin na nilang gatim.
7: Ang gintamyaw ni Ma'am Sunshine.
8: Oo, ako to K5 kem.
7: Tapos nag-request pa siya sang song ano to? I Love You by Celine Dion. Gabi, pagpalangga. Kasi mo, masaraan. Kabali ka, K500.
8: Ano mo, maganda na kontentuhan niya pagpalangga, kontentuhan niya pagtanda na.
7: Oo, ang maganda na. O, ikaw, ano ka ka, tawag na, pila ka ka beses sa isa kaadlaw, or kada ano ikaw nagahambal nga I Love You sa kay Ma'am Sunshine?
8: Siguro, parang akong duro, pero may gadget type kema.
7: As long as may ano no, may chance ka to say I love you to the person that you love, then make them feel love, 'di ba la? Nga ano ba lang, nga sincere. Pero subong din ka subong ka kay Five Rinan.
8: Ito sa kanong pangulo ah.
7: Ah ba. Ano ginaubra mo da?
8: Kung ga birthday din ka masahe ko kita.
7: Oh, tap may customer ka pa da.
8: Wala naman ah. Kapuli naman.
7: Kapuli na. Oh, shoutout na sa mga taga Kalumpang Molo ah. Oh, pero talaga dapat kapanyapo na, may pa.
8: Saan ko fried chicken yung manok.
7: Namit man, no? Magbakal kapin pa kung init. Bala na. Kung kaisabla sa mga vendors man aton. Sa mga ambulant vendors, tamit na init-init, no? Nabatian mong palaman ko tanon na...
8: Namin lang ang fried chicken sa fishball block si Bed Ken.
7: Anong kaysa mabusog ka na mo? Barato pa.
8: Namin, ma'am.
7: Oh, pero nabatian mong palaman ko tanon na ton ka K5 Renan?
8: Bago lang ako monitor si Bed Ken. Bago lang ako monitor.
7: Ah, sige. Pero ang pabangkot natin for the sake of, for your sake and for the sake sa aton sa ring mga listeners nga mag-ulang naka-on sa ilang mga radyo or bag-ulang nakatanaw sa aton sa ring live subong. Ang aton nga panamangkutanon lang ranan. Lang ranan, ano ka, gaano ka bala kahalimaw magmahal? Kumbaga sa aton pa, ano ang kaya mo nga isakripisyo para sa pagpalangga? Ano ang nasakripisyo mo na sa pagigugma ka K5 Renan? Baka, kumbaga, in the name of love, what can you do?
8: Siguro kay Ted Kim, sa kanya pagpangabuhi, no? Wala pa may, siguro wala pa may kusang may nasakripisyo sa pagpalangga ka kay Ted Kim, ah.
7: Pero ano ang kaya mo nga isakripisyo?
8: Wala, ako, wala pa may kusang may na-metang person nga babae sa kabulay kay Ted Kim,
7: Pero sa subong mo nga relasyon ka kay Five Renan, anong mga nahimo mo na para kay Langga Sunshine? Talaga pamati man siya dara subong no sa may tubungan?
8: Kay harutod lang si Pepe mga ipot kung makatukututane mo. Kasi pasinsya lang sa yambal ko, pero hindi siya magsagot si Five Kim.
7: Ano lang, respetuhon mo lang na yung desisyon niya or misteriyahan niya sa maayon.
8: Mukhang na yun kung... Siyempre, ano tayo, relasyon ng desisyon siya na desisyon mo.
7: Pero kung desidido ka, Giti, pwede ka man to kasulong to eh. Palagas ka lang to kay tatay, ha? Palagas kay tatay.
8: Hindi ka mapalagas si man ko, pero sa ulihin ay buong nga, sinasulihin kita.
7: Pero ikaw, ano ang kaya mo pa nga isakripisyo pag abot sa pagigugma ka K5 Renan?
8: Pero, sakripisyo ko kayo ng paghulat yung kakipad kema.
7: No, paghulat. Alam lang, hindi ka matakaan nga maghulat tungod nga palangga mo siya. Ano mo na?
8: Oo, kakipad kema.
7: Pero sa mga previews mo nga mga nakarelasyon ka K5 Ren, ano mga nahimu mo para sa ganatawag na pagigugma, ha?
8: Ano, ano mo lang kay K5 kema? Ito sa mga makadali mo lang mga tinion, pero so, hindi ko ganun mapatahag.
7: Lain ang subong kag sa ano. Oo, pero tayo mo na ah. O, tayo kay bago pa naman ka mo ni Sunshine, no?
8: One year na kami this coming September 12 ba?
7: Pero amo na, kung tayo siyempre mga one year, kaysa, very sweet pa to each other. Pero kabay pa ka nga tayo sustain ninyo nga duha. K5 Renan.
8: Ako din mambal nga avid listener mga K5 Kim. Kaya siyempre, sige mo na sa programa ka comment mo.
7: Aba, oo. Na-comment na siya kada Sabado mo. pero tawag na ka K5 Renan. Tawag na. Anong kanta nga i-request mo para sa iya kay Ma'am Sunshine? Para at least makilig-kilig to siya sa buong sa plan na kapamati. Kay Ma'am Balea, I'm gonna dedicate it sa ako ni K5 Renan. Ano nilang ga, Renan? Ano ganito ako ganahin niyo, what man?
8: So, ano ah? Ma-request ko rin ang kanta, ano ah? Tahanan ko rin ang K5 Kim kanta.
7: Tahanan? Siya ang imo nga tahanan. Wasana all home.
8: Ay!
7: Sige, i-request na ka. Do ano na ganang kanta? El Manu? To something like that. Oh, sige, patukar na natin. Ah. By the way, may dalamyawan. Ikaw ka K5 Renan sa mga...
8: Pag-apulog kay 5K, mayong hapon. Mayong gabi, no?
7: Gabi na.
8: Sorry. Kaya kung po siya kay... Ito kay Sunshine Magbanwa, tira sa may tubungan, ha? Love you. Nandang sa imo, Kago Luis, Halong Kalanda, Pirme, ha? Sa kay Remy, Rotel, Ryan Rustom, Kenong Albert, ng Gulti, ng Rona, sa ila dre mga kabataan sa kay Inday Lights sa kay Toto Nathaniel ah. Sa Rustom sa tarantara naman siguro nga nagpamati sa kampiyon niya istasyon ang K5 News FM. Kasi DJ Matsukulit sila sa kay K5 River Girls sa K5 Angel ah. Mayroong kapita sila K5 Kim ah.
7: Tapos na ilang internship? Wala na sila din?
8: Tama, ano ah. Kung di pa maatay man sila, sabong mo yung gabi lang sa inyo kasi sa K5 di yun, hindi mo yung gabi man ah.
7: Dapa ba, natandaan mo gano'ng mga nangin guest na ito, nagligad pa?
8: Oo, siyempre yung muna siyang pinakamanami sa K5 Kim.
7: Ote siyempre.
8: Ang muna K5 Kim, explore lang siguro ko ah.
7: Oh, sure, bola. Sige, ka K5 Renan, take it away.
8: Ang programa ang bardagulan sa K5, dinadulong sa sa mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy, napunahan sa ETX 500, MITC, and D3 Bio. Clinica Dio Press, kagsang DTX Beauty Soap. Para maghamot ang inyong kalawasan, magpagabo na isang DTX Beauty Soap. Para hindi ng artista, kutis, porcelana ka pa. Inagid lamang si Kakipay Brennan Bison para kampiyon niyo balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, number one na kita. K5 News FM, mga pinatas ang DTX Coffee Mix, kampiyon!
7: Thank you so much, K5 Renan. Mag grabe gini mo. Yo kung ano bala, bardagulan. No bardagul naging tsura ko ha. Bardagulan si K5 Mat nga program, ang bardagulan naman ha. Permisyon sige pa mati kita wag man kay Sir Mat mo. Tigil lang. Oh si K5 ni tandugay ko wala bati tingog ya ba. Naman naman ng pamati pero why nag load mo? Oh si K5 Manita, nga mo sana dala sa may kahigon, kalinog, Iloilo. Pamati ka pa man gyapon sa akon da. And of course, may dayad mga gabi dira sa mga listeners naton. O ang diri sa mga K5 naton, oh. Gaano ka kahalima o magmahal? Amal diri ni Langga Zara. Ambal ya, kaya kung ambalon sa iya nga okay lang. Bisan nga puno-puno na gid ko. Grabe na gid ako yung magsunggod. Kung gasunggod na gid ko sa iya, ambalan ko lang siya nga okay lang. Pero may nag-ambal na rin, no? Nga ti, mas, kung kaisa, mas okay. Nga ti, i-fix nyo or kayuhon nyo ang iyong ginasungguran, i-confront mo siya, kaysa nga magtanong, ikaw sang kaakig sa iya. Ambal pa din nilang ga an ambal ya inahatag ko sa iya tanan o pati mga social media ko ginahatagan ko siya sang password sang access pag o tapos bisan ginabawalan ako sang parents ko nga ihatag sa tao nga na pero wala ako nagpamati tungod gagin pili ko siya o para bala hindi na siya magduda nga may iban ako nga mga lalaki nga ginaharot or ginaflirt. Especially nga tiga eskwela kami, tapos lain kami nga school nga gina eskwelahan, kumbaga. Oh, pero kamo mga ka-K5, gasubong, no? Do you still believe nga ti importante sa gihapon na magbailuhanan isang social media accounts? Siguro from time to time, pero not man to the point kati i-invade mo na ang privacy sang imong partner. Pero may times na nabi kung kaisa, no? Nga gahimo siya bala sa mga pamaagi, especially sa social media, ya, nga kaduda ka man, nga wala siya maghahatag sang assurance man sa imo kung kaysa i-confront mo. Nga aga-comment ka ni Permi sa post ni Muni, ni Muna. O nga, mga bikini picture, ya mo to, imo gana komentan. Lumatsyagan mo, single ka, tapos kung i-confront mo ang imo nga partner, kung kaisa, mambal para siya sa imo, bow. O, do, Permi na, tanan-tanan na lang may meaning para sa imo, tapos siya pong kaisa maakig, no? Sometimes, it's a matter of explanation lang man, and it's a matter of communication. And no, knowing your boundaries din lang bala dapat hasta kag dapat open man ka mo kumbaga sa inyong relationship. Hambal diri ni lang ka Jean, hambal ya, permi siya may rason, permi lang siya naga sorry. O ti kung kaisa ginapatawad ko lang kay ti syempre palangga ako man mo. Ginagaslight ka na, pero kapagaslight ka man mo, amo na bla. At sa mga ka-K5 naton. From Langga, Mark, kambalya, nakikbreak siya sa akin. Mungod niya nakita na sang mama niya ang konvo namon. Kaga, wala ako ginpakigbato. Pero, ginpilit ko tani, nga ti kayuhon, istorya ahon man ang mama yan, at syempre, kapalanggaanay kami. Pero, after all, siya ang nag-surrender. Ambal pa din nilang ga Nicole. Ambal ya, isang nabalaan ko nga nag-cheat siya. Wala lang, yun patawad niya lang. I'm hoping na magbago, pero amuman yapon. Ambal pa din lang ga Jim. Mamili ako nag-load sa iya. Kaya muna na paamaagi para palanggaon niya ko. Pero sa ang ginaload ko gila sa iya, ginatawag yaman sa iban niya mga lalaki.
6: Ay, what?
7: Ay, kasakit man sa inyong mga kapalaran, no? Pero oras mo, alas 8, trying to address na sang gabi. Mati ka muna isang music natin. Pa-play ka K500, isang song nga, I Think I'm In Love. Or In The Name of Love, galing ka K500. Instead of I Think I'm In Love, In The Name of Love. In The Name of Love. anong kaya mo ngayon in the name of love. Kagangin na request ni KK5 Renan. Nga, tahanan, no? Again, sa aton siring mga listeners dira kay Langga Alan Christopher Breva. Madra sa may area, no? Sang, di ka nag-board subong. Dira sa may Mandurriao. Sa tanan, no? Nga mga nag-duty pa subong. Graveyard shifts. Sa mga security guards. Sa mga call center agents. Sa mga graveyard shifts, no? Nga mga duty. Sa parehas ni si KK5 Andre, graveyard. Or 24 hours, charis. And of course, mga KK5, standby ka mo dira. Relax, kag subong, maulano natin sa ringa panyempo. Uso ang trangkaso, sipon, hilanat, kag iban pa nga mga sakit. That's why, no, nga, importante nga naga-vitamins pang kamodera, naga-food supplement, no, just like sang D3 Bio, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Oras, 35 minutos, makaligad ang alas 8 sang gabi. Stand by, mga KK5, magapanumbalik kita drigid lamang sa programa Saturday Night Suede. Langga Kill.

0: News FM, Kampiyon!
1: D3Pio with Vizio.
2: Ako si Ana, ifor problema ko gida nga kon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio!
3: Ang D3Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mga butika.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubong
5: sang imo blood sugar!
4: DDX 500!
5: Garantisado,
4: epektibo,
5: aramis mo.
4: DTX 500,
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mighty
1: C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-clinical.

0: Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang mapanit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
6: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
7: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
6: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
8: The President's Report.
6: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
8: The President's Report.
9: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
10: Gapamati gid ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM.
13: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
14: K5 News FM.
15: Nights with Lanka Kim. Lanka Kim.
16: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. 47 minutos, makaligad ang alas 8 sang gabi. Para sa atong siling last portion sang pagpangalagad mga ka-K5, sa atong siling programa, open na open kita para sa shoutout.
17: Saturday night!
18: Shoutout!
19: Saturday night.
16: Sa mga ka-K5 na ito, andira kay Langga Richelle Babs Tuwando. Langga Kim, miss you ba? Miss you. Watching live all the way from Dubai. Shoutout sa mga idol ko dyan. Sa kay Sir Jay Gonzalez Diaz Perocho Jr. Sa atin sila nga WVSU intern sa Naylikan. No? Andira kay Langga Angel Venice Recoperto. Andira kay Langga Dion. Kay Langga Hali Lu Makahilo. Kay Rinaline. Kay Sarina. Andira kay Creseya. Andira man kay sino pagitira. Sa tanan-tanan sa ilan, like ni Edniel, sa mga listeners natin na rano, sa may Veterans Village, sa City Proper, and of course, draman sa may area, no, sa Barangay Boulevard Molo, no, nagliga, naghatag, madrasang pila ka mga radyo, ano, sa ring K5 News Team. By the way, kay Langga Kim, Herozo Panas, good evening Langga Kim, yapunta, binukbok nga balinghoy, kagpansit nga may by Baboy Sudan, listening live, para sa may Sityo Tinibawan, Barangay Maasin Pasay City. Tunga na ni Guru or tapos na ni Kao ni Sir Kim, late na nabasa. Sorry yun, sir, ha? Kay Langga Maricel Baluro Kasiple. Good evening, Langga Kim. Hello, Landra. Sa mga taga Barangay Balabaguharo, nagigan, no? Na may dara sa stoplight o pero may dara ginabaha, you know, or kung kaisa danaw pero so amo tong nga level taas naman yun mga K5 no padra kay lang ga Jore Nacionales maayo diet nga gabi katong sila yung mga suki nga mga tagpalamati all over Western Visayas sa mga taga Negros Occidental dara sa mga taga Bacolod City kung nga naga pamati man dara sa ato no sa mga taga Barangay Mansilingan we have listeners from there no sa mga K5 naton Ma'am Susan P. Cesar watching from Lebanon and to everyone dati syempre no maukod gid nga naga pamati sa aton dala sa may area sang Kalinog sa may barangay Kahigon Kalinog Iloilo sa may KK5 Nathan kay Langga Julia dara tanan niya may mga fiestas, may mga birthdays, may mga anniversary, may mga manseries, and sa tanan nga may mga gana celebrate subong. I hope you're well, you're doing well, and you're not losing hope sa ganitawag kapag pangabuhi. Wala ang maganda nila mga KK5, life is short. That is why you just have to be strong and bakod lang sa pagpangabuhi nato na. Sa mga broken hearted dara maabot kinang tiyempo nga ang tao nga para sa inyo maabot man sa inyo nga kabuhi never lose hope sa mga ka-K5 naton and of course no, sa mga in love subon I hope nga ti you'll treat your partners the way you want to be treated man no inyo paghintuon inyo pagbetray no kay maabot kinang tiyempo sa ulihi natutong kapanunto ka mo sa ulihi tuntuhon man ka mo or basi sa uli, hampang-hampangan man kamo sa ginatawag nga kapalaran. Sa mga listeners nato, dara sa may area, sang Arevalo. Sa mga taga-barangay Kalaparan, dara sa kay Kagawad Rodrigo Montaño. O kag sa ibang pagin nato, dara sa mga higad sang baybay, ang ilang mga balay. Kamusta darang pagpahilay-hilay? Kapulo pa hangin-hangin, no? Aton sa rin nga mga suki nga mga tagpalamati. O dara man sa aton sa rin nga mga live viewers, kay Langga Alan Christopher, kay Langga Merasol Ketchon Kadigal, Langga Yasha Silbon, Langga Bings PSJ, Mamarita Sabeliana Batiancela, Langga Jerry Recablanca, Langga Jonalyn Rondes Galila, Langga Rodolfo Espigar, Langga Anelia Hardaleza Nagaleo, Langga Herman Floriol Flores Jr., Shana Vigar, Yoli Hanzel Galiofin Mezitas, Langga John Perocho Sumagaysay, Langga Regina Gumaki, Langga Pulse and Gana Salvaloza, Langga Marlon Zekenya Caniete, dala sa may Bacolod, Langga Mary Joy Dipul, Ma'am Ning Ilumba, Erwin Tabuada, Marilu Fagutao, Evangeline Toliaga Lape, Mar Borca, dala kay Langga RV Chris Caceres, dala man kay Sir Leo Beliones, shoutout man dala kay Langga IC Faith Apolonio, Langga Rod or Ro Gadsaraka, Langga Dante Toquero Sr., Langga Mercy Villanueva Esler, Jovito Coronado, Shane Ruado, Christopher Arbado, Nier Da Brillantes, kag Langga Joshua Moreno, Langga Jay Hake, Langga Jason Talaron, Langga Jimmy Hamaneo, kag Langga Phil Art De Los Santos. Check na natin sa isa natin ka page ang mga viewers natin subong Langga Ted Vincent Talaron Arnais, Estralia Robite, Ma'am Mary Joy Dipu, Langga Gamay Terante, Marlene De La Cruz, Langga Noel Siasat, Langga Joel Binias, Langga kay Langga Rachel Alvarado, Langga Jroji Hormigos, Langga Jean Herrera, Langga Mernado Almadro. Thank you so much for being with me tonight. Sa aton sa rin ang mga suki nga mga tagpalamati. Saturday night. And of course, sa mga listeners naton, thank you so much. Ulop na lang naman kita buwasang aga, no? 4:30 a.m. Tub-tub alas sa isang aga sa programa Sunday Morning News. So, wong DJ kita, buwas naman man-news anchor naman kita mga ka-K5, no? And of course, right after sa mga nga program, you'll be listening to Sunday Morning Newscast. Buwas ako upo ninyo, ka-K5, Langga Kim. And of course, si ka-K5 Indico, kay ma... Naka-leave si ka-K5 aron. Kay Ma'am Yasha Silbon, good night, and upod natin rin sa Master Control, ka-K5 Andre Fred Lapastora. Oh, kung may patigayon ka mo, pwede gin. Tara, sa atong siringa news, Hunter, ka K5, Sunny, Sarabia, Punay. Sa atong siringa patrol, ka K5, Aaron Lloyd, Balala Ray Foyo. And ka K5, Jason Talaron. Ako naman ang inyo nakaupod, ang inyo langga, Kim, na laging may patikim. Just call me langga, I'm one call away. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
17: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa time ta, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang ganyan carots.
21: Oo, hindi lang carots, mga natural.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
17: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Sini ka na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
19: Basta.
17: Ano tayong insider ba?
6: Maitukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
22: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
19: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 na nagkagmighty C or pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
22: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
19: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dok Ramil?
22: Yes.
19: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
22: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
19: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo do nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
22: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
19: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
22: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP. Ang sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
19: Sobra pang iban, no?
22: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
19: Imo pangalan na partner?
1: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
19: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
1: 470.
19: Saan-saan ka nagsugod inom na DTX 500?
1: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times ati.
19: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
1: 160.
19: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa iyo?
1: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500.
0: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
22: Sa Kuya Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gitawag panulukan.
19: Abaw.
22: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gitawag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapikto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom na mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
19: Carrots da.
22: Dapat amo na tani, pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
2: Mm-hmm. So Kevin, ang isa pagid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
19: Sir Boy.
3: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amun siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neuronal damage gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
22: Amo na Sir Boy, base bala damo pa Sir Boy nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
3: Correct,
22: no, kumpara sa bulong para sa ilalawas, inom gid ya DTX 500 kag Mighty sa dadlaw. Laing gid yang may pangdepensa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant.
3: Mm-hmm.
22: That's why Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MITC, ako pulo ka DTX, pulo ka MITC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MITC, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag MITC. Samtang mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
4: Anong sekreto niya?
19: Milig sa taguay?
22: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, Sir Boy?
4: DC, ako nung DC.
19: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, 19 ha.
4: Nakakampyon ni
22: Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
19: kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo kadlaw-adlaw, no?
19: Basic.
5: Oh, maligo, basic gina.
22: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX beauty soap ka. Ang DTX beauty soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
19: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
19: So, wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
19: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
8: DTX 500.
23: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tubuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
19: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
5: Uh-huh.
19: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
5: Uh-huh.
19: Kung baho, pagid ng ilok.
5: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
19: Ah, wala magtaas.
5: Wala magtaas.
19: So, wala.
22: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident. Confident.
2: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
5: Uh-huh.
2: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangap. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
5: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality halin sa gano mushroom.
22: Kagana ka namin, Sir Boy, yes sugar.
5: Mm-hmm.
22: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
5: uh-huh.
22: Hindi red sugar.
2: Natural sugar.
22: Natural sugar.
5: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagid pugai, isang duwa ka D3 Bio pa.
22: Wow.
5: May bulletproof coffee ka na.
2: Kay engineer ya pampabakod extend.
22: Iba na ya pabakod ya.
5: Mm-hmm.
22: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
19: Thank you sa supporta,
22: sir boy. Supplement.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Ang fat boy.
5: Aha.
19: Uh-huh. Oh, hindi man tanan nga fast lain na.
5: Correct.
19: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
5: Mm-hmm.
19: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
5: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
22: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
5: Oy,
22: building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
5: Uy, messenger, no?
22: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
5: Uy!
22: Ya work hand in hand, Sir Boy.
5: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo postlan.
22: Yes, pero ang D-tribayo, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sina Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
8: Insulator.
22: Kung sa kurinti pa,
8: covering.
22: Ang dapat may cover para di
2: hindi magkakurintan,
22: wala ground. Importante gid ka tama ining fats kay gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugotag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras di tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
2: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyo nga liver, agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
22: Kung kainom ka D3bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituag mayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gituag nga raw materials para sa gituag neuronal regeneration.
8: Uy,
22: in short, hindi kadali mag-ulianon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
8: Dementia.
22: Oh, dementia. Kung once nga ipalainom ka D3bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3bio, ga-support ni siya sa gituag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
8: Kampyon.
2: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang mo no glycerides kaga ano ni ketones.
3: Mm-hmm.
2: Gaanya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc iya ni i-recruit no? I-recruit yun agaron yun ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals sir boy kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulaan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3-bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3-bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3-bio.
3: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3-bio? D3-bio being a good kind of fat will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3-bio ang imo vitamin A, D, and K and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli ni D3-bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3-bio para sa imo.
9: D3-bio with Physio.
10: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ng regular nga regla is agalabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3-bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
9: D3-bio.
11: Ang D3-bio.
9: You might Physio.
11: Ang Physio.
9: You might D3.
11: Mga butika.
9: D3-bio.
12: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Kung managid ka malipaton, itry na mo patumaron sa D3-bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3-bio.
9: D3-bio!
11: Ang D3-bio!
9: Yung may Visio!
11: Ang Visio!
9: Yung may D3!
23: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa? May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3-bio. Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
19: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3-bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
22: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3-bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3-bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3-bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3-bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus bacteria nga nagatago nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boya, labi subong uso naman ang dinggi sa virus kung adlaw-adlaw kaga inom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
19: Para mentiyan niyo sang lubos ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas niyo tangki sang Russia. Ang imo immune system soldado sang Ukraine. Kung wala D3-bio pudpod ang Ukraine, gipadalan sila sa smell ka tangki boy. Ang mga tangki sang Russia puro wasak. Sobra sa smell wasak. Nga Hindi, ang immune system, dito lang sila yan sa kwan, sa punta. Uh-huh. Ang army sang Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile. Mm. Ang gasugata sa tanki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo din nahimok kung inom ka ditribayo, sir boy. Mm. Ang immune system, pamuyong lang.
13: Kalma lang.
19: Kalma lang. Mm. Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
14: That's why we sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon,
19: yes,
14: sa ditribayo.
19: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
22: May ara kang ito ang import immune system.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong nga dugo.
2: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
6: DTX 500.
2: Masaligan.
6: Epektibo.
2: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
6: Kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Masaligan.
6: Epektibo.
2: DTX 500.
6: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
2: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
2: Yung may D3.
6: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Muna'y naka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
17: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM Rangkampion Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time. Salawahan ka! May kabit ka galinga 18 years old!
2: Oh, hindi na yung matuod!
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
2: Hindi gani ina matuod!
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa ako!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: K-5 Galinga One Time.
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagal sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: TC, mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasumpay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasin!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
13: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligat,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kag kontrolar
14: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masaligat,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
14: yung may PCO,
13: ang PCO
14: yung may D3
13: mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
14: yung may PCO,
13: ang PCO
14: yung may D3
13: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi ko nga aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang Tansa Baybay, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio.
12: With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galing Awantay.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tadabahin mo.
1: Hey, hi, galing nga one
0: time. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
6: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman, ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang Eye Care Gold. Kaupo ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
10: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
11: Philippines. Mapakamang abuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C, mapakamang abuti ka.
13: Samon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: K5 News FM KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggod.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga puti.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
13: Tigalapa!
12: Tigasay!
13: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
13: Supplement for men!
12: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masalika.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
12: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
12: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati at sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: I love you.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga buti ka. My family history ba nakamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Ara mismo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
0: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre? Libre!
10: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: O, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman Man.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
4: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, gidang akon stress. Nga napatyagan ka. Nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawantay.
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
3: K5
0: Kalingawan
3: Time.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
9: Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kaga kontrolar sa imo blood sugar.
12: DTX 500
9: asal rika
12: epic
9: tibo.
12: DTX 500
9: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO.
12: BCO
9: yung may D3.
12: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO.
12: Ang VCO
9: yung may D3.
12: D3 Bio.
9: Babakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM yung ilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: su Inamon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga punggo.

0: Tigasay.
1: Tigaplansa.
0: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
1: Sa gabi,
0: ako ang bossing.
1: Dahil kasangga ko
0: ang Extend
1: Supplement for Men.
0: Lourdes!
1: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to Mama.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: May maca
0: at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa matilo nga dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligat.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Masalika.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mga butika.
0: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. Ang DDX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na. Mag DDX 500 na. Ang DDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Bali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
16: Para sa healthy gatay.
10: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ga antioxidant.
16: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino atay.
10: Happy kanunay.
16: DTX 500.
10: Masaligan.
16: Epektibo.
10: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
10: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
16: Masaligan.
10: DTX 500.
16: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
10: Ang D3.
16: Yung may BCO.
10: BCO.
16: Yung may D3.
10: D3 Bio.
16: With BCO.
19: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio.
10: Ang D3.
16: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
16: Yung may D3.
10: D3 Bio.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nagapamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow! My puso!
23: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa K5, diri lang sa kampyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
9: Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo nga tayo.
11: Happy kanunay.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanubo.
11: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may
12: Physio,
11: yung may D3.
12: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pusa!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O oh, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kasi si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod din lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: su Inamon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, Turley! Come to Mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matinong na dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid balang makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow!
1: Wow!
2: My puso!
3: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 News FM。

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DDX 500 ka na!
5: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Kasi may diabetes ka na!
6: Mag DDX 500 na!
5: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
0: K5 Kalingawan sa Barangay! K5 News FM! KKB! K5 Kalingawan sa Barangay!
12: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Mama Suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro kapulkatol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
10: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mahigro bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
13: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: DTX 500.
10: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
10: Yung may D3.
13: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyong estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntun ng Tinig ng Reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa Gihapon. Makapadayon kita sa aton nga palatuntunan kag kamusta kamo? Kaway pa nga sige hapon kamo, nangin ba dinalagun? Kag nakapadayon man, biskan sa piyak sa nagakalain-lain ng mga pagtilaw sa ang kabuhi. Kaway pa nga sige hapon, firme naton ng ipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kung ang aton handom lamang diri sa kalibutan, may nuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan. Pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, parte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka nami nga pundasyon kung may handom man kita, kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamo tanan? Kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kag labaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod mga kabyanan, nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisang magbalik sa diskalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kaya kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes kita magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalip mo ito, kami po'y numulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga banal na mga salita. Nawa ito ay maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection at nawa tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Padayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo na nga sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon pero siya nagkanto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol kita daw ambara butangan ko daw kita mangin manggaranon nga manggaranon manggaranon maluwas kita kun aton tinguhaon kay ang kaluwasan simple lang ang kaluwasan amugid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala biyaan ang sala kun taton ang pagpakasala nga aman kay ang nakapalain sa kalibutan nakapaguba sa kalibutan ang nakapakurap sa kalibutan kay kurap man dito sa wala pa gani ang baha so no, sa aton mabasa sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 11 bersikulo 12 kurap na wala pa gani muna di kita matingala subong ang isyo labi na sa mga politiko ang korupsyon kay kurap na daan ang kalibutan sang una pa muna di kita matingala dra pero kita tanan nakurap man kita tanan nakurap ang aton physical nakurap ang aton spiritual nakurap ang financial nakurap tanan diri sa kalibutan kay nakurap man ang kalibutan but balon naguba kay pala ang pulong nga kurap kumbaga nadunot wala na kurap na so amo na nga ang aton himuon kay ang aton nga kalibutan way na manising lain nga destinasyon kundi sunugon man ni sa Ginoo i-purify man ni siya pag-purify niya sang kalibutan ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Dios noon sa ginaliwat na naton re suno sa 2 Pedro 3 versikulo 7 ang tanan man nga butang sa kalibutan sunugon sa Ginoo suno sa 2 Pedro 3 versikulo 10-11-12 pero may bag-ong kalibutan nga gintigana ang Ginoo ngayon tawag siya dito kag bag-ong langit kag bag-ong kalibutan bag-ohon man yung kalibutan i-purify ni siya sang kalayo amo na nga sa subong pa lamang daan amo na nga ginisiling naton diri nga aton nating haon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad labaw nga pagtagad sa Bisaya o labaw nga paghatag importansya nga man kay kun indi naton siya hatagan sang labigid nga igtula pangun amo na nga base paglabot sa tiyon makibot na lang kita kaysa subong laban sa mga tao ang ihatagan sang importansya ang ihatagan sang first priority amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela. Amo man ang lain-lain man tawo nga priorities pero sa totoo lang labi na sa mga estudyante way ginalain nga handom mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto magobra tungod kay para makakwarta. Ano sa in short para gin makakwarta. Dayon kun may kwarta na gusto pa gid nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta kay walay satisfaction no indi makontento walay contentment kung kwarta na istoryahon mo na nga dapat aton gina siya pinsaron maayo kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan pero wala ka man parte sa kaluwasan wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan gintigana niya nga mansyon dito sa langit gintinganan niya nga kabuhi nga walay katapusan sa mga putli na ang tingipusoon sa mga putli na ang lawas or putli na ang kabuhi amo na nga sa suwong palangdaan pinsaron naton maayo pero kung naton basahon ang wali ni Juan Bautista sang una pa Juan Bautista wali ni Apostol Pedro dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gindutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan iwalay sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3:8, hamalito nga magpakita kag magpakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, mo tumbalon nagkitang kabuhi na. Kay kung magkit istorya kita paghinulsol, ang botambalon naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Dios, 1 Juan 3:4. Amo na nga kung magkahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Dios. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagidgali ang kasuguhan sang Dios. Still binding for Christians, the Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Amo na nga, importante nga ito maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, mahinulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong ni Adan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa atong mabasa, Hebrehanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang Espiritu nagkunsad sa dagway sang isa ka salampati, sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan, kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya nahamutan kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3:22 o Matthew 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Sos nangamuyo bilang aton talus ka garantiya kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya halin sa pagkasala ni Adan. Wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gamit na ang mga patriarka nga direct communication, agod na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan na buksan, agod nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit ginpabayan nga bukas kag ang kasanag ikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tagipusoon sang mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga

kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye siling sa Ginoo ang makagagahom. 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 17 kag 18. Anong botambalon makaturan sa mga pulong dari sa among bersikulo? Ang nagapahigko sa sini nga kalibutan amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24 bersikulo 5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inugpahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31 bersikulo 18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inugpahuway isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw kumon na lamang nga adlaw ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuwayan kag ginbendisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Muna nga, kung ang tao manginulsol, daon magwa, ambot halon magwa, magkatukas lain nga planeta, magkatukas ibang planeta, dito ka na magpuyo. Amot malon, hindi ka na magpraktis sa mga butang, ba anuman nga bagay, nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo na nga, kinahalan ra is manginulsol. Munang luyag bala ninyo, nga mangin mga anak ng lalaki, kag anak ng babae sang labing mataas, yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari kamo, magbulag kamo, hindi kamo magtandog sang mahigko aban sang Ginoo. Hindi kamo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Nga man, kita ginkabig ng mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan uyunan, imugyunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Naman ang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon. Kaya wala ini magkilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan? Mahimo kamo magpalapit sa amay sa ngalan sang iya anak, kagbisan daw ano pa ka, guba, kagkahoyang ang inyong mga pangabay, ipresentar ini ni Jesus atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya iga pabanaag sa inyo batonon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang ginapaabot gikan sa mga anak nga lalaki kag babaye sa Dios. Ginatan-aw ko ang mga pamatan-on karon kag ang akon tigipsuon naghandom sa ila daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan nga importante ni si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano banwa o bayan. Ano na muna, di ba, ang kabataan ang paglaom, pag-asa ng bayan o pag-asa kuno ng bayan. Kasimbahan man normal siya, ang mga pamatanon, ang mga kabataan ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda siyempre lilipas na sila, magpahuway na sila. Dayon ang mga pamatanon amo ang magbulos. Amo na samtang lantaon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kon magpagamit sa Ginoo. Kon sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon na hanungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Sadrak, kag Sadrak, Misak, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nag-edad sang pagkabihag nila, nag-edad sang mga 16 to 18 years old ang apat. Si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sang mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay.

ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong naghatag sang kapawa. Naghatag inising paghangop sa mga simple. Kag ang maalam nga tao nagasulat sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo ang Proverbs makuturan nga dapat aton kilalahon Ginoo. Agud nga kita yaman pagkamayuhon tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila nga tuytoyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tuguto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilam laygay kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general apang ang mapinuboson debutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na nungod sa mga nakadaog or nagdaog. Nagindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang nagsiling, kung wala ako, wala kamo sing mahimo. Juan 15:4. Apang nagsaad siya, kung kamo nagapabilin sa akon, kag ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag kag ini pagahimuon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kung tumanaw naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang hari sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor. Wala nila makilala ukon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi ilabaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kun mas dako ang aton kaanggid sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpakigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpakigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gid na siya, nga once nga ikaw, madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kundang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nakabalo na sila, kung natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa eskwilahan, but malon, sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan there is, kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school, bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon. Dayon, i-apply sa kagulingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tulunghaan o mga eskwilahan ni Kristo. Amo na ang iyang buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Amo na nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sa mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sa kalibutan. Muna ang kalibutan.
andong kung ano gin sila mangin sikat sa kalibutan, pero hindi na siya, hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pagalagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan kun may ara ka man honorarium or honorarium honorary kung ano ang honorary title mo. May ara ang mga trophies, kung ano pa nadira ang mga crowns nga ihatag, mga padya, pero ang sa langit baw hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos, kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugmagid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa bugos naton nga kusog? Kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong. Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawang may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kaugalingon subong nga siya putli unot 133. Kung himuon naton ini, sa hindi madugay makita naton si Sos sa bunga, amo siya, kagmangin kaangay kita sa Dios. Kay siya, magabaylo sang aton malaway nga lawas, agud nga, mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas. Kay subong, nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadalaman kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi. Kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita tawgon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3 versikulo 2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma. Kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13 hasta sa versikulo 16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kaugalingon. Kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod. Kaginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud. Mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani? Kita nga mga himpit, magunahuna sing subong sini. Kagkon sa bisan ano nga mga butang, may tuhay ang inyo pangunahuna. Ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kon ano ang aton malabot, magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod, muna ang silot batok sa malaot nga buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao bungos na nahamtang sa ila paghimok sing malaot. Ecclesiastes 8 versikulo 11. So diri mag-uturan kin kumpara si Pablo nga nagatinguha nga malabot niya ang lalabuton, wala niya ginkabing ang gulingon nga nakalabot na siya o na perpekto na siya, pero sa pihak bangod kay sa wala man ni himo adayon ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan nga kay nga man wala man magabot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao bugos nga nahamtang sa ilang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte daw hindi mo na ma laragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyang kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan, kag sa palabuton, dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka, grabe ang aton sala,
iya kita patawaron. Suno Isaias 1 versikulo 16 hasta 18. Wala naman kita chimpo mga padayon tapos untas na huwag makangamoy. Mapagpalat mabagi naming Pinong Diyos na mululog kami muli sa iyong banal na uklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Galbaryo. Pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, pagmabait gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Ganyan din ang CEO Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa aming mga pagkulang at pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection na matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito ay aming hinahiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akon nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Pasto, ano tayong consider?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
8: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score
9: ganin. 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagin sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Rustan. Wala hubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: ha? Kabalos?
3: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon si na rabaw gawa panago nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya tago ay.
6: Wala siya panago si rabaw gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano ang sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
3: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, 19
11: na. Kampyon ni
6: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doc Ramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka-beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang ako nga sugar.
13: Wow.
12: Namin nagita ako nga pananawan, wala na gabi rin akong likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa ako nga lawas.
7: DTX 500.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para may pares kina, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
15: Klinika Dio Fresh.
6: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
15: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way kay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipekto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
15: Ibo si malatnan ka na. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: First, favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iba.
15: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahubo bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
16: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
15: Pwede sa diabetison.
16: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaan ta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio. May oh, gatamis kay tamis ang D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
15: May protection
16: may
15: pa.
16: May antioxidant ka pa.
15: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin Dog Tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
15: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend kay nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
15: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatlangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan si na, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO, tol, wala kaagiinit, sir boy.
10: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
10: Sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblack sini, lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
10: Napamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
10: Uy, Na
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
10: may ga-repairman,
6: ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
10: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Niya, inom-inom ka lang ditri, kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
10: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
16: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong aras sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
3: Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
16: D3 bio. Tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
10: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
10: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
16: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kabundanan kun nga asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
10: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor
15: sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3-bio, ginapatagot may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon siya? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sa oxidative stress sa sulod sa imusilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sa D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Amin. Mm.
6: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilula, guba ang silula, hindi lang isa ka silula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka silula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung silula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada silula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo silula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
15: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
15: it's all natural.
6: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo silula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo silula, maamligan pa o maprotektahan pa imo silula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Is galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gida resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
17: Yung may D3.
19: Magabuti ka.
17: D3 Bio.
20: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio.
19: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
19: Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mayra pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sa D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabaloni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dengue ganing inom ko.
6: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag D3 bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio ginator niya to antiviral monoglycerides, no? sa imong lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. Hmm. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
19: Patay sila. Hmm.
6: Kag hindi lang hastad ha. Mm-hmm. Hindi lang virus ang kaya patyon.
19: Bacteria.
6: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon da, inom gid mo ditribayo.
3: Hmm? Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
8: DTX 500.
15: Masaligan.
8: Epektibo.
15: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
15: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
15: Kagakontrolar.
8: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
8: Masalikan.
15: Epektibo.
8: DTX 500. E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
15: Ang D3.
8: Yung may Physio.
15: Physio.
8: Yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
15: Ang D3.
8: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
8: Yung may D3.
15: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
15: D3 Bio.
18: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
15: Ang D3.
8: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
8: Yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
3: Yung may D3.
4: Matagat sa mga butika.
19: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala gina allergy.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
25: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
27: Libre!
25: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
28: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
29: Kaya subukan ninyo.
28: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
29: Klinika Dio Fresh.
28: Available now.
25: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
0: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
3: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News.

probinsya sang Iloilo. Kag sa pila ka mga areas diri sa Western Visayas. Kamusta na sa aton sa ring mga ka-K5? Nagapulo pa nga pinabalang aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati. Sa mga may obligasyon aga pa. Bugtaw na. Mga ka-K5, panibago naman nga edisyon sa aton sering pagpangalagad dari sa K5 News FM Iloilo sa programa Sunday Morning News. Ako ang inyo makaupod, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga ka-K5 naton, makaupod ninyo ako from 4:30 a.m. tugtob alas 6 ang aga. Kaga pag-aistoryahan nato ng pinaka mga balita, informasyon, kalingawan dari sa aton sering programa Subong nga aga. Nakapulo pa nga pinabalang aton sering mga suki nga tagpalamati. By the way ha, naka-live kita Subong sa aton sering social media platforms, sa aton sering Facebook page kag YouTube channel. Saluyag ninyo dira nga mag-interact, mag-comment dari sa aton sering programa. Good morning sa tanan nga mga drivers, nga mga magabiyahe out of town Subong. Medyo malayo-layo ang inyo sining nga mga biyahe halong gid ha. O sa mga may bakasyon Subong, kun may mga beach activities, upod ang barkada, upod ang inyo dira nga mga pamilya. Halong-halong gid ate, syempre it's time for you to give time sa inyong mga families and friends and loved ones, no? Kasi syempre sa bilog nga semana ninyo, ang pagpulong pangabudlay sa ganitawag nga pagpangabuhi, o para makapangita sang kwarta, mas kinanglan nyo man sang ganitawag nga tiyempo para sa pag kadlaw-kadlaw, sa pagpaliwaliwa. Okay, balaan nyo man, no? Ano ka stressful mga buhi sa kalibutan, di ba? Sa mga ka-K5 naton, nga naga-jogging-jogging. Okay, mayugin, no? Nga you're into fitness. At hindi, syempre, no? Gina-prioridad mo ng imusin nga ikaayong lawas. Importante gini na mga ka-K5, no? Nga di from time to time. May mga healthy activities man kita, no? Healthy lifestyle, kumbaga. O, hindi nga puro lang unhealthy, mga ka-K5. Okay, balaan man natin. Subong, mga pagkaon natin, puro sa mga instant na gin. May isahan mo na lang kabukas, mga processed foods, kumbaga. O, tapos, mga soft drinks, para inom ka pa soft drinks. Iba ni ka panigarilyo pa. Iba ni mga ka-K5, para lang, hindi siyempre nagkulang pa sa tulog. Nagabuhin sa imong lifespan, mga ka-K5. That's why nga, burubawi na. Tapos ako nag-aulo, edad-edad ka na. O, diba na? Sa mga ka-K5 naton. By the way, good morning sa mga suki naton yung mga tagpalamati sa Ara Subong, sa Merkado Publiko, sa 1st District of Iloilo Province. Good morning sa mga tindera-dera, sa mga nagabulig-bulig, o sa mga nagapangarga-dera sa mga balaligya Subong. O, kamusta po pa nga pinaka mo ha, sang DTX Coffee Mix ni Dr. Amil Itanguy. O, dami in na mga ka-K5 o para at least bala maka painit-init ang inyong subong aga, mga ka-K5. Painit-initan ang inyong atsyan, pero hindi iya ang inyong ulo. Ma-relax-relax yung inyong nga ulo yung mga ka-K5. Ang importante ang bagani naton dari, no? Every Sunday, I'm motivating you to smile. I'm inspiring you para mag-attract sa ginatawag nga good energy. Bilang mga negosyante, mga ka-K5. Ang kagdi, syempre, kung ano man rang inyong mga aktibidades sa subong nga Domingo, mga ka-K5. And of course, good morning man. Sa aton siring mga suki nga tagpalamiti dira sa may nagapamati no, via K3 News FM Miagaw. Good morning. O, dira naman sa mga suki naton yung mga tagpalamiti sa area, no? Sang Segundo Distrito. Maayad-ayad niya aga, kapamati ka mo via K3 News FM Laganes, mga ka-K5. O, tika musta dira sa mga kasimanwa ko, dira sa may banwasang Leon, sa

0: mga magapadulong subong sa Bukari o halong-halong mga ka-K5, ha? And of course, sa mga ka-K5 manaton dira sa may San Miguel, sa Merkado Publiko, sa mga taga-Arimod dyan, pa-via Santa Barbara, sa mga taga-Saragan, New Lucena, sa mga taga-Leganes, oh, nakatulotig ang nakamuaga pa sa laban-laban ni si Lola o kag si Tita o kung tawag na, no? Kung mga kadtoga ni si Inday ang hinablos, ang apo o nga may kadtuan gani kag sulodlo ng balay, idulong ginaya sa bangga, bangga gid. Amo na kapalangga, no? Amo na ang usualing routine, especially sa mga kaumahan or even man, no? Dari sa syudad sa Iloilo. Nahuluhid lang man kamo sa inyong mga grandparents, sa inyong mga lolo kag lola. Lablang may mga activities kamo, may mga exams, may mga kaladuan aga pa, pukahon kagin natapos ready ng imuyang pamahaw, nakatingang na, o hintimplahan kapagatas, o kung nakapi, tapos nakainit na sang tubig para sa imo inog paligo. Kahididlaw sa mo nga mga moments, no? Pero kung ikaw adult ka na, may edad ka na mga ka-K5, ikaw na nagasapara sang imo nga kaugalingon. O kung ikaw na ang nagahimo siya na subong, tungon niya ikaw na yung nanay. O ikaw na yung ginasaligan, no? May mga kabataan na nagasalig sa imo. Good morning. Di syempre, no? Tiyempo man para magpanimbahon sa atong siring nga mga ka-K5. Sunday morning. Sa mga suki naton yung mga tagpalamatidra sa 3rd District of Iloilo. Kamusta ang inyo sining nga aga? Good morning! By the way, dira gali sa may 2nd District sa Santa Barbara. Good morning sa Team Buraot. Kamusta dira ang grupo? Ba grupo? And of course, sa mga ka-K5 man naton dira sa 3rd District. Sa Merkado Publiko, dira sa may area sang Kalinon, sa mga taga-Haniway, o sa mga taga-Pototan. At subong nga adlaw, ano wala ang inyong tawag na, no? Nga motivation for today. Diba? Dapat niya kada adlaw. Sa kada pagbugtaw ni mo, you pray and you have that certain motivation sa imong kaugalingon. Okay, siyempre, kung kaisa, no? Gakadulaan kita sang paglaom, o gakadulaan kita sang drive, mga buhi, mga kakifan. Kung sa salakyan pa, kung kaisa, gakahubsan ka man sang gatong, no? Gakadrain ka man. Sa mga chismoso, kag-chismosa, amot ni bugtaw na ni sila kung tulog pa. O kabay pa nga ti, hindi ka mo mamantay sang kabuhi, sang iba. O mga ka-K5. No? Bala naton sa kada barangay, may aragid yung mga human CCTV o kung mga chismosa. O may kilala man ka mo sina, tapos nabiktima man ka mo nila. Arab lang himo-himo sila sang istorya, puro palapta sila sang istorya, parte sa imo, o parte sa kabataan mo, kung parte sa pamilya mo, o tapos sa laman gali, no? Aram lang nugalaba, giliog, nakapamantay sang imo nga kabuhi. O sige lang, ati, basi may balantayan, ginman, basi makahilisa, ginman, ang imo nga kabuhi, amo na nga nugalaba, giliog yan, nga buslo, ginang iya, sining sungad, o kag gamudlo, ginang iya, sining mata, sang imo nga pagsinarayon sa mga ka-K5 naton. By the way, good morning man sa mga listeners naton dira sa 5th District of Iloilo or 4th District of Iloilo. Kapamati ka mo via K5 News FM Pasay City. Kamusta dira? Upo dira sa technical side si ka-K5 Edmar or si ka-K5 Von na Subong, sir? Sir Von na. Si Sir Von Sapio. O ka pamahaw na dresser. Nami subong nga magkulukaon. O saan kita mo nang ginalibot? Libod subong nga pandesal. O kapin pa malunggay pandesal. Sunday morning. O samtang naga libot-libot. Ano na galing huniya? Doon mo amo ni mo. O doon mo amo nang huna sa huni sang ilang nga mga Oh, kung maglibot-ibot sila, no? Oh, samtang nagabaligya sang malunggay pandesal, parisan mo sang kapiditx coffee mix. O kung pwede man, kaon ka ibus. O kaon ka subong sang bibingka. O namit magpamahaw man, no? Sang mainit-init pang kanon. O mga ka-K5, no? Sa mga listeners naton, dara sa Quinto Distrito, kamusta ka mo dara? O sa mga nag-aplastar na sang ilang mga balaligya ng mga seafoods. Good morning! Mayo man kay ti nami ang inyo darang hulik-hulik ba hulik? O ang inyo darang tamo inyong mga balaligya. Kaya fresh ang inyong mga isda. O dapat ya fresh ang inyong baligya, ano? Ngayara, nabi kong kaisa nga mga nagabaligya, bala sa mga isda. O nga ti tawag na lubok na lubok na ba? O nga pula-pula ng mataya kag hindi na bala siya yan nami nga kaunon. O para ka nabaligya, gapon sa mga merkado. O pero for example ng parami kagapanindahan, o si nanay, si tatay, o si tita, o si lola. Kasi parami manindahan, or parami siya yan nagpadulong sa merkado kung nagpamakal. O mabalaan mo man na yan kung ano ang healthy, kung hindi healthy, no nga. O kung preska pa nga isda, na bala. Good morning man sa aton sarili mga listeners dira via K5 News FM Sara 88.7. Upod naton dira sa technical side si K5 Herman Flores. Sa mga listeners naton dari sa Iloilo City, sa mga nagapadulong subong sa mga simbahan, sa Mandoriao Church, dara sa Haro Church, dara man, no, sa may Molo Church, sa City Proper, dara sa La Paz Church, mga K5, dara sa may Molo, o dara sa may Arevalo, at siyempre, routine na every Domingo nga magpadulong sa simbahan. Amo na ganyan, hambal nila mga ka-K5 nga, madulaan ka lang sang tiyempo sa iba niya mga bagay, o kung iba niya mga butang, but just please take time din, no, sa inyo, darang faith, kumbaga, o sa pagpadulong sa simbahan, no. Okay, so dumduman niyo sang una, o wala pa rin, ang gadulong-duga, upod-upod sa inyo sa simbahan. Sa kalabanan na mga lola, magaron ka ng iyang apo sa first mass, mamukaw, o kung na ang mga ginikanan, nami man nga bonding ng mga ka-K5 o sang magpamilya para at least, no, ang ilang nga mga kabataan may hanlok sa Diyos, subong daan nga mga henerasyon, damo sa mga temptasyon o nagaka-agresibo ang mga tao, especially sa mga pamatanon o lain ang kung ka isang pagpananaw bala sa natawag nga pagpangabuhi o mga ka-K5. That is why nga kinanglan naton nga pagpabilin nga ti anong yapon sa sentro sang kabuhi nato ng aton sining mahal nga makaako. Sa aton sining mga vendors man, no? Kakabulig-bulig dira, kasi mga nagaplastar na o para makapanindahan o dira sa may Mandoriao. Dira sa Haro Public Big Market, no? Kamusta na dira ang aton sarili nga mga listeners. And dira man sa may area sang La Paz, sa Iloilo Terminal Market and Iloilo Central Market. Dira sa kay Mami Immaculate, good morning. Sa kay Sir Cliff Acosta, dira sa may distrito sang La Paz. And of course, sa mga suki man naton yung mga tagpalamati. O dira sa area sang Lapus, si Tita Rena Mapa, Mamaymay, kag Ma'am Kaykay. Tita Renz, kay nakapamugtaw. Mambalan si Tita Renz, late ng pamukaw mo sa akon ka K5 Kim. Sa mga ka K5 man naton. Kaya tundaan nga programa, kita kung gabi. Good life, man kung kaisa magtulog tayo, no? Mga ka K5 naton. By the way, good morning man sa aton sari nga mga suki nga tagpanamati, ti istoryahan na nato, no? Pilas naton ka mga balita. By the way, no, buwas nga adlaw, mga ka-K5, pati gayuno na ang ikalima nga State of the Nation Address. So, konsona ni Presidente Marcos, mga ka-K5, July 27. Sa mga ka-K5 nato, no? Sa inyo nga bahin, satisfied bala ka mo or contento bala ka mo sa nangyong performance ni Presidente Marcos sa apat katuig niya, no? Nga liderato kung pagka-presidente. Oh, kung ka mo, pa man ko ton, be pa, ano na, di, ano, yung tawag na, no? Pulo pa dumdum na tra. Anong pulso sa nga masa? Anong pulso sa maaton sa ring mga ka-K5? Satisfied ba na ka mo? O, oh, kagkon pamangkuton ka mo, kung i-rate niyo 1 to 10, ang iya sa nga nangin performance sa sulod sang apat katuig. O, oh, pila ang inyo sa nga rating sa iya? O, oh, mga ka-K5? Kag ano bala ang ginalauman ninyo no nga ma-mentionar o kon malawagan mahatagan sang nagakaigo nga igtalupangod o sang aton sering presidente no ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. O para sa buwas nga adlaw nga sona mga ka-K5. Sa aton man suki nga mga tagpalamati may nagluntad man no nga kinagamo dito sa may area o sang distrito sang Mandurriao. Ako sa diin, no? Ang rason mga ka-K5, ang isa, kababayi. Ang bagani nila nga, ang kahinaan ko, no? Sang lalaki, mga kababae na. Kapati man ka mo sila. Okay, nakitaan ko, no? Sang isa ka minor di edad. Ngati nag-upod-upod sa iya ex nga isa ka-rider. Ang iya nga nubiya. Kung kamu manabi, siguro kung may rason man yan, no? Ang ining nubyo subo. Kalain man nga ti may nubyo ka na, gaupod-upod ka pa sa imong nga ex, di ba la? Kaya sa mga suki nato, yung mga tagpalamati dito sa may area sang Molo, San Juan Molo, mga ka-K5, may nagluntad, no? Nga kiragamo, o sa tunga dara sa mga pamatanon, o kung sa mga minor de edad, mga ka-K5, isa ang napilasan, tungod niya ti na bunan, no? Mga ka-K5. O, pero good thing, kay dukibiyas lang to, no? O, that is why nga ti medyo problematic gawa dara sa pila ka mga area sa Molo, especially no involving sa mga kabataan or pamatanon. O kay tiarab lang grupo-grupo, o kung kaisa ba lang ang tulukay lang, o kung magsunluganay. O tapos maglabot bala sa pikunanay ng mga ka-K5. O, that is why nga kung tawag na, no? Dapat subong niya palawigon mo, imo paminsaron. Kapin pa kon namaron pang edad mo tapos makabuno ka na da o mga ka-K5 kamay lang na nga mga inistoryahan na nga mag pikon-piko na kamo. There is why kailang lanon man there is ang guidance kumbaga o kon pagiya sa mga Grikanan kasi nga ang gabit-bit-bit-bit ni sabi sang kutsilyo sa mga access na sa mga patalom ng mga ka-K5 no? Anong purpose kailabi nga magbit-bit ng mga kabataan no? Mga K5. Good morning man sa mga listeners naton subo, no? By the way, ang kapulisan, no? Sa nagkalain-lain ng mga rehiyon sa Pungsod, ang all set naman para sa SONA, no? Ni Presidente Marcos Jr. Lakip na diri ang Police Regional Office sa kan PRO 6 sa bahin sa Western Visayas. Sa dugang naton na rin nga balita, ang lalaki nga mangisda lang kuntani sa baybayon sang San Lorenzo Guimaras, missing tub-tub sa karon. Good morning, dira sa pamilya manaay kay Sir Ricky kay Ma'am Antonina, maayadaya din niya aga. Ma'am Erlina Talar Magolas, dira sa may Quintensala sa Telecom Compound, Alan Ortega Tocoyo, Sir Tabski Javiliana Diaz, Sir Jesse at si Sir Tabski, good morning. Sir Francis Atumbo, happy Sunday sa tanan. Naranggap pa mati, good morning dira sa mga taga-barangay, Tuyungan, Kalinog, Iloilo. Sir Jesse G. James Garvillas, maayad-ayad mga aga. Ma-vacuum ta na isang swimming pool ka sports complex. Ikaw galing katatap dara, sir. Kay Ma'am Selfa Garvillas, nga nagapangapi kag nagadabok sang iyang abatso. Lamit na ha. Kay Sir Tristan Wyatt V. Gulay, maayad-ayad gin nga aga dara sa inyong atanan. Sino pa nalimta naton. Karoon ipagtamiyawan naton liwat na. Ang iban naton yung mga asuki ng mga tagpalamati. O dara isatan sa ring programa. Oras, alas 5.04 na sang aga. Standby ka mo, Drek. Kaya inom ka mo sang Mikey C. Ang alkaline-based nga vitamin C, agodang lawas, resistant shadow, good permi. Pagbalik naton, isuriyan na naton ang detalye sa aton sirin mga balita. I-check man nato, no? Ang aton sirin nga DOST pagbaasa para sa latest nga weather update, no? Kung lakat sa aton sirin nga panahon. Diri sa Western Visayas, to be specific, no? Diri sa may Iloilo City and Province. Standby, magapanumbalik kita dirigid lamang sa programa Sunday Morning News.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa shop kag mga butika. I Care Go. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag-TDX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara
1: Branch. Bakal na! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
2: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
2: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si Kakaypay Ray Espeha Umalay sa Iloilo, Kaypay News FM.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
0: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
5: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
7: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
5: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
13: The President's Report.
5: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
13: The President's Report.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
1: K5 News FM.
16: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Alas 5.15 na sang aga, nagapanumbalik kita diri sa aton sering programa sa programa Sunday Morning News. Good morning kay Sir Tristan Wong at V. Gulay. Mayang aga sa mga taxi drivers dira sa K5 Taxi Patrollers. Kaya sa tanan, no, mga jeepney drivers ang nagabiyahin man no, sa mga modernized sa jeep. Ma'am Eds Eleson or Election. Good morning man kay Sir Ives Constant. Hello, good morning. Pa-shoutout lang ma'am watching sa CPU, Central Philippine University, dira kay SG Constantino. SG Rubinas, nagapamati. Thank you so much. Kamusta da, Chip? Oh, nagtawag na graveyard. Graveyard. Yawan man ka, ano, no? Ka-bato sa mga katuyuhon sa mga chef, no? So, saludo, ganyan kita, no? Sa atong siya rin yung mga gwardiya o sa mga security guards sa nagkalain-lain yung mga establishments dari sa Iloilo City and Iloilo Province, mga ka-K5. Mamiyas Asalbon, ngati permigid nag-suporta sa atong dari, no? Sa akong yung program, Ma'am Josephine Florendo Diaz. This time, makuha kita sa update from Pag-asa kay K5 Paul para may baluan nato, no, ang pinakauli nga sitwasyon sa aton sa ringa padahon para at least makapulo pangaman man kamudera. No? For example, may low pressure area o kung padayon katagihapon dere ang ginaapektuhan or apektado sa ining southwest monsoon o kung habagat mga K5. No? Okay, nagligad nga si Mana, madamo-damo no sa mga lugar or mga kabarangayan dari sa Western or sa Western Visayas, no. Okay, ti syempre affected man tong area sang Antique, area sang Guimaras, dari sa Iloilo Province. O kag karabanan gid no ang ginbaha diri sa Iloilo City. Wala kit anaton nga sitwasyon mga ka K5. O kalmado mo man doya ang aton sa ring floodway sa Maybuhang. O pero ang kitaan dari sang pila ka mga residente among problema no. So, mga drainage bala o mga ka K5. This time naka-standby na sa aton sa ring linya, aton sa ring connection sa Pag-asa Iloilo si Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, good morning. Welcome diri sa K5 News FM sa programa Sunday Morning News. Upod mo subong si ka K5 Kim Kaluyo, sir. Mayad niya ka.
17: Yes, ma'am. Mayad niya ka sa talagang tayo palamati sa nga K5 News FM. Yari, pinakuling lang patong parang hantero niya at law. Huli 26, Christmas 26. Sa ato ismong sa nagapikto sa Luzon, kung kostan section sa Visayas. Mga silingang sistema ang bayang sa nga klan kag Antique, karoon niya at law. Patayan mga eksperyensya sa mga galamang nakalangitan, yung mga scattered, yung mga pag-ulan, pag-pangilat na nag-oob, dila sa southwest monsoon. Nabili naman ng bayan sa Western Visayas, particular na sa Iloilo. Magapangibabaw man ang kaysa magalaman tungto magalaman niya kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated yung mga pag-ulan, pagpangilat pa nag-uob, dalas ng localized thunderstorms. Makasarangan niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadalas ng makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Ang tansa itong temperatura na sa 24-31°C. Adlaw nag-butlak, mag-butlak, alas 5.37 karoon niya aga, magatunod alas 6.15 karoon sa hapon. Ikaw man ang pinakauling lakad sa panahon, ito na rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
16: Sige. Thank you so much, Engineer Debra, sa imodering at siyempo sa K5 News FM. Sir, good morning. Mga ka-K5 na batian na ito, no? Aton sa ring Pag-asa Iloilo sa paghatagsang updates sa dari sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati para at least magiyahan mga kamoderado sa inyong mga activities for today, mga ka-K5. This time ko na ito, no? Ang aton sa ring Patrol K5 poll. I-check lang nato na kung may mga road closure as of this time para magiyahan ng aton sa ring mga motorista kay I think may aras ng fun run activity ang aton sa ring I don't know kung ano itong fun run or iagid sa ano. Oh, pero i-check na ito, no? Atong sariga patrol para at least ma-aware nga ti ang atong sariga mga listeners, especially sa mga nagabiyahe subong kung anong mga kinanglan na nilalikawan ng mga ruta o kundalan o mga KK5. Dara sa atong sariga mga security guards naman, no? Sa mga ospital, dara sa Western Visayas Medical Center, sa Mandurriao, kasi dara man sa may adri sa may area sang Haro. O kasi syempre, no, sa mga health workers naton kasi nagapulo-pulaw man na tub-tub sa kaagahon, sa mga nurses, sa mga doktor, sa mga staff sa ospital. This time naka-standby na sa aton siringa linya si KK5 Karen Badilla para sa update, no, kung ano nga mga dalan ang sarado subong kung may mga activities especially fun run mga KK5.
1: K5 News FM Live Report.
16: K5 Karen, good morning. K5 ka, mayang aga. We're establishing our connection sa atong sariling patrol, ang mga aga K5. K5 ka rin! Oh, nagka-utod-utod pa, no? Basta may hina-ina pang signal ya. Sige mga ka-K5, pero buwas nga adlaw, no? Ang ikalima nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mga ka-K5. Pero nahibaloan niyo ba lang mga ka-K5 nga ti ang SONA ni Presidente Marcos ang year 2022, ang ihalabing una nga SONA sang July 25 ang naglawig, no, sang isa ka oras kag 14 minutos o 1 hour and 14 minutes sa mga ka-K5 naton. This time nakaara na. Sige, ka-K5 Karen, good morning.
18: Yung aga si mo kag saton nga mga tagpalamati sa subong medyo mahulo sako-sako ang pila naton ka mga dalanon diri sa syudad sang Iloilo, particular na diri sa may distrito sang Mandurriao K5 Kim, bangod may pila diri, no, ka mga alagyan ang temporaryo nga ginsiraduhan K5 Kim bangod ni sa ginapatigayon nga fun run kadungan ni sa ginaselebrar nga third women's run Philippines Iloilo leg K5 Kim, no, kadungan ni sa women's month K5 Kim. So kalabanan diri nga makitaan naton nga nagapartisiparte is syempre puros babayi K5 Kim. May ara man sang mga lalaki pero ilisipon lang kay ti kalabanan gidya K5 Kim mga babayi. So sa ruta sang ining fun run halin na di sa may SM City South Point, Benigno Aquino Avenue, ang lusot, no, maagi ni sila sa may Esplanade 1, balik ang ruta straight pa Barangay Sambag pagadto sa may Atubang San San Agustin High School kag pabalik naman sa right side sang SM City South point para naman sa ilang finish line K5 Kim, no? So kung maobserbara naton, lipot lang ni ang ruta sang fan run nga ginapatigayon sa Subong K5 Kim. So ang half lane road closure amo ni ang sa right lane sang Sambag intersection Benigno Aquino going na ni pa General Luna Street o kon going pa Infante flyover K5 Kim, no? So ang tanan nga mga salakyan nga mga motorista mahimo ni sila nga makaagi dito ya sa pihak nga lane K5 Kim. Kung halin ka sa may Pavia nga way, dira ka maagi K5 Kim, two-way na ni siya Subong going na sa Infante flyover. Kag kung halin ka man sa Infante flyover, tidira ka man maagi going na pagwa sa syudad sang Iloilo. Kag kung manotice naton K5 Kim, dalagkuan na diri Subong nga mga signages ang makitaan naton, unlike sa nanliligad nga tama gid ka gamay, no? Kag damo na sang mga enforcers naton ang nagabinantay K5 Kim sa kada area sa ginapatigayunan nga fan run para ma ano man pa siguro man bala nga safe ang tanan K5 Kim. Kay kung madumduman sang tinalikdan nga mga fan run may nagluntad ni nga vehicular accident K5 Kim, no? So para hindi ya maliwati todo bantay ang mga enforcers naton kag bastante ang mga signages K5 Kim nga ginpangbutang direya sa Subong sa mga dalanon sa distrito sang Mandurriao K5 Kim. Mm.
16: So probably ka K5 kada mga pila ka kilometers man ang ilas na ning ano no nga dalagan Subong mga 3 or 5 mga dira-dira K5 ka, no?
18: Oh yes, kay ano lang man eh, halin lang man sa may Esplanade 1 pagadto dito sa may Sambag K5 Kim kung hindi ka magsala, no, sa base diri sa nauyatan naton nga ruta sang Infan Run hasta na dito sa may Sambag K5 Kim kag pabalik sa SM sa gihapon. So ano lang nga, lipot lang gid ang ruta nila sa ginapatigayon Subong yang fan run.
16: Mm. So makita naton mas laguan, no, sa mga pictures mo diri K5 ka, mas laguan ang mga signage. O kag may mga police man ra nga naga tawag na, no, may mga naga-assist sa paribot dira sa especially dira sa mga balay ilim na naton ka K5 ka rin naman. Kasi syempre malapit-lapit man dira sa area K5 ka.
18: Yes, kagina dito kita sa may ICC grounds. Ang bisan hindi Sunday K5 Kim, no, kay tikada aga gan nagalibot kita. Damo nga mga kapulisan ta ang naga-standby sa kada dalan K5 Kim at kagina dito sa may ICC grounds. Then ang iban ara dito sa may Bonifacio Drive, ang sa ubos ni sa Forbes Bridge pag ano mo to paglabot mo sa may Capitol may ara pagid sa General Luna may ara sa Isnar may nagabantay pagid nga ano ni katawag nga kapulisan nato naka-standby ni ang mga patrol nila sa higad sang dadanon. Kay kung madumduman nga ti ang sa tinalikdan pa nga mga regional directors K5 Kim kag mga city directors kumbaga Subong mas gin ano pagid nila, no, gin pas mas gin pa stricto pagid nila or mas gin pa sangkad ang police visibility K5 Kim. Kay kung man ma-observe ta sa kada dalanon K5 Kim magluwas sa foot patrol may mga mobile patrol gid nga naka-standby K5 Kim ara gid ang aton nga kapulisan mapa-fly over man mapahigad man sang dalan kag sa mga ano ni sa mga business establishments especially sa mga balay ilimnan may mga kapulisan kita nga nagabantay K5 Kim.
16: Hmm. Kag na notice siya ran aton ka K5 Karen, no, sang tawag na, no, kapin pa sa pag-start man pungko ni Director Tuan yo to medyo naghagan-hagan man, no, pero ka mga kriminalidad ang nagakatabo ng mga stabbing ka K5 Karen kasi syempre kay permi man kataga tulutambay sa patrol especially kung kagabihon. So man notice siya ran aton nga sa mado nag-decline ang amo nga mga mga sahi sang kriminalidad ka K5 Karen.
18: Yes, kag based dere sa data K5 Kim kung hindi ko magsala, no, ang June or July ni K5 Kim mas mayari pa na dihawid ang Western Visayas top 2 sa bugos nga Pilipinas nga may pagnubo sang 8 focus crimes K5 Kim. Umpisa ni sa pagpungko ni RD Tuanyo K5 Kim, no, ang ining record ti amo ni ang ginakuan man sa ari may ari kita di record ang July 10 to July 16 K5 Kim tapto kita sa Western Visayas nga may pagnubo sang krimen no sa base ini sa Philippine National Police Statistics and Reports Division 39% ni K5 Kim ang pagnubo sang 8 focus crimes o kon 14 ang na-record kung ipaanggid sa 23 kakaso nga na-record sa July 3 to July 9 K5 Kim. Kag para sa ihibalo sang aton ng mga kauturan, ng mga tigpalamati, ang ining 8 focus crimes, ginalakipan inisang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, motorcycle vehicle carnapping kag motorcycle carnapping K5 Kim.
16: Kag na madami naman yang ilas ni nga mga programa kahit isin last time no do nagagin launch dira no ang 911 center oh dira sa may area sang Laganes. Para lang madasig kina man makatawag eh, ni mura kanang lan nga magpa-load o ni mura kanang lan sang data o kon tawag na no. Oh, mas madasig subong ang access tungod sa information campaign nila no sa pila ka mga hot lines ka K5 Karen. Sige ka K5 ka, balikan ka namon karon na para sa market report kag sa dugang ni mga balita sa aton sa Ringa Patrol. Thank you so much!
18: Ang ining situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: Sa mga ka-K5 naton, oti kay buwas na no ang State of the Nation address o konsona ni Presidente Marcos Jr. Oti madamo sang expectations man rin no tinagalaom man ang nagkalain-lain nga mga sektor ang mga ka-K5 nga mamensyonar no ang pila ka mga programs pila ka mga issues o kag pila ka mga projects sa ilatag sa ka mga rehiyon. Oti ang aton sa nga ginalaom-lauman man rin sa pila ka mga residente diri sa may area mga ka-K5 sang Western Visayas. Amo ni ang Panay, Guimaras Negros Bridge, ang pila ka mga mega projects no diri sa rehiyon. Mga AKK5. Tag sa aton sa nga mga suki nga tagpalamati. Madumduman niya sa una nga sona ni Presidente Marcos sang year 2022 ang Karawigo no sang iya sini nga sona ang naglabot sang isa ka oras kag 14 minutos o kon 1 hour and 14 minutes as mga ka K5 no sang 2023 sa ikaduhang nga sona ni Presidente Marcos sang July 24 ang naglawig ang iya sini nga sona sang isa ka oras kag 11 minutos o kon 1 hour and 11 minutes sang 2024 na ako ng iya nga ikatatlo nga sona July 22 2024 naglawig sang 1 hour and 22 minutes ang iya sini nga sona longest so far o kon ang pinakamalawig so far niya nga sona no ang iya ikatatlo nga State of the Nation address kag ang sang 2025 ang iya ikaapat nga sona sang July 28 2025 1 hour and 11 minutes no sa mga ka-K5 naton. Kaga kun madumduman sa iya sini labing unang nga sona sang 2022 ang iya sini nang major focuses and topics no amo ang post-pandemic economic recovery, food security and agriculture modernization amo man no ang ining natuhoy sa pagtaas no sang inflation kag presyo sang produktong petrolyo, ang infrastructure pinaagi sa build better more o kunining panatuhoy no sa mga infrastruktura naton, ang pag-digitalize o kun digitalization sang government services, education and learning recovery, health system improvement, renewable energy, fiscal reforms and tax collection, kag peace and order. Sang 2023 naman sa ikaduha niya nga sona, ang iya sini nga gintwa tutukan amo ang economic resilience sa piyak sa mga pagpanghangkat no or global challenges, job creation and investments, ang affordable nga food and agriculture, ang pag-expand sa digital connectivity kay we know no nga may mga projects just like ang pagpahamtang sa mga public wifis mga ka K5 sa mga plaza o sa mga schools kag iban pa nga mga public spaces nato no healthcare reforms ang ginatutukan niya man ni, no, mga namensyonarya sang 2023, amo ang education and literacy, renewable energy and climate action, amo man, no, infrastructure development, tourism recovery, disaster preparedness, and public safety. Sa ikatatlo niya nga sona, ang iyang mga namensyonarya sang 2024, amo ang masgin pabakod nga defense sa stronger defense of Philippine sovereignty sa West Philippine Sea, food security kag manubong presyo sang bugas, water resource management, anti-smuggling and anti-hoarding efforts mga ka K5, amumano renewable energy and power supply. Medyo during that time, no, dudamo man sa mga power interruptions, digital transformation, public transportation, climate resilience and disaster response, healthcare and education improvements, kag infrastructure projects. Sa iya ikaapat nga zona, do amo gining natandaan sa mga pumuluyo o mga ka K5, amo ning na natalakay o kon iya sa nga na mentionar na suguran diri ang ining investigasyon na tuhoy sa mga anomalya sa flood control projects. Sa liin din dito nyo nabatian ang tinaga nga mahiya naman kayo o sa mga involved no, sa flood control anomaly. Lagip na rin, no, pagid ang faster delivery sa government services. Ang 20 pesos per kilo nga rice program nationwide. Ang flood control accountability kag anti-corruption. Agriculture modernization. Poverty reduction and social welfare. Infrastructure accomplishments. Universal healthcare and kidney care. Education and digital learning. Energy security. Justice, public safety. And nagapadayon nga mga pulisa o policies sa West Philippine Sea o kon WPS. Pero subong nga 2026, ano ay hanang aton siring mabatian? Kag kun kamong pamangkuton, ano ang gusto ninyo mabatian gikan sa presidente nga dapat niya tutukan subong sa aton siring pungson mga ka-K5? Oras, 35 minutos, makaligad ang alas 5 sang aga. Good morning, Sir Alberto Norbing Loreno, dira sa Maytalisay City, Negros Occidental. Jonathan de la Peña, dira sa kay Ma'am Suseth Tantoco, nga nagakatulog pa, Ma'am Beth Edar Lilia. Kag sa iban pagin naton dira nga mga suki nga mga tagpalamadi, standby ka mo dira samtang nagapulo pang ape sang prebio coffee ang creamy coffee sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. Ini si ka K5 Kim Kaluyo para sa aton siri nga pagpanumbalik.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Yo!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gidang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
10: Happy kanunay.
12: DTX 500.
10: Masaligan.
12: Epektibo.
10: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrol.
12: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
12: Masaliga.
10: Epektibo.
12: DTX 500.
10: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
12: Yung may D3.
10: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 43 minutos makaligad ang alas 5 sang aga. Mga ka-K5, pati sa buwas ng adlaw, no, sa sona ni Presidente Marcos Jr., mayara no, sa mga nagpabutyag or diri sa Iloilo City kag Iloilo Province ang kahublagan na kontra-korupsyon ang mga patigayon no, sa ila siling pag-programa man diri o kung State of the People's Address o kung SOPA, mga ka-K5. Abod niya nga ipabutyag ang iyas ila sa nidri nga mga luyag man mabatian gikan sa presidente kag kun paano ang ang nangin pagpamuno o kung liderato ni Presidente Marcos. Mga AKK5 humalin sa 2022. Actually, ti aton sa ring kapurisan, preparado naman ang aton sa ring mga ang Philippine National Police, no, across the country, ang mga AKK5, no, kagati

Luntad ang pinakamang kinagamo. And actually, no, all set na ang Philippine National Police sa para sa ining zona. No? Sa diin, yara sa around 20,000 o no? Konvyente mil ka mga kapulisan ang nakahanda na para sa seguridad, no? Mga ka-K5, no? Accordingly, ang Philippine National Police all set na para sa ining ikalimang zona or State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Para sa maabot nga Lunes, Buwas, July 27. No? Yara sa around 20,000 personnel alin sa National Capital Region Police Office kon NCRPO ang iga-deploy agad ipasiguro ang peace and order para sa activity. No? According na rin kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, nga ang initial numbers ang 20,000 personnel ang iga-deploy para sa security sa zona. Lakip na rin mga personnel nga mag ngagikan sa iba niya mga rehiyon, mga KK5, para yang mapatuman no, or magpatuman sa anti-criminality and iban pang mga duties no, sa aton siri nga mga listeners. And of course, sa mga KK5 naton, girabantayan man diri kung mayara balasang possible nga mga cyber threats mga KK5 nga mabaton. No? That is why nga they're looking into it man sa mga digital platforms for mga pagpamahog. Siyempre, banana naton, digital era na kumbaga subong. At actually, ang mga lakip sa mga nabatian naton initially, no? Dari sa kahublagan kontra korupsyon o kon KKK naton, dari nga isa ka militante nga grupo, is that nagalaom sila mga KK5 progressive group, no? Nagalaom sila nga mamensyonar ni Presidente Marcos ang natuhoy sa pagpasaka sa sweldo. Now we know nga ti mayara blas ang gina-regionalize subong, no, ang swelduhanay. It is because we have this Regional Tripartite Wages and Productivity Board, o kon RTWPB. Sa diin, no, nagkalain-lain ang minimum wage mga ka-K5 diri, no, sa kada rehiyon sa Pilipinas. Actually, mas makaluluoy gani ang iba, no? Actually, based man diri sa current daily minimum wage rates para sa private sector mga ka-K5. Ati ang daily minimum wage, no, sa National Capital Region, yara sa 645 pesos, no? Sa Cordillera Administrative Region, yara sa around 505 pesos. Sa Region 1, mga pero nagligad ni dra sa may areas ang NCR, na nagsaka na sila ng mga KK5. No? Sa Region 1, ang ila pa drang minimum wage mga ka-K5 yara sa around 480 pesos to 505 pesos. Yara sa Cagayan Valley, medyo manubo-nubo pa, no? Yara sa around 420 pesos to 440 pesos. Dito sa aton sa Western Visayas, nag-range subong sa around over 500 pesos, no? Damo diri sa nagapanawagan niya tikakson na niyang pag-regionalize ang sweldo. Kaya siyempre, at huwag nga, no, ang cost of living sa nagkalain-lain niya mga probinsya, ang mahal man, no, kung somehow, no, kaulo-angay lang man, especially, no, sa mga commodities o kon balaklon, Sir Jonathan de la Peña, di ba? Para kay Ma'am Joseph Tantoco. O para at least, no, hindi na bala magpangita sang opportunity mga ka-K5 sa Manila o kag iban pa nga mga rehiyon if ate syempre, no, okay man diri ang solduhana. Nagpareho lang man ang mga opportunities kag sweldo, no? Kag according nga diri sa kahublagan kontra korupsyon, kung for example, mapasakaan ang sweldo, tawag na, no, mahatagan man niya sang tawag na mas dako-dako nga purchasing power for families, especially sa mga minimum wage earners. In a way, nga makabalik man sa mga negosyante, kunti syempre, may ikasangkol na sila, mas nagdako-dako ang ilasin nga swelduhana, o ti may ikasarang man sila, kumbaga, nga magbakal, no, sang mga balaklo, no, ti maka, ang ilang nga mga bakla natin sa nga mga local business or owners man, no, o mga ka-K5. And, of course, no, lakip man sa luyang nila, daring nga mahatagan man sang nagakaigo nga igtalupangod, amo ang aton sektor sang agrikultura. Ito madamo pa subong sa aton sari nga mga farmers kag mga fisher folks. Ang ati mayara pa iban nga nagalaom nga ti under level sa mga malayo nga mga lugar o malabot gid sila sang mga bulig. Kasi syempre adamo sa mga nagalabay, no, mga challenges nagalabay nga mga bagyo, mga

0: kaayuan pagidra nga mga calamities mga ka-K5 nagagumba sa ila pa lang nga buhian sa aton subong nga farmers. Ang isa sa mga concern subong is ining African swine fever kon ASF mga ka-K5. At nagliga diyan no may pila ka mga complaints dira sa area sang Gumaras. Do hindi amayara bala sang hindi patas nga pagkandak no sang depopulation. Kulang bala sa pagtaathag man on the end accordingly sa mga concerned agency on otoridad mga ka-K5. Tibalaan man nato, no? Siyempre, mahal man yung magsagod sang baboy. Ano bala ang, tawag na, no? Long-term programs o kung mga sarang nga mahatag sa aton sining nga gobyerno sa mga apektado nga mga hog raisers since there are active cases subong sang African swine fever o dari sa Western Visayas. Lakip man mga ka-K5, no? Ang ginapanawagan nila dari, no? Sa aton sining nga mga suki nga tagpanamati ang may manabat na sa aton sining nga flood control anomalies and issues. Although nga timayara naman sa mga napreso. Pero they believe, or a lot believes nga timayara ay mga laguan pa kumbaga ng mga tabo kon personalidad ang kinanglanon nga manabat no sa sining nga mga nga issue. Actually ang isa sa mga ginamensyonar sang pila ka mga naggaladakpan no sa flood control issues na allegedly ang may kahimuan o kon ang hari-hari kumbaga o sa sining anomalya ining mga kickback pag pagkakuha ano sa mga pila ka porsyento 10% to 20% up until 30% sa pila ka mga budget no sa mga flood control projects amo no si Anay House Speaker Martin Romualdez kun madumduman isa man sa ginmensyonar diri ni Anay Representative Saldico amo ang pangalan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. at amo man siya ang nagpasugod sang sini nga investigasyon. Pero ano na ang update dari? Ano pala ang panindugan dari dugang sang Presidente Sir Jun Ray Valdebarona? Sir Alex Sasabo kag kay Ma'am Aisha Ahmad o dira kay Jessie Hamola Senior dira sa Zone 1 Barantang. This time, makuha kita sa update sa aton siring patrol sa mga balita nga natipon no, ni KK5 Karen Badilla kag sa i-gathering nga market report ang mga KK5. Ma'am Rosemary Agramon sa mga taga-Pasay dira, good morning. O dira kay Ma'am Yasha Salbon dira sa may Botong Uton. Sa mga taga-Negros, no, nagatulotan Auman dari sa aton siring nga pagpangalaga dagapulo pa si Plat sa aton siring nga programa. Beth Edar Lilia kay Saibin. Good morning ka K5 Kim. Nagapamati ako sa tanaga higop sang kape. Kag nagakaon sang tinanok nga saging. Ba, damit ba? Pagpang desal dari sa may banwa sang Carlos Iloilo. Desals ni Gali. Kagaupod. Nga nagapamati ang mga mapintas. Natunog kag mga masanag nga kolor sang Blue Dragon. Mini sound of Team Anaconda. Ba? Mga grupo dira nga mga sound system lovers. This time naka-standby na sa aton siring linya si KK5 Karen para sa natipo niya nga mga balita.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Karen, sa liwat, good morning.
2: K5 Kim, sa mga balita nga natipo naton padayon nga ginapangita sa San Lorenzo Municipal Rescue Unit pagiban pa nga rescuer ang 21 anyos nga lalaki matapos iniya nga nangindulaan no? Or nalumos sa bayon nga sakop sa barangay San Enrique, San Lorenzo, Guimaras. Ang ining victim, ginkilala nga si Rose o kung Rosie Jean Galas, empleyado sa isa ka water refilling station kag residente sang amuman niya nga barangay. Kag based dari sa report K5 team, uli hiini nga nakita ala 1:32 sang hapon sang July 24 sa din naka day off ini siya konta ni K5 team no kag nagpangisda o kun nagpanahid ang term nila K5 team. Upod ang duha sini kaabyan nga sanday alias Ramil kag alias Eric kag samtang nagapayo sa ilang fishing net hinali lang nina lumos ang victim K5 team. Gintinguan pa ni sa duha ka niya kaabyan nga salbaron ining biktima pero bangod din sa mabaskog nga current sa tubig dagat wala nila natigayon nga masalbar ining sigala sa rason nga nagpangayo sila gilayon sa bulig sa mga barangay officials kag nagpatawag sang rescuers K5 team no kag base man sa panaysayon sa duha niya ka mga kaabyan ining sigalas, hindi niya siya kabalumad, langoy. Pero kung magpangisda sila, nag-aasalig lang niya bala sa duha niya ka mga abyan para ya nga makapadulong sa madalom nga porsyon sang baybay kay 5 Kim. Kagsang natabo ang insidente, suno sa ila kay 5 Kim, nagapanubo or nag-low tide ang dagat sang amoy nga tion kay 5 Kim. Titubtub subong, why pa ninakitaan ang victim kag ongoing man ang operation sang aton niya nga mga rescuers kay 5 Kim.
0: Sige, Kaki 5 Karen, thank you so much. Yan ang kolabos na kita sa aton siring at tiyempo sa dugang naton yung mga information. Bantayan no, sa mga masunod naton yung mga balita. Salamat yun, Kaki 5 ka.
2: Ang ining balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patron, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Aton sa nga mga suki nga mga tagpalamati, bantayan na ang masunod nga programa, ang programa Sunday Morning Newscast. Upod ninyo si KK5 Enrico Zurita Jr. kag ang inyo alagad ka K5 Kim Caluyo. Sir Angelo Celeste and Ma'am Jennifer Gumbandrua, June Ray Valdeverona, thank you so much. Pero ayun lang ha, nga magpamati din sa aton sa nga pagpangalagad para sa aton sa nga masunod nga mga programa. After sa Sunday Morning Newscast, ireklamo mo sa K5. Upod subong si KK5 Enrico Zurita Jr. na naka-only no, si KK5 Aaron Refoy. Upod sa technical side sa Master Control, KK5 Paul Adrian Dejada. Sa aton sa nga News Center, KK5 Alira Joy Alvarado Apin. Kag sa aton sa nga Patrol, KK5 Karen Badili. Ako naman ang inyong nakaupod, KK5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Karen, kadamog isang akon hair follow, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nanagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay
9: ang pag-ariya.
10: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
10: Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
13: Klinika Dio Fresh.
12: Available now.
14: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasumpay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
18: Yan ang gapanubo
17: kag kontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
1: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
1: Yung may D3.
9: Mga butika.
1: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
1: Yung may D3.
9: Mga butika.
22: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
23: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
22: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
23: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
0: The President's Report.
23: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
0: The President's Report.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
23: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:06. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapik na, nakadetox ka pa.

0: Mayong aga syudad, God probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bayo Morn or Conditec sa Morning Newscast. Sa edisyon Hulyo 26 to 2026.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Taga ko naman si K5 Enrico Tupa Surita Jr. Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang DTX 500 with Ampalaya leaves kag disugard sugar cane extract para sa may mga diabetes hindi makatulog kung kagabiyon kag para makalikaw sa cancer, mag DTX 500 the superior antioxidant. Kakaroon sa aton sining nga top story of the day.
2: The story of the day.
0: Labor sector, may lima ka labor issues nga luyag masambit ni PBBM sa iya zona.
2: The story of the day.
0: At sa itong karoon yung mga headlines, una kita sa balita lokal, MPIW magpatigayon sang emergency restoration sa dalang naging kiyad sa barangay na Vice Manduriao.
1: Sa duga nga balita lokal, ginabakal nga karnes ang baboy sa merkado safe sa gihapon.
0: Sa balita regional, teenage pregnancy kapigidon lakip sa marasod sang malnutrition sa antike.
1: Kag sa aton K5 Network News, online bomb threat suspect arestado.
0: Sa balita nasyonal, PNP ginatag nga wala sang nationwide gun ban sa ikalimang suna sa Lunes.
1: PBBM wala sang plano nga magpa-loyalty check sa militar sa piyak sang ginapahayag nga pagpamahog batok sa iya.
0: Sa balita international, Saudi Arabia naglunsar sang airstrike batok sa Houthis.
1: Sa balita sa negosyo, dako nga oil price hike lauman sa masunod nga simana.
0: Balita sa patag sang hinampang, LeBron James magasulod na sa Philadelphia 76ers.
1: Sa balita sa showbiz, sa Vilma Santos wala nagadali nga hatagan sang National Artist Award.
0: Sa balita extra special, lalaki sa China ginpeke ang kaugalingon nga haya gud maglikaw sa konsekwensya sa pag-drive nga hubog. Alasays 9, nabatian ang aton sa mga headlines kagkaroon sa madetal na sa ato mga balita. Una kita sa top story of the day.
2: The story of the day.
0: Sa ato sa top story of the day, naglaom ang grupo nga partido manggagawa ng mabatian kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang lima ka madalag ko ng labor policies kag labor issues sa iya kalimang State of the Nation address o konsuna. Suno kay Partido Manggagawa Chairman kag anay Representative Rini Magtubo, iluyag nila tutukan ni Pangulong Marcos ang pagtaas ang unemployment kag paglapnag sang contractualization. Ikaduwa ang pagtaas ang presyo sang balaklon kag hindi makalagas ang sweldo sa mamamugon na binaw ama nagbato lamang sa madubo nga sweldo. Ikatatlo amo ang pagsabat sang presidente sa dako nga antad sa tunga sa minimum wage kag pagtaas ang cost of living allowance sa bugo sa pungsod. Ikaapat amo ang wala gihapon masulbar nga iskandalo nga nagapalibot sa mga flood control kag iban pang mga public infrastructure project nga lubos man yung nakapekto sa mga pigado. Ikalima amo ang kapigduhon sa nagkalain nga sektor bangod ginapahayag nga kaangay nga lipatanan sila sang gobyerno. Suno sa ila sa apat katuig sa pagpungko ni Presidente Marcos, wala pa nabatsagan sa mga mamugon nga Pilipino ang pag-ayo sang ila kaimtangan kag kaangay nga lipatan sang administrasyon ang sektor sang mamumugon.
2: Balitang lokal.
0: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sang Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Magapatigayon sang emergency restoration ang Metro Pacific Iloilo Water o kanang MPIW sa dalan ging kiyod sa barangay na Vice Manduriao. Sunod sa management sang MPIW gilayon nga iga-restore ang manasamit na dalang kasunod sa mareklamo sa motoristang nagalabay sa mga lugar. Samtang ipahayag man sa mga inigang nagahatag ang pamunuan sang MPIW sang update kada semana sa kapitan sang mga barangay. Naibuluan niya ipalabot sa mga residente sa mga reklamo sa K5 News FM Iloilo bangod sa masobra 20 ang kinihad ng mga semento. Kagyara si isa katapak ang kalaparon kagkumag-ulan nagatugas ang pagbaha. Ang pagkiyad sa mga dalan himuon kuntaning alagyan sang tubo padulong sa mga panimalay apang tubtub sa karon wala pa ini mahimo.
1: Lokal gin pasiguro sang Municipal Agriculture Office o kon Maus sang San Dionisio Iloilo nga safe sa gihapon ang pagbakal sang karne sang baboy sa mga merkado bisan may kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa duha ka mga barangay sa Banwa. Suno pa kay Marivic Abiar sang Municipal Agriculture Office sang San Dionisio iya gin pahayag nga may tatlo na ka kumpirmado nga kaso sang ASF sa Banwa. Sa diyan duha sini ang naghalin sa barangay Siempre Viva kag isa naman sa barangay Mandanlog. Ginpayag pa ni Abiar sang katapusan sang Mayo ginpates ang baboy matapos nila nga naobserbahan nga may nagapakita nga mga sentomes sang Balatian. Sang July 15 nagabot ang resulta sang laboratory kag dito na confirm nga positibo sa ASF ang mga baboy. Gilayon man nga nagpatigayon sang disinfection sa mga apektado nga backyard hog farms kag gilayon nga ginlubong ang mga baboy. Bangod sini gilayon nga nagpatawag sang meeting ang local government unit kon LG sang San Dionisio upod sa 29 ka mga punong barangay agud ipahibalo ang sitwasyon kag mapabaskog ang biosecurity measures kag border control. Nagapangabay naman ang nasambit nga opisina sa mga hog raisers nga permi bantayan ang ilang nga mga baboy kag sundon ang mga biosecurity measures agud malikawan ang paglaptas sang ASF. Nahibaloan nga ginpaidalom sa red zone ang Balasan, Carles kag San Dionisio ini ang base sa pinakauli nga data sang provincial government sang Iloilo nga amo ang pinakamataas nga alert level kontra sa ASF.
0: Sa piyak nga bahin magapasaka sang kaso ang Iloilo City Police sa Station 10 batok sa nagtugas sa kadagamo sa barangay San Rafael Mandurriao alas 4 sang kagahon Hulyo 25 2026. Sunod kay Police Captain na Lester Oliveros ang officer in charge sang ICPS 10. Kaso nga alarm and scandal ipasaka sa mga naggamo. Base sa investigasyon sa tunga sang grupo sa mga rider kag pamatan-on ang nag-inaway. Ang nobya sa isa ka minor may ex nga rider idulong kuntaning babayi pero nagsilos ang iya bagong nga nobyo rason sang kinagamo. Nagatubangay sila sa Iloilo City Police Station 10 kag nagpabutyag nga indi na sa magpasaka sang kaso sa isa kag isa.
1: Sa dugang nga balita lokal, pilason ng isa ka minor de edad sang ginbuno sa Zone 1B sa Barangay San Juan Molo, Iloilo City. Pasado alas 4 sang hapon, July 25, ang biktima amo si Alias Toto, 15 anyos sa sang San Juan Molo. Kag ang suspect naman amo si Alias JB, minor de edad kag residente sang Barangay Kalaparan, Arevalo. Suro pa kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 4. Nagsunluganay ang duha ka minor de edad tubtob nag-inaway sa diin. Nag-intra na ang iban nga mga kabataan. Sang magtalikod kag magpauli na kuntani si Toto, ginburo siya ni JB sang ginunting kag nakibiyasan sa likod. Yara na sa ospital ang biktima kag padayon nga ginabulong. Sa karon, padayon man nga ginapangita sang kapulisan ang nasambit nga sospetsado.
0: Sa dugang pagdaton nga balita lokal, arestado mag-live-in partner sa kinkasang drug buyback operation sa Campus Suerte, Barangay Bonifacio, Arevalo. Kahapon sang hapon, Hulyo 25, 2026. Suno kay Police Major Paul Vincent Pendon, ang station commander sa Iloilo Police Station 6. Nabakla na marestado sa isa ka plastic sachet sa Gripatian, Cebu gamit ang 1,000 pesos ka buy-bust money. Narecover dugang tatlo ka mga plastic sang Cebu, buy-bust money, cellphone kag iban pa. Ang tanan nga Cebu nga narecover nagabugat sang 4 ka gramos kag nagabalor sang 20,700 pesos nga market value. Nagdangat sa alos tatlo ka semana monitoring sa mga arestado, tubtob ng tigayon ang operasyon. Ang babae amo ang nagsalo sang illegal nga aktibidad sang anay niya livid nga napatay sa sulod sang carcel nga may kasong illegal nga droga. Dugang pang suspect nga lalaki kahimbo niya sa illegal nga aktibidad. Lunsa nga panginwala mag-live-in partner sa illegal nga aktibidad. Yara na karon sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 6 ang duha ka mga arestado.
1: Samtang arestado naman ang isa ka miyembro sang LGBTQ+ community sa ginkasang a drug by bus operation sa Barangay Bulilao, Mandoriao, Iloilo City sining karon lang. Ginkilala ang subject nga si Amos si alias LJ, 32 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Nabakla ng subject sang isa ka plastic sachet sang Gilapatian, Cebu gamit ang isa ka 1,000 ka peso nga by bus money. Na recover dugang sa iyang 3 pagid ka plastic sachet sang Cebu kag tanan ang nagabugat sang 4 ka gramo. Kagyara sa 27,200 pesos ang market value. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa arestado.
0: Sa piyak nga bahin, na-recover na sang tag-iya ang ila Honda Click nga motorsiklo nga gintaban sa isa kalalaki pasado alas 10 kay nasaw kahapon sang aga. Sabado, Hulyo 25, sila mismo nga balay sa barangay 02 Sara, Iloilo. Inaging kumpirmar ni Jenny De La Cruz, ang asawa sa tag-iya sa motorsiklo nga si Junry De Los Santos. Kinkilala naman ang suspect na si JP Cordero. Suno kay De La Cruz, pinagi sa pag-backtrack sa ang CCTV footage. Kag sa pagbiduligay sa Sara Municipal Police Station, kag San Dionisio Municipal Police Station, natigay madakpan ang suspect sa banwa sang San Dionisio. Samtang ipasalamatan man sa pamilya si Jonathan Arakan, ang supervisor sang desk marketing, nga isa sa nakakita sa motorsiklo sa barangay Siyempre Vira, San Dionisio, kada nakabulig sa madasig na pag-recover sini. Madumdumang sang bayo, 26 sining tuig. Nadakpan man si Cordero kung sa diin gintaban sini ang motorsiklo sa isa ka delivery rider sa barangay De Vera Sara, Iloilo, nga may unod nga parcel. Sa piyak nga bahing, gipahayag ni Police Major John Salvador Bello, ang officer in charge sang Sara Municipal Police Station, nga uli nila nakita ang suspect sa banwa sang Concepcion hasta nakalabot sa San Dionisio sa diin ginaligan naglibot-libot ang suspect. Sa karon, nagpabilin si Cordero sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station para sa gakaigo nga disposisyon sang iya kaso.
1: Sa piyak nga bahin, padayon nga ginapangita sang San Lorenzo Municipal Rescue Unit kag iban pa nga mga responders sang 21 anyos nga lalaki matapos nang indulaan sa baybayon nga sakop sang Barangay San Enrique, San Lorenzo, Guimaras. Ang biktima ang ginkilala nga si Rose Jim Galas, empleyado sang isa ka water refilling station kag residente sang among nga barangay. Base sa report, ulihi ini nga nakita alauna 32 sang hapon sang July 24 sa diin naka-off duty ini kag nagapangisda o kung nagapanahi upod ang duwa sini ka Abianya Sunday alias Ramil kag alias Erika samtang nagakayos ang ila fishing net. Hinali langan na lumos ang biktima, gintingwaan sang duwa sini ka Abianya masalbar siya apang bangod sa mabaskog nga daludo sang tubig dagat. Wala na tigayon nga masalbar si Galas. Gilayon ni nagpangayo sang bulig ang duwa ka Abian ni Galas sa mga barangay officials kag nagpatawag sang rescuers. Nahibaluan nga si Galas ang indi makahibalo nga maglangoy sa riin, nagasalig lang ini sa duwa niya kaupod kung magpangisda.
0: Alas 6:19, nabatihan madetalye sa balita lokal. Kagaroon sa ilo ato madetalye sa ato sininga regional news.
2: Balitang regional.
0: Ang ato sininga balitang regional na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto yung healthy, inom ka musang Mighty C. Teenage pregnancy kagkapigduhon, lakip sa marason sang malnutrisyon sa probinsya kang Antique. Si Family Palanog, may kampiyon nga report.
3: Ginpahayag ni Ms. Irene Dulduco, Health Education and Promotion Officer Tukang Antique Provincial Health Office sa KAPHO, nga lakip sa mga rason kang malnutrisyon sa probinsya ang teenage pregnancy kag kapigaduhon. Suno kay Dulduco, nga kalabanan sa resulta kang teenage pregnancy amo ang low birth weight baby, bangod hindi pa handa ang lawas kang nanay nga magbusong, kag ang ginakaon kang pira ka mga teenager ang hindi man healthy. Sa kapigaduhon naman, ginhambal ni Dulduco nga hindi matugro kang nanay ang nagakaigo nga nutrisyon o kung pagkaon, bangod man nga wara ti kwarta nga pambakal. Dugang na pa nga bisan na abisuhan rin ang nanay nga preparahan kang balanse nga pagkaon ng bata, kag kun pigado ang pangabuhi, wara gid ti may butang sa lamesa. Naanget kadya padayon ang kampanya kag intervensyon kang APHO, agad malikawan ang malnutrisyon sa probinsya. Mamanaan nga nagapabilin nga nagapanguna ang mga kabataan sa probinsya kang Antique sa mga putot o konstanting kag maniwang o kon wasting sa Western Visayas kang 2025. Balita regional halin sa probinsya kang Antique. K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
1: Sa piyak nga bahin sa aton sa ring K5 Network News, suspect sa online bomb threat arestado sa Nueva Ecija, Eileen Cuevas Sanchez sa report.
4: Arestado ang isang 18-anyos na lalaki na umano'y nasa likod ng serye ng online bomb threat na nagtatarget sa ilang pampubliko at pribadong paaralan sa San Ildefonso, Bulacan. Ayon sa Police Regional Office 3, nahuli ang suspect dakong alas 6:29 ng gabi noong Hulyo 21 sa barangay Hilera, Jaen, Nueva Ecija. Matapos ang magkasanib na operasyon ng San Ildefonso Municipal Police Station, Talavera Municipal Police Station at Jaen Municipal Police Station. Nagsimula ang manhunt matapos matuklasan noong Hunyo 20 at 21 ang mga bomb threat na ipinost online na nagdulot ng pangamba sa mga estudyante, magulang, guro at school officials. Na-recover mula sa suspect ang isang cellphone na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Isa sa ilalim ito sa technical at forensic examination. Nakaharap ang suspect sa kasong paglabag sa anti-bomb joke law, revised penal code at cybercrime prevention act. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jess Mendez, hindi biro ang bomb threat at seryosong tinatrato ng pulisya ang bawat banta. Nagbabala rin siyang mananagot sa batas ang sinumang gagamit ng teknolohiya upang maghasik ng takot sa mga paaralan at komunidad. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Alasay sa 23 sa Batial Madetali sa ato siya K5 Network News. Kakaroon sa Madetali na sa aton Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
5: Balitang Nasyonal.
0: Ang mga Balita Nasyonal ng inyo batian na dulong sa isang klinika D3 Bio. The antiviral, kag antibacterial specialist. Ginatog sa Philippine National Police o PNP nga wala sa nationwide gun ban sa ikalimang State of the Nation address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. buwas nga adlaw, Hulyo 27. Sa gipagwang apahayag sa PNP, gipagnwala sa niya ang naglapta online na tuoy sa nationwide gun ban. Suno sa ila, wala sang isyu nga anuman nga direktiba ang PNP para sa nasambit nga aktibidad. Subuman gapatuman ang mga luntad nga kasuguan, lokal nga ordinansa kag security protocol para diri. Bilang parte sang security preparation sa zona, makaangkon sang restriction sa pagdala sang pusil kag ibang pagigma deadly weapon sa magintalana nga security areas. Ginganya taman sang PNP ang publiko nga mag-rely lamang sa mga official nga communication channels kag likawan ang pag-share sang hindi verifikado nga post nga may magtuga sang pagsalangsag sang publiko.
1: Sa dugal nga balita nasyonal, nagapanawagan ng Philippine National Police o PNP sa mga organizers ang rally nga amligan ng ilalinyada pinagi sa pagtapna sa mga manugsulsol nga mahimo manggamo sa malinong nga demonstrasyon kadungan sa ikalimang State of the Nation address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Hindi ang kasunod sang pag-approve sang rally permit sang tatlo ka grupo sa kalabaon sang Commonwealth Avenue. Suno pa kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Wala sang matino nga organizer sang rally ang magplano nga himuon nga magamo ang ila demonstrasyon kag ibutang sa peligro ang kabuhi isang ila mga kaubdanan. Dugang pa siya katungdanan sang tanan nga siguruhon nga malinong ang mga legal nga pagtililipo nalin sa pagsugod tubtob matapos ang rally.
0: Sa dugang pagkatapos nga balita nasyonal, nagapabilin ang pagsalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines sa piyak sa pagkaulamid sa pilaka masuldado sa ginapahayag plano nga pagpatay sa iya. Ini ang gipatod sa Malacanang matapos ipahayag ni National Bureau of Investigation o kon NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial nga kalakip sa mga persons of interest. Ang pilaka may uniform personnel kaupod ang pilaka miyembro sang Vice Presidential Security Group. Suno kay pala sa press officer Claire Castro, wala pa sa nakita nga rason ang presidente agud magpatigayon sang loyalty check bangon ibaluan man sini gihapon kun sino ang masaligan.
1: Sa dugang balita national, ginmando ni, ni Department of National Defense kan DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagpasangkad pa sang sakop sang Direct Commission Program agon makainganyo sang mas madamo nga qualified nga Filipino professionals. Inikadungan sang kagustuhan sang ahensya nga makadihon sang mas flexible, technologically capable kag isa ka multidisciplinary military force base sa direktiba sang Tiglicom sa Armed Forces of the Philippines kan AFP. Ginapabaskog sini ang recruitment and commissioning sa mga qualified nga mga Advanced Reserve Officers kon Officers Training Corps kon ROTC graduates.
0: Alas 6:26, nabatian mga detalye sa Balita Nasyonal. Kakaroon sa ilo ato mga detalye sa Balita International.
2: Balita International. International.
0: Ang mga Balita International nga inyo mabatian, ginadulong sa inusang klinika detox sa beauty soap para sa mga miss maputi sing panit kag batok sa mga skin diseases. Magamit kita sang detox sa beauty soap sa aton panibin, panghamoy kag pagpaligo. Naglunsar ang Saudi Arabia sang airstrike batok sa Houthi rebels sa may port city sang Hodeida sa Yemen kag kaingod ng mga isla. Kasunod din sang anunsyo sang grupo ng maritime blockade kag atake sa mga barko sang Saudi. Sang Sabado sang aga gin report sang media sang Houthis nga nagtuga ang missile strike sang Yemen sang sunog sa Saudi city sang Jizan. Samtang ipahayag sang US military nga gipalukpan kag na-disable nila ang isa ka tanker ship sa Gulf of Oman nga nagtuyo mapalagyuhan ang US sa blockade sa Iranian ports. Ang barko nga ginatake sang US ay ikaduha nga commercial ship nga na-disable humalin sang liwat sini nga gipatuman ang blockade sa una nga bahin sang Hunyo.
1: Sa dugang nga balita sa luwas sang pungsod, masobra 200,000 katawo ang pilit nga gin-evacuate matapos ang malapnagon nga wildfire nga nag-igo sa southwest nga bahin sang France nga naglabot sa pila ka mga lugar sa Espanya. Suro sa mga otoridad sang France, masobra 141,000 ka mga residente kag turista ang ginbakwit gikan sa mga rehiyon sang Gironde kag Landay. Kalakip sa mga pinakaapektado nga lugar ang peninsula sang Caffrey, konsriin napilitan nga magpalagyo ang mga tawo gamit ang bangka kag sarakyan bangod sa madasig nga pagpalapit sang kalayo kag tuman kadamol nga aso bangod sa tuman ka baskog nga sang hangin kag heat wave madasig nga naglapta ang kalayo sa mga lugar kag campsite amuman mga komunidad.
0: Alas 6:28 nabatian ang detalye sa Balita International kag karon sa ilo ato detalye sa balita sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ang balita sa patag sang negosyo, ginadulong sa inyong Extend Food Supplement for Men para sa pangmatagalang laban. Isa naman ka dako nga saka sa presyo sang produktong petrolyo ang ginaluman niya magasugata sa mga motorista sa masunod nga semana. Basis sa Mean of Plat Singapore, kag foreign exchange sa averages sa nakaligad nga 4 ka adlaw, ginablubanta sang industry sources nga magasaka ang presyo sang diesel sang 6 pesos tub-tub, 6 pesos kag 50 centimos kada litro. Samtang ang gasolina ginablubanta magasaka sang 5 ka pesos kag 50 centimos tub-tub, 6 pesos kada litro. Iganunsyo sa mga kumpanya sang langis sa Lunes o Konbuas ka adlaw ang price adjustment kay gibatuman ini sa adlaw sang Martes o kon sa maabot sini nga Hulyo 28. Alas 6:29 nabatian ang mga detalye sa balita sa negosyo. Kakaroon na sa ilo naton ang mga detalye sa balita sa patag sang sports.
2: Balita sports.
0: Ang balita sa patag sang sports sa ginadulong sa inyo sang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Opisyal na ginanunsyo ni LeBron James na magasaylo na siya sa Philadelphia 76ers matapos ang malawig kag controversial nga free agency decision. Sa edad yung 41 anyos, magapirma siya sang duha ka tuig nga kontratang nagabalor sang 8 ka milyon nga US dollar. Kamay katuyuan nga buligan ang Sixers nga tapuson ang masobra 4 na kadekada nga kauhaw sa kampyonato. Sunod kay James, ininaw ang iya ulihing desisyon kagluyag niya nga tapuson ang karera. Pinaagi sa pagatag sa panibag-o nga titulo sa team. Ang anay superstar sang Los Angeles Lakers ang nagdesisyon nga padayuno ang pagampang matapos ang seryoso nga pagpaminsar nga magaritero. Ang desisyon ni James ang naghatag sang bag-o nga paglaom sa mga fans sang Philadelphia kag nagpamatuod nga bisan sa iya ka 24 na nga season, nagapabilin siya sa gyapon nga isa sa pinakamakusog nga puwersa sa National Basketball Association. Alas 6:31 na batian naman detalye sa balita sa patag sang sports kagkaron sa detalye na sa atos nga balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: Kag sa aton balita sa showbiz, wala na ginapaminsar sang veterana nga aktres kag Batangas Governor nga si Vilma Santos ang paghatag sa iya sa National Artist Award. Ginpayag si rin nga ganatugyan sa kapalaran bangod maangkon niya ang nasamit niya pagkilala kun para gininis sa iya. Dugang pa niya kakun hindi man siya ang mapilian bilang National Artist. Igapadayon si Ria ang ila kabuhi kun siriin may plano man siya nga magbalik sa pelikula nga mahimo-himoon sa mga masunod nga mga tinuig.
0: Alas 6:32, nabatian ang detalye sa balita sa patag sang entertainment. Kakaroon sa laton ang aton sa detalye sa balita extra special.
2: Balita extra special.
5: Balita extra special.
0: Ang aton sa ating balita extra special, ginadulong sa inyo sang MyTC. Mga kaki-5, isa kalalaki sa China ang nadakpan nga drive nga hubog. Ang nagkumbinser siya pamilya nga buligan siya nga pikion ang iya kuglingon niya kamatayon. Ang rason, agod makalikaw sa legal consequences ang iya nahimo nga sala. Suno sa Hunan Police, nadakpan nga nagamaniho nga hubog ang lalaki nga nagapilyedo si kunsa diin magluwas nga hubog wala pa inisang lisensya. Naibloan nga inilang ang una nga tion nga nadakpan si C nga nagamaniho nga wala sang lisensya kag hubog pa kabangdanan nga sang ini ang makapiansa ginkumbinser niya ang iya pamilya nga pikion ang iya kamatayon kag subuman ang ihaya agud magpalagyo nga wala sa kabalak-an nga pangitaon siya sa mga pulis. Apang nagsala sila sa pagpati, bangod siya ng tabo, naghimo sa imbisigasyon ang kapulisan, angot sa iya kamatayon. Natukiban niya peke ang tanan, bangod sa mga sirkomstansya, nga nagpamatuod niya wala na patay si C, kaya nagiwat sila sa manhunt operation, kahit makaligan ang pilakabulan, ini siya ang nadakpan, kagilayon niya ginsintensyan, nga mabilanggo sang 5 kabulan, kag 20 mil nga yuan nga pinalidad. Ikaw ni Kao K5 Kim, mahimo mo ni?
1: Ako, mga problema, ginatubang, wala ginapalagyuhan.
0: Oo. Ang problema, sana ako ng emotion nga problema, ang emotion naman nga, itsura.
1: Pero
0: face
1: sa...
0: your problem, but your problem is your face.
1: Pero sa... Dari sa K5, wala sang may problema sa itsura.
0: Oh, why problema sa itsura? Sa dito may problema.
1: Sa ulo.
0: Pero dili sa ato niya, isang hydrocephalus. Kamalo ka naman, hydrocephalus?
1: Hangin nun sa ulo, no? Na.
0: Dako ulo, ah.
1: Dako ulo. Literal ka, dako ulo.
0: Oh,
1: pero aman, by the way, ka, Dabalita, happy birthday kay K5 Warren.
0: Sa amon sining station manager kay K5 Warren French. Happy birthday. Diba, tiko ko na may panyapon to karon?
1: Oo. Ti, baga ni K5 Paul, amalya, bisan temprano po ko no duty. Ang extension mo.
0: para makapanyapon na, no? Kay Sir Warren, da. Good morning, good ka sa iya sa pamilya. Pero kabudlay ni K5 ba, Kim, kapikiyon mo, no? Pero may... sa totoo dyan dito sa China, pero dito sa ato na yan, may natabo mo dito sa may pungsod Pilipinas.
1: Sa una, may natabo na dito ka K5 Rick. If I could remember, I think na-feature sa KMJS. Ato lang, I don't know kung in-peke, pero Arab lang yung nahahaya na siya. Pero natingala ang mga tao, nati-ara siya, galiya, buhi siya.
0: Buhi
1: galiya.
0: Siya, no?
1: Oo.
0: Ang iban binasalaan ka K5 game mo. Nga, amo lang rason, pero kung dirisato, nung kita reported, nga daw hungod mo blang na pikiyo ng imo kamatayon, kaya kung kay sabi, ginalagasin nito kung may mga insurance, no? Dako ang kwaon mo, kalitibo kay tibuhi kaw, may mga trahedya kung kaysa, may malunod ng mga barko, doon sa pelikula talang kang sa mga nobela ni mga pasahan sa una.
1: Laban-laban.
0: Oo. Ang kwanda ang istorya ng cast away, sila kanin nagadala na. Pero kwan man na eh, record-breaking pelikula.
1: Ano na siya, no? Filipino movie?
0: English.
1: English.
0: Castaway.
1: Castaway.
0: Actually, doon na nalulunod ang barko nila. Doon nakasampay siya sa isa ka isla, nangabuhi to siya. Pila ka tuig, nanginburang uso ni siya. Pero sa ulihin, kwan siya na-rescue K-5 Kim.
1: Doon nakita ko na sa Facebook. Mga short siya. Clips lang.
0: Pero pagbalik, may kwan na. May bana ng iyo sining asawa. Kaya tiabi nila, patay niya sa K-5 Kim. Pero ang iba nga pagpiki, ay umay ang piki, K-5 Kim, doon naman mo itong nag-collapse sa pagkasinan nga building. Pagkasinan o Pampanga. No? May nagpiki the time, nag-indakop siya kay Hambalya, isa to siya kuno sa kwangal, hindi kailito ng pataya, nagpiki siya nga, isa to siya sa mga natabunan na nakasurvive dito. Kaya tayo mga nakasurvive dito, doon may bulig lang nga kwaon. Naging piki. Yes, isa ko to sa mga nakasurvive. Doon sa nag-collapse to lang nga building. Pero sang gincheck sa kapulisan naton, why gali sang kwan, sang dito siya, naging mo evil istorya para makabaton. Asal ni Ma'am Laura sumagaysay siya si Tom Hanks na. Namin na sa movie ang Cast Away. No? Mga tubo.
1: Tanawon ko na dayon karon mo.
0: Wala mo mga movie ni Dutbo Tubo tamon Ma'am Laura sa mga isay.
1: Oo, di ba sa mga chimpo mo na, hindi ko ako nakarelate.
0: Agakalipat man ta, pero si Tom Hanks, no? Balata naman ang kalidad ni Tom Hanks na may pelikula yung record-breaking ni siya. So, masubo na nga istorya eh. Ang iya to kahampang, ano to daw ginimuhimo, yan lang daw bola. Nakadaw mo ng kalingawan niya, tapos kadaadlaw, nagakurit siya kaki, 5 games sa mga batobla. Kasamtang kalipas ang mga inadlaw, ginamarkahan niya ang paglipas sa adlaw. Kung pila na siya kaadlaw, pila na siya kasimana, pila na siya kabulan, pila na siya katuig.
1: Actually, namin ako, for example, mayara kabala sa mga survival nga mga skills man ka K5 Enrico. Kung kaysa gasulod mo sa paminsaron da mo, what if, di ba, sa una, parang minalagambal, maanaw, mga amo na nga mga senaryo ka K5 Enrico. Pero kung kulang kaya sa experience, kung kulang ka sa skills, no, hindi ka kasalbar. Diba na gani, usually sa mga pelikula, kung doon mga nagkakatabo man na dumadugay-dugay sila sa kadagatan, ngayon yung mga isda nila, bisan hilaw, ka doon mo mo para makasurvive. Ka K5 Rick, mayara gani before, doon na feature man na sa English documentary, nga even ka rin upod nila ka K5 Enrico, doon nang yun, Carnival. O sila ka K5 Rico, or no, Carnivus, aga K5 Enrico. No?
0: Sa mga teleserye, may ara kung kaisang may madisgrasya pagkatapos nakuhan siya na amnesia K5 Kim. No? Na hindi siya kabalok kung sinuon na siya. Tiyan mo na, hindi kabalik sa pamilya. Pero yan ang true to life story man na. Kaya tinudamo kita na kuhan na sa una, lantaw nga movie, no? Nga na-disgrasya, abis sa pamilya, patay siya. Pero nakuhan siya na amnesia, that's why nga may nakasagup si iya, hindi siya kabalo kung ano nga ngalan, kagtagadiin siya. Pero sa ulit, nagabalik man niya panguna-una, pero naigur doon sa pelikula lagi. Si Lizard Bini, hermano, damo igapike, kinginto sa isa klibo.
1: Damo rin sa mga merkado mo, iban mga modus nila pagpang-scam, K5 Rick.
0: Kay Ma'am Imchi, hermano, mayung aga kag pa-shoutout ko no kay Sir Jetro Gabiazon, kay Rinanti Galvez, kay Boss Junio 14, kay Boss 23, Gabi ba? Kay Boss Ralph Corpus, kay sa magwardya kuno sa ano na?
1: WIT.
0: Nagamonitor gito K5 Kim.
1: Adlaw-adlaw na sila nagapamati sa ano ilan ng entrance blaka K5 Enrico. Dari na tagan radyo dana kay K5 Aron na mo.
0: Gamonitor sila sa aton.
1: By the way, ti Buas ka K5 Break, damo sa nagabantay, no? Sa ang ikarima nga State of the Nation address, no? Ni Presidente Marcos Jr. Pero so far sa imo ka K5 Break, ano ang natandaan mo gid nga mga issues and concerns or mga programs ni Presidente Marcos?
0: Madumduman ko lang yang kwan siyang ligad eh. Doon nagtutok to ang flood control controversy K5 Kim. At siyang ligad yung sona nga ti manabat ang dapat manabat. Sining flood control controversy.
1: Ti kay Subong gani, doon na dalaman siya no sa ining issue nga iya ginumpisahan or ang ginaya pa yung investigaran niya ka K5 Break. Ti kung madumduman, kati si Saldico nalawagan niya si Marcos mo nga siya ko no yang kumbaga utok-utok mastermind.
0: Opo, sila sang pakiisa yung si anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Te actually damo din sa mga expectations para pumuluyo naton kay Kay Enrico nga ti kabay pa nga malawagan niya no. Kay even diri sa Western Visayas ang mga mega projects naton wala no, just like sa Panay Guimaras Negros Bridge, ang ining mga expressway pa Capiz, kay Kay Enrico kag iban pa no nga mga projects nga ti makabulig sa mga pumuluyo naton.
0: Pero do pila na kasona do ay nalawagan ang Panay Negros sa Panay Guimaras Negros sa Bridge sa Kay Enrico Kim.
1: Oh, tiya mo na gina, no? Tiya, kakadamungon man daan sa mga projects sa Pilipinas, sa K5 Enrico. Pero we hope ang ating ma-materialize. Pero actually, ti, may mga nag-contra, may mga, of course, no, nag-push for that ka K5 Rick, no? Ti, by the way, no, nag-pamati man dara sa itong si Ma'am Laura Sumagaysay, kag sa pamilya man haay, dara, no? Ang reklamo nila ba dara sa may nabais, man dara ako ka K5 Rick, nagligan, no? Itong kinihads dalan sa Metro Pacific Iloilo Water, no? Dara sa may nabais. Mandurayao. Pero nagpasalig man rin oh, ang MPIW ng ating mga patigayon sila by this weekend sang pagkot-kot dira sang sa pag-clean up ladra sa drainage nila. Kaya ang mga kinihadan tigin tampukan sang balas usually kung mag-ulan kadiretso sa drainage gabara.
0: Mga kinihadan eh, basta mag-gato pa ang ulan sudlang din sa tubig.
1: Amugid no. Kaya actually tiambal man dira sang MPIW this weekend sila mapatigayon dira sang pagtinlo ganun kay dumadumduman niya sang Biyernes, wala no, nagulan-ulan, halin sa Webes ang Webes nga adlaw, naginbaha gina sila kay Five Rick no, nga ambagan nila dira ni Kapatong, Kapalihan nga over the past 10 years, wala sila ginabaha, pero umpisa nga gin kihadan nirang idadalan madugin kiha do.
0: Di ba si tumalang nga kwan ang tubig kay Five Kim nga dumiritso sa mga drainage ti dira nagagi sa mga kinihad, tinapos sila sa nga kwan nga lugar.
1: Ang balasalin sa kinihad, yung diretsyo sa drainage.
0: Oh, di basikon na may mga couple na itong drainage kay Five Game.
1: Di ganyan ko no, doha sa stuhod ang balasa ano mo sa ilang nga drainage mo.
0: Di o, di mabudlay na mag-ilig ng tubig, kaya mo na nagapugong no, ang mga baras, nga hindi masarangan lang nga dalun sang tubig. So, nagabara, no, nagasagang tubig sa mga drainage. That's why nga, ang pilasin ka mga barangay, kagdra sa mga barangay na bais, no, barangay na bais to no?
1: Oh, nabais.
0: Nabais? Yes. Laban-laban, baisin sila?
1: Oo, oh, baisin. Oh. Pero nagambal din ang MPIW. Ga-update man ko sila kada semana kay Cap. Pero dira sa end naman yan sa mga opisyales. Nga tiambal nila, ti kulang bala sa update, sa pag-inform. Dira sa mga pumuro yun. Actually, damo man ang mga concerns. Dari sa Iloilo City, mga napabayaan, bala nila ng mga dalan, kaya kay Five Rakes, ang MPIW. Pero we hope, no, na natin ma-address din, no, sa ang nasambit niya nga opisina. Kay delikado sa mga motorista, no, even dira sa may Sambag area, sa may CPU area, dira sa may Haro.
0: So nag-update si Ma'am Antonina Manaay, sina okay na nabutangan nila sang plate ang mga buho kay Five Kim. So na-address na no sang MPIW. Walang guro dapat i-check man nila, maniobrahan nila kung may update kay base Blackon ang kinasweldohan na nila daw ay mga ga-ubra black kay Five Kim daw patarasa kun nga ubra.
1: Tinami so, man akong kaisa ka kay Five Rick ang arab lang. May ano bla, open man sila kung gina-post naton sa social media, sa mga katapos ang media. Pero pa isa, mag-atribukahaw sila. Kasi siyempre, may pressure bala on their end, kay Five Enrico.
0: Sige. So may agaman kay Sir Jenry Seaman, dira, sa may bayan sang Zaraga, kay Ma'am Bit Idar Lilia, dira, sa may barangay Maspasan, sa may Banuwa sa Kalinog, kay Sir Arturo Lilia, na Rigdien Dagbatsoy, kay Gloomy Ma'am Beth, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, may daiging aga, kay Sir Christopher Sabiliano Talento. Good morning kay Sir JC James Galvillas sa kapag-epitin ng DTX 500 kag, or DTX Coffee Mix. Mga 500 DTX Coffee Mix na ang kapag-epitin ni Sir JC James Galvillas kag nakaluto naman sang batsoy. Bago grabe, mablubog na siyang kagahon ha. Kag kay Ma'am Laura Sumagaysay, good morning kay Ma'am Hina Hihino Sumagaysay. Good morning kay Ma'am Rosemary Agramon sa may Banuwasan niya Banate. Good morning kay Sir Danny Labrador, kay Sir Benny Hermano, kaga sumuman kay Ma'am Aisha Ahmad. Good morning.

0: nga paggabalita. Kaagam yung tumak K5 ang kapag-usan nga pagbalita ng idulong sa usang DTX 500 Morning Newscast. Sunday edition, Hulyo 26 to 2026. Upod sa inyo mga tagbalita K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
1: Kaga ko naman ang inyo alaga, dinisi ka K5, Kim Montano Caluyo.
0: Para sa kampiyon ng serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, ang kampiyon ng istasyon,
1: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga buti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
5: Malakas, mga butika.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Ara mismo!
7: DDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihit!
7: Masami ginauhaw!
8: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga langaw! Ari nakapaborito mo!

0: Buy sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman from Man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga butika. D3 Bio. Health news. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akon ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akon dilargo. Naggamay ang akon nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. You my Visio. Visio. You my D3.
9: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
10: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
11: May mga barikada, mm-hmm, pa na.
10: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
3: D3 Bio.
12: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Pamakal, sumagmuti ka.
10: Imagine trillion, hmm, cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
11: Oh.
10: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka, mm, D3 Bio.
11: Daw import gali ni Dok.
10: Oh, import siya.
11: Yeah. Mag-import kaya.
10: Your second immune system.
13: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuag innate immune system, nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
10: nga ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
13: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa B cells, T cells, kaga kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
10: Ang rin, D3 Bio import immune system.
13: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
10: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
13: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
9: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para indi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
13: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses indi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
10: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
13: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living, kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
10: kagaw. Oh,
13: paborito.
10: Labi na akong plakaong katamis.
13: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
10: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis, kag nagputi, gid akong nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may Physio.
16: Physio.
13: Yung may D3.
16: D3 Bio.
13: With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
13: Yung may D3.
16: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
13: D3 Bio.
19: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
13: Yung may D3.
16: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
3: Mga butika.
16: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
16: DTX 500.
3: Masaligan.
16: Epic.
3: Tibo.
16: DTX 500.
4: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
8: Iloilo
4: 88.7.
14: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 7:06. Ini nga oras sa dulong si usang Clinical Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: Sila yan, tugay na ka ba? Oon kami, wala pagyapon.
20: Pero why sa amon niya, kaya di, imbes ka muligan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain.
21: Ito, gay na ganyan nga, wala pa na kayong dala na muntin. Doon na, may nalang imo, taramdan para mauslan.
22: Ini na ang tion ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
23: Ireklamo mo sa K5.
22: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis sa gobyerno, ginatapakan ng mga kinamatarong suntag sa mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sa patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda kag diskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa
23: Ireklamo mo sa K5.
22: Balita kag reklamo.
23: Ireklamo mo sa K5.

0: Isa ka mananayak kag mabrubugnaw nga aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nag-abi-abi kag panamyaw sa atong mga K5 diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka makabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sang aton sini nga pagwaragwag sa mga monitor sila tagsa sa ka mga radyo. Kag nagatutok sa aton sini nga Facebook Live sa mga K5 naton sa bilog sini nga Western Visayas, sa bilog sini nga Pungsod Pilipinas, sa aton sini Mailunggo nga ma OFW, sa di man nga bahin sang kalibutan. Ano man nga oras da sa inyo tanan, isagig ka maing oras sa inyo tanan-tanan sa di man nga bahin sang kalibutan. Welcome sa aton sini nga pagpangalagad. Sa ireklamo mo sa K5, kita ang temporaryo nga magatalos anay sa inyo sa ning regro anchorman kay K5 Aaron Refoyo. Ako naman inyo lagad, K5 Enrico Tupas Surita Jr. Direkta sa adlaw sa ning Domingo, sa 26 sa bulan sang Hulyo, ika-apat kagtapusan ng Domingo. Sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026. Kada siligid sa pagsipad-sipad sa mainadlaw sa aton kalendaryo. Daw sang san ulan nagsunod ta sa bulan sang Hulyo. Ilisipo na lang mga lima lang kaadlaw na bilin. Kahit magasulod na kita sa ikawalo sining nga bulan, ang bulan sang Agosto nga suno sa aton mga katigulangan, bulan sang Tigkiriwe. Amo gimana nga basta bulan sang Agosto, bulan sang Tigkiriwi, ha? Amo na ambal naton bisan may kaya sang obra, daw tanan nga bulan ga kiwi. Ang kintawag ng bulan sang Agosto Tigkiriwi, no? Ano da time mga tawo ga kiwi sa kapigaduhon. Igaw mo gid nga mabatsaga naton. Sa ato sa nga pagpangalagad, iga-check na ito ko report ni K5 AG Cordova. Kay may reklamo naman, ipalabot rin sa may K5 News FM Iloilo. Mayara naman sa dalan draw. Ginalumutan, basta ganing isa ka lugar, ginalumutan. Bot sa lingon sina, ang tubig da, no, tumandok. Wala mo way gahalin, no, tagadira ang tubig. Amo na, nga ginalumutan ang dalan dira. Si Botchalingon problemado nga wala nag-subside ang tubig da. Diba sa tubig, wala. Sa nag-subside, ang problema siya na the drainage system. Amo na, ambal nila may drainage wise ang sistema. Nagligad, naka-experience naman ang pila na ton kamadala nun. Dari sa may surad, siyang Iloilo sa pagtaas ng tubig. Diyos wali ang palibot sa La Paz Plaza, dira sa may La Paz Public Market, dira sa may Altachera, sa may area sang Tough North, sa may area sang Kalubihan. Amo ni nga mga barangay, basta gani magtupa ang madamol sin nga ulan. Diyos wali nagasaka, ini may porsyon man dito sa may barangay Suok Arevalo. Kag sa may Altachera to. Amo na sang unaya, grabing baligyanay sa mga balay sa Altachera, kaya nga ha? Subdivision, pero kung magtupad ang mabasko nga ulan, grabe ang pagsaka sang tubig baha. Domingo, sumo nakasimba ng tanan. Basta Domingo, it's a family day. Kataga na itong importansya nga itong siyang pamilya. Pero ti kitaya, karon pa, kahit may mga duty pa kita. Karon sa hapon, kag sa gabi. Ay, usually, basta Domingo, gani, amog ni ang mga day off. Inog pahuway, kag inog simba, kag inog lagaw. Ati ka namin matanik maglagaw po pamilya mo. O galing, kayo ang problema. Sana, ang kuruoton sa bulsa. Ay, doon kapigado, gitsubong sa pagpangabuhi, no? Dugangan, pagitsubong nga magamahal naman ang presyosang gatong. Basta gatong na gani magsaka, tanan sina, nagasunod. May domino effect sa ambal nila. Sana nagasaka, magluwas lang sa nibuluan kung way gasaka, nga sa langgid sa hawa. Nga kung kaisa ginapanaog mo, namo lang way gasaka, pero tanan nga butang di kag balaklo nagasaka, hasta nga aton sa nga servisyon nagasaka, ang aton sa nga purchasing power nagasaka, nga aton sa inflation mga serbisyo na ginabaydan nato nagasaka. Daw dako naman ang igasaka sa masunod sa nga semana sa Martes ng adlaw sa mga pagbag-o sa aton sa nga presyo sang gatong kinablubanta yara sa size pesos tub-tub size pesos kag 50 sentimos naman ang igasaka sa presyo sang diesel kag mga 5 ka pesos kag 5 pesos kag 50 sentimos naman ang igasaka sa presyo sang gasolina. Amo ni ambal hug tanay naman paha kadya. Pigado ng pangabuhi, dugangan pagin. Di basta gani nga kapigadon, istoryahan ta, nagasaka ning pilas ning ka mga petty crimes. Amo ni gani kadamo sa mga kaso, subong sang ransakanay, na kinawatay sa aton panimalay, bawalong halong gigita, ilabigid ko mabrubog na nga tos nga tiyempo, kanami itulog, pasipagbugtaw, blay nukay ng mga gamit nyo, ang inyo sinda mga baligyaan, mga tiyangge, ay tungod sa kapigaduhon. Amo na uraligmat kita. Alam mo yung mga tao yung hindi pwede waay ka pang budlay. Hindi black pamalhas. Hindi black kasakripisyo. Ang ilay ginamantayan. Gin pang budlay yan sa iban. Kahit para sila mo ning mapos nga pamaagi. Nagatupa subong ang ulan sa palibot sang syudad sang Iloilo. Iga-check na dugay-dugay ang atos ng connection sa atos ng K5 News Patrol o pod kay K5 Karen Badilla. Pero nahon tang connection naton sa aton sining pag-asa. Ining si Bagyo Quiapo nakagwa na sa aton sining par. Pero grabe man ang ginbilin nga halit ni Bagyo Quiapo, no? Bisan di kita apektado sa sining nasambit sining bagyo, pero ang pagpabaskog, pagpa-enhance na sa aton sining hagin na bagat na eksperensyaan tayo labi ng gindiri sa may syudad. Kahit pila pagig kamakabanuanan sa probinsya sa Iloilo, kag anatamaan diri, amogid ang probinsya kantike, may mga dala noon the time, no? Nga hindi magyan. May mga na-stranded nga mga salakyan. Dinigani sa aton sanay sa may syudad, sa may area sang lapas, no? May mga salakyan sang ligad nga, hindi nakapenetrate tungod sa kadalumon sang tubig. Nga gintuga sa sing mga pagtupa sang ulan. Ano may pekto pa bala si Bagyo Quiapo, although at isagwa na sa aton nga par? Sa piyak na lima kaupod na aton, koneksyon na aton sa aton nga pag-asa, upod kay Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayong aga!
1: Yes sir, may aga sa karangitag pala matinsan na T5 News FM. Yari pinakauling nga nakatang panahon, karoon nga adlaw, Hulyo 26, 2026. Sa aton sponsor, nag-apikto sa Luzon, kagwasan section sang Visayas. Mga sininga sistema ang bahay sa Aklan kaya Gatike, karoon nga daw, para yan maka-experience sa magalumang niya kalangitan. May mga scattered ng mga pag-ulan, pagpangilat pa ng globe dalas ng southwest monsoon. Nabili naman niya bahay sa Western Visayas, particular na siya sa Iloilo, maka-experience ang mag-iisa magalumang tapto magalumang niya kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpangilat pa ng globe dalas ng localized thunderstorms. May natubdob makasarangan naman niya hangin, maghali na nabagat na nakatungdan para bagat na, magadalas ang makaray tubdob makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Ang tansa itong temperatura, nasa 24, tubdob 31 degrees centigrado. Ang adlaw nagbutla kalas 5.37 kinasang aga, magatunod alas 6.15 karon sa hapon.
0: Angel Depra?
1: Yes, sir.
0: Sir, subong nga aga, ibang sa nga area, sa may syudad, naka-experience sa nga pagtupa sang ulan, pero ibang palupanaliti lang gid. Apektado gyapon kita sang hangin habagat?
1: Ang habagat naton sir, apektado sa karon ang bahin sa Aklan kay Antique, pero dili sa aton na ang Iloilo is a localized thunderstorm.
0: I see. So initanan mga localized thunderstorm, no? Kagka wa naman ni pikto ya si Kwan eh. Kasi sa guwa na sang par naton, wa naman gid pa enhance ning hangin habagat sa pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas.
1: Ay sir, tama sir, na malayo na ini sir na kapadulo na sa bahin sang China.
0: Magluwas ni sir, wala naman kita sa ibang pagkaginamonitor sa sulod kagwa sang par naton nga mga weather disturbances naton. Kaya makita naton sa aton sining nga radar din, may mga natingob naman nga mga ano ni mga panganod daw sa gwa sang par naton nga nagaputi sining sir Depra.
1: As of now sir, wala pa naman kita minin sa radar nga na weather disturbance, possible maging isa kapag.
0: Okay, so sa masunod sining may nadlaw, may mo mangin mayong atos nga tiyempo, pero may mga tinion kung kaysang nagatupa ang ulan tungod sa localized thunderstorm.
1: Yes sir, generally fair weather kita, no? Magluwas lang sa mga isolated yung mga po.
0: Okay, with this information, your Charlie Depra, salamat kay kagliwat mayong aga, God bless na sa pag-asa Iloilo.
1: Welcome sir, mayong aga sa liwat.
0: Alas 7:17. Salamat kini sa connection naton sa atos nga pag-asa. Ang interview naton sa atos nga pag-asa na dulong sa usang The Power Trio. Kintingob ni nga Detex sa 500, the superior antioxidant. Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. Kagsuman D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Inita naman di kalidahan ka produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet ah. Kag subo man, subo maburubog na o tiyempo ka namin magpuro pangapi. Dapat healthy nga kapi ha. Detex coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag available man ba kay Tita Rina Mapa sa may di ka may kalanaan ang Detex coffee mix. Good morning kay Tita Rina da. Namin man yum-yum, Tita Rina. Kag subo man sa iya mga kabataan ka nagabulig da. Naluto para maka, kung kita makahigo pa. Asang sa buruso nga sabaw sang isda. Dapat healthy food da. Dapat mga food supplement na makatag sa inyong depensa sa ato si ngay kayong lawas. Mabakal sa mga klinika outlet, diri sa may syudad. Ang klinika outlet yara sa Dalan I. Lopez, sa tupad sa St. Robert's International College, sa may bayin sa may banwa sa may agaw. Klinika outlet na itong barangay Baybay Norte, sa tupad sa MCR Agriventure, sa may syudad sa Pase, barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may banwa sa Kalinog, ang klinika outlet yara sa Coastmart Kalinog. Nag-available naman ang aton sining mga clinical products dira sa may Quinto Distrito, sa may Banwasang Sara, RGM Building, Barangay Apulista, sa may Banwasang Sara, ang aton sining clinical outlet. Kapag ning mga clinical products, pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kaya mabakal man sa nagpanguna mong butika, pharmacy sa inyo sining nga lugar. Alas 7:19, i-check tahanay na ito ang palibot sang syudad. Upod kay K5 Karen Badilla. Subong aga, magipatigayo naman niya fun run. Grabe ang fun run rin sa tondo kada simana, kada weekend. Either Sabado o kung Domingo, may fun run. Amo na dapat nga ipaibalo kita no? Para sa mga motorista na may fun run para nga hindi kita magsala-salabla sa diversion. Nagmalikawan tagid ang disgrasya no? Sa aton sining nga palibot. Good morning kay Hinixis Agnes, kay Ma'am Beth Hidar Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa barangay Maspasan sa Banwa sa Kalinog. Pamatsoy na kamuda kang panglumi ah. Sa buruso man nga batsoy kag lumi ni Ma'am Beth Hidar Lilia kag Sir Arturo Lilia. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Ma'am Maristel Baro Kasiple sa may barangay Balabago Haro. Kaya dahil ginyaga da. Kagasubo man kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning. Happy Sunday gi sa tanan. Alas 7:20 sa aton sunig pagpangalagad kay John Ray Valdivarona. Nagamonitor na sa Ibanuwasang Dingle. Kagsumuman kay Ma'am Angelo de Monteverde. Isaman kamayad ayad nga aga. Alas 7:21. Iga-check na itong palibot sang syudad sa Iloilo para sa pinakulisin ni na sitwasyon sang syudad para sa Kampiyon Report ni K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM Kampiyon Report.
0: K5 Karen, mayong aga.
3: K5 Rick, mayong aga sa imo kag sa aton nga mga kauturan, may pila diri no ka mga porsyon sa syudad sang Iloilo ang subong ang pag-ulan.
0: Damol
3: K5 Rick kay may porsyon na sa diversion road nga nagadanaw. Kita mo na ang, di ba, may, ano ni kaya tawag, di ba tatlo na dakalane, K5 Rick?
0: Apat.
3: Apat, ang isa going pa Molo Infante flyover, ang isa pagwa sa syudad.
0: Mm-hmm.
3: Then may ara na isang kitid lang na bala K5 Rick.
0: Service road.
3: Service road K5 Enrico, nagadanaw na da subong, tikong magpadasig ka na sa imong dalagan, ma-fountain kid.
0: Dili sa aton K5 Polga ulan, daw hindi ko mabatsagan nga nag-ulan sa aton now. Basa ka gani. Oh, kaya kung kaisa kung mag-ulan di sa aton, batsagan tamang kiti gal na gatik lang ang top na K5 garen mo. So kung makita na aton, sa ginsel mga video, dalong di man tubig, no?
3: Oo, dalong K5 Rick.
0: Do sobrang sa buko-buko ay.
3: Yes, correct. Lapang sa buko-buko. Pero sa porsyon naman niya, kung maglampas ka na gani sa may Halandon ni flyover, paubos ni sa may ano bala, Iloilo City Police Office,
0: uh-oh,
3: medyo mala ang dalan, kag medyo nagasidlak ang daan.
0: Adlaw! Ayun! Ay, naano man ang sitwasyon ka at kung sa nga panyimpo, no? Kung kaysa daw ka, lain mang ulo.
3: Pero may porsyon porsyon naman diri sa Haro, especially sa may Tabok Suba, Pakintin Salas, nga bas kogman ang pagbubo kay 5 Enrico sa pag-ulan.
0: Pala mo kay sa tikundi na matimingan ang damol galom la kay 5 Karen. Subot sa lingon, hindi ta laptop subong aton kawaan nga madamol ang galom. May pinilian lang ed.
3: Oo, kay sa aton diri nga observation kay 5 Rick. May part nga makita naton ang kahawaan ta nga kulay asul, baw asul.
0: Oo, pero may portion nga maitom.
3: Oo, nga itom gid. Diri sa may Mandoriao, medyo mahulog galumon gid kay 5 Rick no pag uwing dito sa may Sunset Boulevard.
0: Mm-mm.
3: Then diri sa may part man diri sa Haro nga magalumon man kay 5 Rick.
0: Tinatapos ng fun run da kay ina pagpadulong ng station, may fun run da we don't pala ko nakalabot da sa area sang area da sang SM City kay dolab uta ginano din ali kay halin din sa gina sa may sambag kay 5 Karen mo.
3: Oh, ang ano ni ang opisa ni sang ilang na fan run diri gina di sa SM City.
0: Okay.
3: Hasta sa sambag pabalik sa SM City liwat kay 5 Enrico.
0: So why na dito pagadto sa may doctors?
3: Wala na, hasta lang gid sila sa may Esplanade 1.
0: Oh, okay, kay na pagabot ada sa may Ungka, diri kita nag left turn nag two-way na ang pakadto sa may pabiya nga area kay 5 Karen.
3: Yes.
0: Oo, kay ginsirado ang dalan pakadto sa may area pa doctors da, pa area pa mulo nga
3: yes.
0: Na portion, no? Ano oras tapos ang ginadol city siguro?
3: Yes, kay 5 Rick, kay paglabay tas ang sinilang gid, why na tapos na no, pero may mga ang mga cone ni bala, ara sa gihapon kag mga signage, pero pwede na ya maagyan ang dalan kay 5 Rick. Bali one way na lang ang dalan no naton kay 5 Enrico.
0: Oh, abon na dapat nga aware kita sa sining mga gidapatigayon nga fun run labay gid ang kwanbla ang location ara sa diversion road da kay 5 Karen. Na parang malikawan tag diskrasya, okay lang kung adlaw kay ti makita mo mo. Na pero kung kagahon nagsugod alas 4, umpisa nang ginasirado ni kung kisa tag alas 3 mo at top alas 4 sa kagahon, a prior nga magumpisa ining fun run. So kung kaisa delikado basta dulom, nga way kay black balok kay 5 Karen.
3: Yes, correct kay 5 Rick, pero ang kagina mga dalaguan na ni nga mga signages ang makitaan naton unlike to sa Danigad nga do medyo kagamay git tapos ang full force ang aton nga mga enforcers dere sa pagbantay sa kada area kay 5 Enrico may naga-assist gid sa mga motorista naton kung diin pwede makaagi kung diin pwede makaliko kag kung diin nga dalan ang hindi pwede agyan kay 5 Rick.
0: Oo, selling ni Sir Ricky man ay gani san dapat ko nang fun run pati kayo noon sa Sunset Boulevard, no? Hindi na isuryahan na subong eh. No? Kay kung sa diversion, abi daw damo dang mga salakyan na galabay. Kaga of course, the busy street na dyan, Dasig Papadlagan. Pero ang concern, abi kung dito sa Sunset Boulevard, daw lipot naging K5 ka rin. No? Daw pila naging ka kilometer, kung mga 20 kilometers ng imus na ginintrahan. So kung isa ka pang labot din sa may bayan sang diversion, no? Pero kay nakita na to, very kuana, systematic ang ining yes. Pagplastar ni Lucky 5 Karen sang mga cone, no, ining orange cone sa tunga sang dalan kay pertik damo daw lininyahan nila. Kon hindi ka gruhubog kag ara sa pamintsaro mo do hindi ka man guro magtalang.
3: Hindi
0: sa pagplastar kay 5 Karen.
3: Kaya isa pa, damo, kita nga mga enforcers, magluwas na may mga kapulisan, kita nga nag-a-assist gid kay 5 Rick. Kagina, gani, ang
0: may patrol car eh.
3: Oo, may patrol car. Kagina, pang alas 4, imidyas ang kagahon, paglibot na kay 5 Rick, mahulo sako-sako na ang mga dalano nato, especially dito sa Mandoriao nga area, kay 5 Rick. Damo, mga salakyan, may mga jeep, kagti, syempre, may mga kauturan, kita nga daan, nga halin man sa night out kay 5 Rick.
0: We don't to lang kay Kaina, nakita naton ang kalabanan na join Kaina ni sa fun run, mga babae kay 5 Karen.
3: Yes, kay ano ni siya, iya ni ka, ano yung tawag, ang women's, mayari kita di risang hawit kay 5 Rick.
0: Tingala ko man nga kung kutuway niya laki na.
3: May nakitaan kita, pero pilang nahot lang gid. Pero kalabanan, gid ya mga babae, kay ano ni siya, third women's run, PH Iloilo Leg. Daw may kantanan ni siya sa Women's Month kay 5 Rick.
0: Ah, okay. So, para gimana sa mga kabayanan.
3: Babay,
0: okay,
3: yes.
0: Kina. Dito palin sa Sambag, pakadto dira sa may Tough North, kidira ko nagliko. K5 kita ko. Sino doon ang saling babae? Doon ay kinalaki. Galit kayo, eh. Parang iba niya sa mga kababae nanta. Pero, iba ang grupo kasi nahuya na lang mag-join kayo sila niya. Basa ko lang itong lalaki.
3: Di, iya mo nang... Ang ibang guro, ti, ba, sinahagadan ka, girlfriend, oh, oh. Or mga, kung kay sinoder, kay Five Ray, kay may makitaan man kita, mga pilang nahot lang gid nga boys.
0: Oo, oh, pero may mga lalaki man, ah. Usually, abi, ang damo, ginabantayan ki ina, ang mga, kwan, mga corner, gid nga mga dalanta, oh, oh. Sa may tough north, no? Kaya ginapalusot man nila, ang mga salakyan, kung makitaan nila, nga, waay naman sang runner, black na malayo, mag K5 ka rin?
3: Sir? Oo, yes, K5 Rick.
0: Oo, sige. So, muna, no, tapos na. Kag, kwan lang ha, sa mga motorista ta, uro aligmat kita kung mga kaagahon sang Sabado, kaagahon sang Domingo. No, kay usually na daw nangin capital city and then syudad sa mga fun run K5 Garen mo do.
3: Yes.
0: Umpisa sa bulan sang Hunyo, hasta Subong, do kada semana, gid. Do sa nagligad kapon, may ara pagid mo?
3: Oo, no, fun run
0: kapon? Kasi nagligad sini nga Domingo, dumiyara man iya ka kay UP.
3: Oo.
0: Oo, damo subong sang fun run, no? Sa diri sa may syudad. Amo na nga, sa amo na nga mga inadlaw, dapat talong-halong kita para makalikaw ko itong disgrasya, no?
3: Oo.
0: Go ahead.
3: I-check nila ang Facebook page sang ICTTMU, ICTTMO, Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, kay dira kay Five Rake, nag-post na da sila sa mga event diriya sa aton sa syudad sa Iloilo, especially kung ang event ginapatigayon sa dalanon kay Five Rake. Parehas ni sa kagahapon, ang ining fun run, nag-post ni sila kahapon kay Five Rake. Kaya ti, kumbaga, reminders, blower traffic advisory sa tada naton ng mga kauturan nga ti, dira sa porsyon sang diversion road o sa ron paraya sa fun run nga ginhiwat sini nga kaagahon kay Five Rick.
0: Pero mas namin, kini ko ang posting everyday, blang mga 1 week kay Five Karen, para makitaan kada adlaw sa pagbukas nila nga may ara mo.
3: Yes.
0: Iba nabi, kon 1 day lang, diba si blang hindi ka bukas, kaya hindi nila kitaan?
3: Kag ano gini ang sa aton sa media sa K5 tay kita naga-post lang kita sina sa mga traffic advisory mo na ka dapat ano lang ang check no sa mga kultura naton especially sa mga motorista basta Saturday kag Sunday check gid nila ang mga Facebook page sa mga concerned agencies K5 Rick no para ti mangin aware man sila kung diin ang pwede agyan kag hindi pwede agyan K5 Rick kay may iban nga daan nga nagasala eh nga ano bla sa mga dalanon especially
0: Ti iba na base alin sa ilimnan pareho sa ligad ng duwa to ka motorsiklo nagbungguan na kay ang isa to ya ka driver nakainom na tumban to gani no galing kay gimpasigi pa nila palakat to sang mga traffic enforcer tanga ko lang tawon tani pagkatumbay to ay nilang ipanugutan na to nga maka biyahe liwat kay five car kita na tamak delikado mo
3: yes
0: o ko lang tawon mo may lapses man to mga traffic enforcer ta kay nakita nila nga natumba na ining motor tungod nga ang driver hubog pero why man nagpasa why ni nga driver nagsigi pero dapat nawidan to nila kay tamak delikado hindi pa labos punta da bungguana sa ka motor
3: amo gani ano to da sig pa to ang pagpadalaga nila kay Five Rick
0: oh ti usually na abi kagahon ka Sabado kagahon ka Domingo ati maagahan ka na ihalin sa ilibnan kay Five Karen
3: oo
0: ti why ka sa emotion nga insaktong paminsaron nakainom ikaw ti pagkabalo mo da nga linggo-linggo ulo mo okay na kon na bilog na diversion kiti klapag dalan no 4 lane ang kada kwan kada pakadto kag pabalik 8 tanan ka kaling ti pwede ka daya kabisan ka isi-isi pero kung isa diskrasya ka ti magtulay naging sugot anay ka muda ni bugo anay ka mo kay Five Karen
3: yes correct kay Five Enrico tiyan mo na ang reminders man no sa mga autoridad ta, especially sa ano bala sa traffic enforcement unit kag sa traffic management office nga ano lang ma-check sa mga pages kay tidira na pang post ang mga events sa mga dalanon diriya sa syudad sang Iloilo kag ano na basta gani Saturday kag Sunday ti i-expect
0: Wala aligmat kid ah.
3: Oo. Kay may panran gid.
0: Oo, kay tiang orange cone nga gidabutang sto nga bisan motor ni da siglaga mo ni ka sagang kay
3: yes,
0: garin.
3: Correct gid.
0: pinang tumbala ni kon maagyan ta much more pagi ko mga four wheel vehicle lang dala mo. Bisan dala sa on ni pila pa ni ka kuanda ibuta mo kay 5 ba karin di kasagang sa Dasig dagang sa Lakyan. Tiyamo na ngalgulag na tuloy kawang ginang diskasya, no? Nami ka ni isubong kay Damo Fun Run para sa ang tawag rulgulikin naman si kayong lawas kay 5 karin, no?
3: Yes, yes, correct. Kay 5 Enrico Damo, nasa mga nag-join subong sa Fun Run. Ibrika ay pasyali mga kababaihan bala, yung mga kilala, kaya pagkali nga ako diin to yung mga may fun run activities, mao nag-join din sila yung K5 Enrico.
0: Oo, at least makapabuhin-buhin sa imo sa ding ako na, nga pagkadakuon, K5 ka rin kagti healthy ka.
3: Grabe, kasakit man to sa time nga kadakuon.
0: Eh, doon nag-gamay ka naman. Ha? Doon nag-gamay ka naman.
3: Ah, tadi, no?
0: Ah, nagbalik naman?
3: Oo.
0: Naka-recover na?
3: Oo, mama, ano naman taguro? Ay, mamita, ano naman taguro way?
0: Importante kung ga-dako man ang tigipusuon.
3: Ay, ano na?
0: Oo, amo na, dapat na ga-dako man tigipusuon mo. Oo.
3: Ah, okay.
0: Oo, mangita ka man para daw ga-kuan ga... ga kumag ginawa ang imutang puso ang tibok-tibok.
3: Yeah,
0: pano kid be. Oo, do in love la. Kung in love kayo, magkakundog-kundog, di ba?
3: Ha?
0: Gakundog-kundog yung heart mo kung in love ka, no?
3: Gasakit siyan, kuya.
0: Ate, lang imo ya, gutom na imo. Oo, gutom na. Sige, salamat K5. Kagawalan pa sa bang?
3: Sa buong diri kita sa may barangay, Bituon. Medyo gabay lang at talit.
0: Oh, sige. Salamat K5 ka.
3: Ang ining balita or ang ining situation na report ang ginadulong sa inyo sa Clinica DTX Coffee Mix sa Alternative Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Malcoy Espeja, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Salamat kay K5 Karen Badilla. May mga portion din sa may syudad sa Iloilo. Nagatupa pero hambal sa pag-asa mga localized thunderstorm. O sa lingon, why mga dugay ah. Pero may mga portion kita nga manubo, dugangan pagkik kumagtaob pagkita. At ilaman-laman pilakdala nun dire, taas naman tubig baha. Dugay ni masolusyonan na. Doon may aramat kita sa comprehensive drainage plan. Doon hasta lang tanis papel ah. Sakto, do wala ako. Do ka yung problema. Tapos lapas. Do ka pila magani. Pila ka ma-drainage ta. Tao, ginakayo. Nga mo mangyapon, hao. Di nang problema, sana. Kung mag-amo, sana, why pa ni matumod? Kundi gid ang problema, sana. Kahit may mga drainage kita nga ginapang unclog. Tao, ginabuka iban. Ginakayo. Pero kung kayo sabi, kung nagamay ang alagyan sang tubig, yan ang expectaron mo, hindi kasarang eh. No, sa kumagtupa ang kadambulon, no, sang ulan, no, mga kakifay. So, lalikmat lang kita kung magdamol ang ulan, isa pati chimpon naman siyang tig-ululan. Adan kita sa rainy season. That's why, aligmat kita kay iban sa nga portion ganito sa may area to sa kalubihan. Basta ganito sa taga kwanduhan ng tubig. Ilabigid sa mga kilid sa creek na ton, kasubaan, maguro aligmat. Alas 7.36, sa ato siya pagpangalagad. Iga-check na ton report ni K5 AG Cordova. Ang ipalabot sa nga reklamo dili sa K5 News FM Iloilo. Good morning kay Efraim Duran. Kay Ma'am Winnie Frida Sarmiento, si Ma'am Laura Sabagaysay, aran akong sa Hong Kong, nahining si Bagyo Quiapo. Ah, kwan sila ba? Tropical, T8? Daw, taas, sabi dito ang ilas niya nga kwan eh. Nga daw level sa Bagyo, na bla? Sa ato niya, hasta sa super typhoon, no? Tag sa daw, signal number 4 ko, kaysa may aran kita nga term, no? Signal number 5. Halong dyan ma'am, kay Ma'am Laura sa Magaysay, doon sa may Hong Kong. Of course, kay Ma'am Bing Space J. Good morning man. Halong kay Ma'am Mamilay Montaño Palinsya, good morning. Kay sa Red Alinsyaga, dira sa may Barangay Lanet, sa may distrito Sangaro. Kag subuman kay Ma'am Angelo de Monteverde, dira kuno sa Villana, extension San Pedro Haro, nagaulan man. Dira sa station, nagatupa man ang ulan ah. Alas 7:37 kasi Ricky man ay sina Kaluoy man naman sa Lakyan, no? Nagbayad na sila road tax. Amo gani, no? So depende ini kay ginahulat na lang ni kung anong desisyon nasang City Council kung anong mga fun run bawala na dira sa ibaing sang diversion road. Alas 7:38 ating reklamong ipalabote sa K5 mo. May dalan doon sa sinikway man eh sa distrito sang Lapos nga ginalumutan na itong dalan nila. Diba sa ginalumutan ng balaton, katinergid ang tubig ang madandog ni mo. Kasi pa sila katakat ka na bla, naka-uniforme ikaw. Basta may lumot ang dalan, madandog. I-check na itong report ni K5 AG Cordova.
2: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
0: K5 AJ.
4: Kaki 5 break daw kaangay sang wala sang barangay official kag wala sang mintinar ang dalan dira sa Block 12 barangay Sinikway Lapos tungod nga tuman ka lumuton kag wala nagaubas ang tubig kaki 5 break.
0: Diba si ang base ang tubig da tumandok da. Why nagahalin, why nagailig, sino pa ilinumutakon nga taga dirita kun? Oh, bawo, grabe, no? Ito daw problema siguro sa drainage nila. Kaya ang tubig, do'y gailig, K5 ba, EJO?
4: Kay, din pala buti ni Saton, ka K5 break, no? Ka, kita man eh, mismo, nakalabay, dira, kung kita maglibot-libot ka K5 break nga. Oo, oh, apisar nga, nagamotor kita, pero wala din kita nagkatagumpiyansa ka K5 break. Kaya ti, may lumot, so posibilidad din nga malanlog, sunog gani dito sa pagpungsisa naton sa mga residente ka K5 break, no? Na may ara na sang nagkalaslide nga mga residente dira nga area kay ang sa propuntayan na kay five break baligyaan sang mga panakot tanan-tanan na do grocery store type pang black kay five break.
0: Oo, sa nagligad pag ulan-ulan sang Biyernes nakasulod kita da, sa area da sa Sinikway.
4: Sa sulod lon gid ko kay five break sa may lapit na siya sa Don Esteban.
0: K5 AJ. Base kun Sinikway da sila. Oh, daw ginapamatudan yung ginang barangay nyo nga sinikwayaw. Oh, grabe no. Why daga ilig ang tubig? Gasti di pulls lang ang tubig. K5 EJ. No, nagsulod kita na sa ligad Biyernes. Upod kay K5 Kim. At taas may portion lang. At taas lang tubig na K5 Kim. K5 EJ. Kag sa isa na ka-subdivision. No, nagsulod kita dira. Sus Mariusip, panlag ko pamalay to. Ang bisita nila, tubig. Ah, sang Biyernes may subdivision da Gregorio, Gregory do something amo nang subdivision.
4: San Gregorio ka kay Pebre.
0: San Gregorio na. Nagsulod kita da humalin sa gate nila pakadtos punta dito kay ang sudlom lang punta dito did end kay ti pamalay, way katulapsan, no? Ah, puno sang tubig kay 5EJ. Ga magkuan ka guro, mag panaog ka guro, labot sa imo sa nga kuan mo tunga-tunga sa nga luko-lukuan mo kag buko-buko mo taas ang tubig da kay 5EJ sa sambit nga lugar.
4: Dira gani ka kay 5 break, apisar nga medyo mataas sa da yang porsyon mo. Ang dito pagidayan sa punta sa Block 12 ka kay 5 break kay dito ang area to tama kanubo kag wala sang igset ang tubig. So siguro malabot kita gawak dito. So dugay-dugay makakanto kita dito. Agod nga magpangusisa no sang sitwasyon nila kag para man malabot ang mga barangay official kay five break.
0: Yan ang balis ang official nila. Although ang barangay base ni masarangan ng budget no angot kid problema gid sa drainage kay makita naton kay 5 EJD do damo sang higko ang ilasin nga nga drainage kag bala nato ng area da populated area man no kung kaisa ini mapagbaba sa ton base ko makapaminag-minag kag paminsa ronta base kita man may problema kay 5 EJ. Base ko na kahimuan ta man ni mga pagbaha kay kung kaisa mga basura ta bisan diin ta man lang naihaboy no ini mga plastic ni nga hindi pa dunot ti magamon ni makasulod sa mga drainage naton. Di paano bi kailig ang tubig sa drainage sa ton K5 ba, EJ?
4: Suno dito kay nanay ka K5 break nga ang ila sini nga ang kwanla ang ginahalinan sang wala nag-ilig sang tubig kay sa ubos nga side ginpatindugan sang balay kag natabunan ang igset sang drainage. So amo na nga
0: problema ang tubig. Ang problema da, ang mo manang rason, no? Nga ang alagyan sang tubig ginabalayan ti paano bi kalusot ang tubig sina. Kay ang tubig niya kundi niya nga may buho kag pwede nga maagyan, no? Kon pagbunggo ya sanang hindi sa kalusot, mangita na sang iya sang alagyan ti. Ang kita yung alagyan ti sa dalan eh. Kaya mo lang kung kaysa nga sa madala noon tiya, taas ang tubig ba, kay 5 ba, eh, jet kung kaysa, mabarang kay official sa man, may salabton, mandi kay itiila na lugar mo. Kaya mo lang kung na, why niya kakita ng mga barangay official sa base, kung mga barangay official sa mga bulag. Bulag kag mga bungol. Nga hindi naman batian da ang sentimiento sa mga pumuluyo na nila. Di kung sa bagay, kay 5 EJ, lapit na malang leksyon. Ah. K5 EJ? This K5 EJ, doon ang dula. Doon basi ko nalumos sa salmutan. Oh, din ka na? Or basi ko namunit ka da? Basi may nakitaan ka da nga pantat o kon puyo o kon na gurami? Oh, may makitaan ka pa da? O kon na nakitaan mo, lain ang nag-utaw-utaw. Oh, K5 EJ? Dula sa K5 pula, hindi na siya nag-kanto, i-redial lang liwat. Kahit ikaw lang tawo naton ba, kung di ka nag-puyo, siling kung ganis kong gulingon ko, daw nami, lumalang ganit siya nag-kanto, i-redial lang liwat. Kahit ikaw lang tawo naton ba, kung di ka nag-puyo, siling kung ganis kong gulingon ko, daw nami, lumalang ganit sa umamag-uli mo. Dito ya, malaka-laka yung mga pamalay, preska pang hangin, pag kung magtupang ulan do ay putupag baha-baha. Pero kondisyonad, mga muning ang imo sa ninga palibot, pagwa mo taas tubig, may gana ka pa na mag-eskwila, may gana ka pa na mag-ubra. Nga pagwa mo, masugata mo, bisita mo yung tubig. No, kasi baka kalibot kay, ang kasulod sa panimalay mo. Sabi mo, pinaka-kapoy nga ubra, pagkatapos man sang baha. No, grabe pang limpyo mo. No, sa imo sinisulod sang balay, kay 5BJ.
4: Amo gani na kagipay break sunod dito kay nanay nga pila na ka mga estudyante ang naperisyon dira kay tungod nga singila nga liktin lakat-lakat pero gakalsikan nang sa gyapon sang tubig nga samtang naglabay ang mga sarakyan dira sa area kagipay break.
0: Kaga okay lang ko ng tubig sini malimpyo pero wow hisuray nga nang isda doon di man mabuhi. Ambot lang ko may mabuhi nga isda ka mo nang hisuray kay 5EJ.
4: Kita naglingling sa drainage kay Fabric do wala gin sang isda kay nga ang tubig do kan do hindi gin siguro mabuhay ang isda dira kay Fabric.
0: Lain sang una nga tiempo sa mga drainage kung okay, sa may mga kay sa una may mga isda isda no sumong palibot tama di man ka kay go kay 5 EJ tip.

0: city dapat obrahon man sang kuan isang barangay ako nang mahimot na nila. Pwede man naguro nga imanumano mo daakpan kuha da sa Sigol sa drainage na K5 EJ nga muna yung nagasagang kag nagapugong sa pag-ilig sa tubig.
1: Oo, kag K5 Rick, kung may kung gusto nun ginaya kag K5 Rick, may paraan ginaya.
0: Oo, kung sabagay eh, kung mag-eleksyon gani, kapag ita ka man pamaagi para magdaong. Ayan, may problema ang barangay, di ka kabalaw mangita kung paanong solusyon. Dapat kabalo ka man, no? Hindi lang asta nga pagdaog mo. Ah, naindaog naman ko ha. Puro pa white anay. Alam mo iba ni Stilo, ti pinakatuig ang pagka-barangay officials mo, tatlo katuig. No? Iban siya na, pagtapos eleksyon, puro pa white anay. Ah. Ah, masyado palang reklamo, nasakon kay ako man din kapitan, ako man din pagagawad, daog na kuya. Pero pag lapit naman eleksyon, mga 1 year, 6 months before sa eleksyon, dira naman siya mapapakita kay 5 EJ?
1: Do Poros Balas ang kilala ko nga barangay kapitan ka kay 5 Rick nga rasonan niyang pumuluyo nga malibot akong sa inyo man.
0: Teoy, pero kung mag-eleksyon daw, mahalok sa dapa-dapa sa mapumuluyo daw, imuun niya. Tapos sa kabaylo, sina 50 pesos?
1: K5 Rec. Bisan ta mo gani do balay mo sudlon pa mo gambal ka nga dira lang sa gwa kay mga gwa lang ko ah. Siga matomato bukas kay.
0: Sino okay lang ah. Sa ngalan sang serbisyo sulod ko ah. Pero ko may mga reklamo gani. Na pala buot na namon to ah. Kaya nun ta na dang tubig higupon. Grabe ba yung mga barangay officials sa gamuna, no? Pero ba, siko ba yung mga pansaro ng mga barangay officials sa mga K5EJ?
1: Ati ila naman na, pero kita iya nag-quit-quit mo lang sa ila ka K5 Rec, kag hindi man para sa atun sining kaugalingon, kundi para sa mga pumuluyo nga makaluluoy kag nag-antos ang problema sa ilang barangay ka K5 Rec.
0: Ati ang problema lang sana kay pag-abot eleksyon, hampulan ka lang 50 kag 100 ka lain ng baylo mo? Lain ang panindugan mo, K5EJ?
1: Mula na galing ang problema man sa mga Pinoy kay K5 Rec.
0: Is ba seleksyon ka barangay? May tagtaganay manaw?
1: Ati, bati-bati na to. Dumayara, guro.
0: Mayara? Grabe man, oh. Kung isa ba, sitag 20 pesos, bla? Ama pamuluyo, tada ba toon man kita, no? Kasi no, mga barangay, fisyan siya na, ang daw hapos palapitan. Hapos palapitan, hapos pangayuan, pero budlay pangitaon. Sa lin Ma'am Beth Idalilla, laban! Nga na-expensyan mo man ni Ma'am Beth ka ni Sir Arturo Lilia sa may barangay mas pasan kalinogaw. Pasalamat ka mga barangay officials niya aktibo, no? Pero mga barangay officials niya pagtapos sa daog diway man sakalag sa ilas pumuluyo na. Abi mo kung nagsulod ka sa mga politika, barangay kapitan, pilagin ang imo sa nga kwan man, kinabatonda nga anong term sina gani nga ginabaton na kada bulan ah? Hindi man na
1: sino. Honorarium ka kay Fabric.
0: No, dipindis kada kuon sinyo barangay. No, tibisan pa nga baton ko da 15,000. Pangayuan ti mo kadlaw daw pang ka mga pumuloyo mo da. Insan yang 15,000 igoaw. May mga mamatyan da, no? Ay hindi ka mag-amot, no? Pilagi ng 15,000. Tapos tungang gabi pukawon ka pa nga kap. Kung ikaw dahil sa peace and order, kagawad, may naglinaway naman to. Daw hindi kidya ka bayad ah, kung ako gani niya. No? Ihatag sa iban. Lagi kayong kaisa ah, no? Ining mga barangay officials naman, sa pimirom lang daw kasaw, pero kung magdaog ng ganito, ay man. Sini Ma'am Bing Spacey, kabudlay ko pakitaon, ga panago. Isang nabalibaran ka man. Hambal ni Kapitan, why di siya? K5EJ?
1: Tapos tawagan mo, naka-airplane mode?
0: Sino nang Kapitan sa barangay Sinikwayaw? Sigurado nga hindi na si Sinikwaya? Raw kawalaw, ay katerminon lang kay Sinikway ng daan ang sitwasyon na doon Sinikway gan. Ito ginapamulag daw, ginapamatuda lang nila, gano'ng mga Sinikway gaman sila daan. K5EJ?
1: O, sige ka kay 5 Rick, tingwaan na ito na malapot si Kap.
0: Si Kapitan, doon may dadidana mo ng kwan, ang babayad ang Kapitan?
1: Doon na, kaya ta kay 5 Rick.
0: Bago na subong Kapitan, da?

0: anong tako na nung sa Batya, sunod nga na Domingo, kung may aksyon na, galing ba si sa sunod nga Domingo, wind that too big man, basi kay mainit, de? Basi kung mamalanag man, pero kung mag-utupan ni ulan, sus Mariusip, oh, laban-laban, sunod na semana, aram, nagyapong tubig. K5 with Jay, salamat, Ged.
1: Sige, kay K5 Break, no, ang dugang update sa sining problema, higing palabot sa ato, no, bantayan sa K5 News sa PM Iloilo 88.7. Ang ining balita, inadulungin sa inyo sa kaluan sa D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkasong mag-D3 Bayo. Ako, si K5 AD Cordoba, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Salamat kay K5 AD Cordoba, direkta sa may sinikway, Lapuso. Ahay ang pumuluyot ng apektado, kung ikaw nagalabay adlaw-adlaw, tapos sa morning pagwa mo sa balay mo, makitaan mong sitwasyon. Nakarigna, propasinsya, ganyan sa pulpumahaw. Adlaw-adlaw ko na morning, makitaan mo ya. Daway, dap lang sa opisina, sa balay mo, pagwa mo pagkanto sa opisina, grabe pa na mo, pobre sa opisina mo. Dap pa lang, stress ka na. Na-stress ka na. Kaya budlay mo sa mga estudyante ka nagalakat-lakat ay ibang sa nga mga salakyan ba si Blackon na huwag mga bahar na mahigkuan ang bayo. Idapat sa mga barangay official sa amusin nga mga problema makitaan mong presensya nyo mapasalig, mapamuluyo nyo anong imuon ta dirika, anong imuon ta dirika gawan sa sining problema na hindi nga kon na lapit eleksyon dito lang mo makaduda. Lapit na eleksyon, dapat mabatsagan taman, no? Nagpabatsag naman ka mo. Nami maning eleksyon kay sa barangay Nobyembre 2. Kwangit, fiesta, minatay. Tipro mo batsag ka mo sa tao. Kay base ko naman nagkalamatay ka mo bistahon bila mga barangay officials da. No? Ang sitwasyon daw, huwag ka mo ga-burubisita da, mga K5. Bantayan da kung sabat na rin sa mga barangay officials. Ang lamok gadamo pagid tilaban-laban gid mambings ning chimpot sang tingulura na lungan tagid ang kaso sang dengue leptospirosis kay amo ning basi tunaan lang ako kamo iguon sang dengue lang-alang kala mas 6 feet below the ground ka man. Alas 7:53 sa ato sing pagpangalagad sa bantay ang sabat ni sa mga barangay officials. Hey, Kapitan, of course, sining problema sa may sinikway Lapuso. Pero ang ilantaw ito ni problema, drainage ni. Hindi ka kalumutan na buti sining tinertubig as plaka adlaw sinimana binuwan ni. Maduro download akong kisa lang alang kalaglakat pa si matumpila ka na. Was nga adlaw, ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Bantayan natin siya nga live coverage sa. Mamati naman kita! Wala naman ang promisa. Ambot lang kung malawagan ni Presidente ang Panay Guimaras Negros Bridge. Madugay ng ginahandom. Basi kung maalimunaw naman. Kay duha na lang ka tuig, anabilin sa iyasing pagpangalagad. Di, may mga inimuan man ah. Hindi tama na maisig-isig na mahinimuan ng gobyerno ta. Pero tayo sa iban, basi kong lagapok gito. So, bantay buha sa katong sining live coverage sa State of the Nation Address sa katong sining presidente. Kita na kita buwas. Alas 4 ni usual yung sona, pero makatotemprano kita buwas para sa pagatag ligwaman na sa mga pag-cover na ton. Kaya kung anong mahambal sa pumuluyo, ilaban kita mga Ilonggo sa saning ikalimang State of the Nation Address. Ang suna, abin ni Diri Nagakwan, a President Report ni. Mag-report siya sa iyahinimuan sa gobyerno ta, mga na-comply, mga natapos sa iya programa, kagtalapuson pa, kagang iban siya na, di may dalaman nga wala sang hinimuan. Final tempo sa ato sa pagpangalagad, ang ato sa pagpangalagad na dulong sa insang, The Power Trio, Clinica Detex 500, the superior antioxidant, Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, at Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. Sa ngalan na lang ni K5 Aaron Rifuyo. Ako naman, temporary yun yung alagad, K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500!
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligag, epektibo. DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: hydroxyperoxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong nga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan, imong nga pani.